0: penc bi señ Touba neena ci xëc dëg ak xeylu samaan wa xeylatul aghyaari wal abraari mooy néew tànn ci nit ko nit ñu ba ana nit ñu foo ko boo solon saw daal di ko wër fooy jëm fan nga jëm mbokk yi xawma ko man xawma ko xawma ko xawma ko yàqu jamono àgg na foofu waaye waxtu yi jot na ñu ngi dongant di siyaar ñëpp fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay ñaanal tawfiq kon xam naa la sëriñ waxoon borom daaru ne ko yaa ibrahima ann naasa julluhum fi siaabun fi siaab kon nag fal hasaral xasara min julihim sëñ tuwaan ba leetre ba bindoon borom daaru dana ko yaa ibrahima yow ibrahima ann naasa naka ni ni julluhum ëpp ci ñoom siaabun ay tili leen fi siaab yu sol yéere xoolal ji wax rek kon nag fal hasaral xasara min jullihim mooy li ëpp ci ñoom mooy tuleen lépp ci nit ñi sëñ Touba nee na borom daaru mooy tileen tili yu soli yéere duñ dara boo leen tegeeg ay taalibe duñ dara tili lañ yoo xam ne daal ay yére lañ sol kepp yàq rek lañuy def ci kaw suuf te leetal ba muy rot baba am na lu xewoon te du déerilut ak yàq yàqi xel yàq ki ndax borom daaru ngi dégg Rooma daal ñu ne sëñ bi génn àdd déggal ma ji wax sëñ bi te ñu koy wax kat nee na ay taalibe lañ ne ci penc bi naan sëñ bi ah sëñ bi kay moom yàlla def na ci la gën ndax waaw moom kay ba mu duggee ci Touba bi rek la laa xamoon ne du dellu si déggal waay wax kay mbokk yi al waxtu noo ngi siyaara sëriñ Mbacke Moussa ibnu sëriñ Amath Diam sunu sëriñ sunu wadare sëriñ Abdourahmane Niang xalifa imam xalifa sëriñ Baara Niang ñu ngi koy siyaara soxna may Monatu Niang bintu sëriñ Baara ay waa jawri ngi daal di ma fàttal ba sëriñ Amdi Wade ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Baye Seyar Diop ma nga fële ci usine galas ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye di siyaare bokk yooyu yëpp sëñ Fallu Seck ñu ngi koy nuyu sëñ Moustapha Guèye mi ngi foofu ci daal foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye sëñ Cheikh Niang ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye di siyaare sëñ Mahamadou Rafael Ibnu Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi koy nuyu di nuyu mbokki talibe yëpp sëñ Imam Niang Al Mahmoud ñu ngi koy nuyu rek mbokk yooyu bàyyiwuñ kenn waaye bàyyiwuñ fenn waaye bàyyiwuñ yenn fa mbokk nekk ñu dem ba Alia siyaara sëñ Cheikh Niang ñu ngi foofu soxna Fatou Sylla sëñ Mor Ndiaye sëñ Biram sëñ Birane Ndiaye bokk sëñ Mor Ndiaye sëñ Birane Ndiaye sëñ Cheikh Ndiaye waa Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu ñu dem ba ca garage bi foofu gannaaw ba nuyoo sëñ Mbaylo mi ngi foofu ñu ngi koy siyaara Mbaye Bakar di siyaara mbokk yi ci garage bi foofu muy sëñ Gora Mbaye sëñ Mori Ndiaye sëñ Mor Ndiaye sëñ Moustapha Faye Moustapha Guèye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara waaye sëñ Gueng ñu ngi koy nuyu Abdou Seye Gueng mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu taximaani sëñ Yagatine sunu wëllëree mbokk la ñu ngi koy ziara di ko ñaanal tawfiq tey Sir Saadatu Daare ni mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen nuyu sëñ Mbaye Tagge ñu ngi koy nuyu soxna Jëmbu soxna Ngatte soxna Koura Thiam mbokk yooyu ñu ngi nuyu soxna Awa Faye soxna Ami Thiam soxna Mbed Mbaye soxna Mbed Diop waaye soxna Ndey Njegen mbokk yooyu yëpp soxna Ndey Ngom ak mbokk yooyu waaye duñ farte sëñ Abdoulaye ak sëñ Fallu Seck ak soxna sëñ Fallu Diop ak soxna Fat Seck soppe yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu sëñ Cheikh Niang soxna bàyyiwuñ kenn mboole mbokk yooyu ne ci Alia sëriñ Omar Loum ak njabootam ñu ngi koy siyaare sëñ Abdoulahad Sey Sant Baayam mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tey si tant de Alhaji Kombe Ndoye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mbokki talibe yi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn sëñ Ousmane Diouf sëñ Moussa Ley Mbaye Seck sëñ Mbaye Seck sëñ Cheikh Lo sëñ Moudou Bey Sarr ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Njambur yëpp bàyyiwuñ kenn sëñ Abdou Fall moom sëñ Moustapha Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara foofu ci kër sëñ Baara waaye di nuyu mboole bi mbokk ya fa dëkk yëpp bàyyiwuñ fa kenn nuyu sëñ Alhaji Falle
1: Ala dinil lazi sama seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h 7h 7h 7h 7h 7h 30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang ñu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mahamoud lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indi kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulafa

ak ay bida yow alquran mo la dul beug do ci sawar amna ño xamne fi ne waxuñu dara ci jang alquran waye ludul alquran man nañ ko jang bam jeex soley mi limi saw saw gaay dañ ci seug diko lire bam jeex tak annonce rek lepp wa te tayel naño jang ben page quran lolou setan la lolou ñoñu li mo len jak han wa man yamil anhu fil awqat munasilan fa innahu saddahu kasru rasilati kon ah yoy yu doy war alquran ñeriñ liñ ci mëna jëlé bari na mom la ci gënné won noni waye lor yi nekk ci sagané ko yeccé gëna reuy moy téggi nga yoon wa jëm ci yalla alquran boko fi bayé seigne touba né téggi nga yoon wa jëm ci yalla mom nak bala waxtu way jeex mom lan la dacc alquran ak fu nu mu doxé ak alquran damay wax né seigne touba fonku fuk alquran da ko wax jëf tayit ci add yu neew nak ndax dégg ngeen ñi wax né bo dama ci téréb seigne basirou minanul baqil khadim mang cey wax ne serigne touba bi serigne samba tukul war ka mako don jangal di fatu bobu waccagul alquran wax nañ sax hisib bam tollon muy khala rajulan nak bo fa tollo ak fo meuna joge dessé nga lu mat fukki isub yu tege bu fekke da nga jogu suf di yek dessé nga fukki isub yu tek bu fekke da nga jogu ko nak day upp fukki isub wa kon bobu waccagul te ñi jang alquran diko jangale xam nañ ne donga bi budé jang ba yag mu joge fam don jang wala serignam fatu njangma ndukhum man na ca dugg rawati nak bu demé kër bayam ñibbi seigne touba nak non la def ba seigne samba tukul war ka gaño dañ ko dafa ñibbi ñew kër mamour ante seigne bam ñewé di jangal bopam di tari ci bayam kon liñ mëna wax moy mo mokkalal bopam alquran mo mokkalul bopam alquran kon ko xamné ci ak tut tank nga toll bëgg alquran bam jaral la di xataraay ngir mokkal ko te wara ko xam la alquran di jeriñ koku fofu la ak fonk alquran yeb koku kuko beug wala nga diko tuddo waro gannaawal alquran war nga ko jital war nga ko fonk mom nonu la doxé ak alquran yemu ca bepp tout tank bu massa jaar ci loxom jangal na la alquran ci ñi fa ñeuk jangal bay jangal ay domam yu jigen alquran ci la bok bu ñeuk jigen dawul jang même serigne seri dom dañuy jang touti rek waye duñ mokal Seigne Touba alquran yalla ji goor ak jigen la ci yamale kep ku jaar ci yoxom boko mokkulut ci yaw la sam xel moko mati wut waye yitte ji mi jox goor rek la jox jigen lolu ñi geustu histoire mi yep gis nañ lolu ñaarel ba foko masana andile ak tout tank goko tudde dana ci begg de ndax aw turono ñep ko bëgg waye dana la denk ne la dana la denk ne la na nga def lo man bobu mané watu alquran mu watu bo fexé ba mu watu alquran li ci def dana ñaan sa borom mu yombal tekkene gis ku meuna am ci sa ngebot ku meuna mokal alquran wala ko xamne ci say loxol ne meuna mokal yor xelum meuna mokal nga sagane ko bam baña mokal seigne touba ne gisut ci kaw suuf lu ko jar xol gogu fonk alquran han mom domam ak domi jaamur lay male kep ci sakul la ak mbax mom du serigne buy jël domam diko jangale ni diko yare ni di yare ab talibem denen dedet njubug yalla gi la bëgg mu wasaro ci jamm yalla yépp domam ak kenen la yamale ku fa dem ku ne la nga fa jëlé bu tuté bu baré ci yow la waye mom wenn yoon wala jaar la ñëpp muy yoonu mbax radiyallahu ta'ala anhu waxna né condition yim jàng alquran condition la yo xane favorable man na baña mokal bu doon nitu kessé waye bëgg alquran ak tawfiix ju ko ci yalla tawfiixal motax mu mokal né kon ba sambat ku lo ka gaño jàng ma day yaq ya ca tege yep dama koy teunk ndax neena ma fukk minute ak juroom mo ci dess yoy yep nak bu fi jaare ba jall ak lim wax ne amena ko ci alquran muy yu bari dem na ba ne tire yalla bi de gis na ci lo xamne man dong mako gis na ci mbir mo xamne cey bu ko nit ñi gisol kitabuhu khat bada li fihi mustatiru anil wara gis na ci lo xamne ben jamu yalla gisul lolou reyna de kitabuhu khat bada li fihi mustatiru anil wara wa hadani Allah bisuwar neena mbax gi nek ci man ba wajamono di may yeen ci alquran yalla ji la ko jele wa hadani Allah bisuwar li khada dhikran hakiman la yumasiluhu dhikru min Allah bari ruh wa suwar neena tere bi yalla bi amul ben tere bu am ay foy ñi diko tambale nday jor mu jëm chamoñ bu yam ak mom moy tere bi wala fete ci kaw ya mu ci de neena yalla jox na ma ci alquran lo xamne duma ko wax ken ndax suma ko waxon ñu weddi ko afadani Allah binaf'in huqila bihi wa binaf'in alladhi lam yu'qala amna ci alquran may yo xamne yi suma ko waxon ñu gem ko waye yi suma ko waxon duñ ko gem kon da koy dexeñ dama koy denc

وببقايا يسر أحمد كفاني الباخي مما تسر مدى وببقايا يسر أحمد.

0: da du djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñanam tatay ma jangale nañuy fasek njulit xey bay moy te xamne jakam wad moy borom ci kangam ba deñum te sede yari bati sede tafasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serigne bu mat serigne ta tan yenam tabul tawat beneludul ay tawatam
1: te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam te koko moy bamba bulen dese ba djoguti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam def len ni man dama ni man la bay ka bamba mangi man fukki barab matek ca ben fuñu fa tollu malagum bakan bu de tago di wat safara de ñaki galaj sa pebi yow lañu falaj yalla sa barke malagum buru di xar xar le badal malaka ak sidi begal cheikh bamba yow lañu andal yalla sa barke malagum buru huro ci ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow lañu faaw yalla sa barke malagum buñu ñoré yaram di rop ru man ni jaas du nit du rop cheikh bamba yow lañu fa ngab yalla sa barke malagum bu ñaari gaaya ne jalañ di la te neex nga ni jalañ.

dinge kero gatax nga doy nu teyela sa barke malagum kero buñuy taxaw ta ken du faris tankam te ken dug ludul lu mu nekun yala sa barke malagum bu tere yiro ci digeunte yari wedi melni tan yu dal te ken du rere ben yala sa barke malagum buñuy taral mandaxagne seen yi wowat ñu gañagne.

0: sa barke malagam ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yala sa barke malagam ku seddul man sedduna ku faddul man fadduna ba madle wesuna dana yala sa barke malagam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garab garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamanteni bi yépp ci bir rew mi la sax garab guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku te li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamne dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorroïde daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha allah rabbi bo tagalé wo tok hémorroïde bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorroïde bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yep amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu for yoy yep asma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wer waxuma dank nak faj mu wer la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom dën lay japp ab dën lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj info nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro momitam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolou kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jëf war nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bulletment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire et infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyst yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyst ovarien ak myom entrain yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo len ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebes ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum.

0: hala yi sa
1: bu ne la ma jox ibou dig ben cas bi mo nan di wala amar sama ngor ma xey la ko mané ko faj faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa fi de ben faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ma dege sax gem mako waye bu ma ñewé ni faj da bu mu wer wa ko am problème ne ko tan da ñoxum ci to emirate wa ñol fi ci garab daru mo fi ci garab daru wa bu ñew bu daral boko wer mu genn wa inshallah
2: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi len di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musse man defa la joge goné la nak lima am ci at mota gut fanwer yaat ma amone new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngi koy sante bu baax kep ko xamne da nga am hemorrhoid wala ngay séré wala bo te dekk sa soxna sa yaram sa xel du ci nekk nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bëri wul fu motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi benn carton la ci naan guddiguma ko naané ci la gisat resultat yi lu leer leer leer leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama abdullahi taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem ne katan u jaxet uté lol nda rar jotle rogo to ko katam fa sidi be mbour me ke Touba garas daru muhti ta ref new katan emori bo ñu amu nare yo ba bos kep ko wana na ko jek febar neene o da garno tin la mi de wax de yalla fanweri ak te war mu jek jet neew katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaate na sasi ga atum katan sa da ku dami na sasi o foko le serer kep ko wana na de jega neena problem gi ro garde ci din mini garas dar musti sidi be mbour mene Touba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wa salaam
3: men wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak new carton te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngoon ci rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci carton am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy cartonalé mag ñi mu dem ba mëna tu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla cartonalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngo su la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax new carton soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do ci ne ci yow moy bok fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaaka naani dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni joom ñaar fukkat amna ko té ngénti la bëkk dim waye man mi dé jégué la joom ñaar fukkat sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokkuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek damay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bimay sa garab gi diko naan ak leg yeb na ci sama yaram bi luma gëjë yeb luma joomi atangi di yeb mu ku bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta wo ñëwal ci sidibe nek garage daru mu
4: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko to ponu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gëlé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
5: Mohamed Sidibe Siti moy lan
6: ci febar ci sala Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte li ñetti Siti kep ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokkatu bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñewé inshallah rabbi ka la semaine da ngay contant ci borom bi
5: mais Siti dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neete
6: wa Siti garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
7: wa lu Siti bi nak nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn
0: ñooñ képp ku ci am city boo jàppante ak moom insha allahu rabbi yàlla dina la taqaleeg moom. képp ki nga xamante ni maanaam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti Sidibe Mbour garage Darou Mouride.
7: Di leen xamal ne man de damaa amoon feebar boo xam ne bii ne daf maa téye woon ñëw kattan ndoxum city jàngale kajoor ak tànk yu métti yëpp ak bëri lëndëm. waaye keroog bi ma xam ne bii ne yàlla dogal na may dem di dem di dem di wër àgg si moom yàlla xam na ne fi may wax ni man am naa lu ma juróom benn fukki at du ma wax loo xam ne lii dëgg li yàlla doo nga tax may wax. bi ma ko defalee bi asamaan daa doon set li nga xam ne moom la ma waxoon dama ko gis teg naa si kenn koo xam ne ki dégg nga ko. danga xam ne loolu dal na la boo ñëwee garage bu Darou Mouride nga laaj Sidibe Mbour ci étage bi ñu tegtal la ko.
4: ak Mouhamadou Sidibe Sidibe Mbour nekk fii ci Touba garage Darou Mouride ci étage bi dende ak dara di ci garage Darou Mouride dende ak defarkatu pneu yi. wala boo ñëwee ba ci daralu garage Darou Guilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
5: tey Sidibe Mbour am na beneen jàngoro joo xamante ne te mu ngi lëmbe jamono dafa sensible feebaru bët nu la ci yàlla may.
8: waaw problème bët ñaari façon lay doon ci nit xoti cataract ak golokom golokom man mënuma ko faj bu demee ci golokom mënuma ko faj mais cataract commencement cataract bi mooy sa bët yi dafay dende wala sa bët yi dafay kafe wala bët yi dafay xonko wala bët yi dafay jooy wala bët yi dafay xasen loolu mooy problème cataract yi. bu soobee na incha allah bu fekkente ne cataract yi dem na bujjisul dara bu borom bi ñëw incha allah bu ñëwee dinaa ko faj bu ma gis. bu fekkente ne li nga xamante ne golokom la mënuma ko faj ki nga xamante ne tension bët la mënuma ko faj. xamante ne dégg nga sama wax bi nga xam ne problème bët ñaari façon lay donc lende nga xamante ne guddi dafay leer mais bëccëg dafay lende wala ki nga xamante ne boo doo ci laaj yi sa bët yi dafay fulu loolu nga xam ne problème cataract la wala bu demee bu gisul dara xanaa bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis loolu nga xam ne problème cataract la bu soobee la boo ñëwee dama koy faj ci saa su ma gis incha allahu rabbi amul gën dikk incha allahu
4: rabbi. ak Mouhamadou Sidibe Sidibe Mbour nekk fii ci Touba garage Darou Mouride ci étage bi dende ak dara di ci garage Darou Mouride dende ak defarkatu pneu yi. wala boo ñëwee ba ci daralu garage Darou Guilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
5: daw leen seeti ko mooy saafara moo ko jàng moo ko xam Mouhamed Sidibe Sidibe Mbour.
9: wajaadu kulli yaa bi

0: bokk yi at fi fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fi fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi di yeungu ci fajum ciosan akada indi len ay garab yu bax lol ci sen yaram ginaaw saytu gi sel gi ak set gi seni garab mi ngi joge ci rewile bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño
1: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubeku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place ba fa sax ba ke ñaanlu kep ko xamne ki ba nga ñaanlu ci walu am liggey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu setané ak walu manam wax da ngay ñew fi ci kër jamm ak salam ci walu ubeku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëteku bëgg fayu ndoxum siti emori tanki metti bop yi metti bo ñewé ba armée lu gédé benn buntu lam buntu mag buntu armée lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa yotuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bob bo faxé topal tali bi jëm sa soow tali bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ndëk jot soloxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alxemes fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassan buntu armée lu gédé benn buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccel télé bi jëm wëru salum di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi am ñenti potaweñ potaweñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bula bo faxé topal télé bi dugg soow da ngay jëm soow top tali bi sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la pour xamé kër gi mi ngi jakarlo ak ministère waye ci buntu kër gi amna jalla soow ku jaay neex soow amna boutique alimentation amna ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jor sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wota ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
0: ginnaw saytu gi seni garab mi ngi joge ci rewile bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño
1: ma ngi wota ci numéro bobu 76 926 08 27 76 926 08 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolem ko xamne ki bëgga faju ci bëgga ñaanlu ci walu ubeku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëteku bëgga faju ndoxum siti emori tanki metti bop yi metti bo ñëwé ba armée lu gédé benn buntu lam buntu mag buntu armée lu gédé bu mag bi laccel yoon wi jëm sa yotuk salum dox di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bob bo faxé topal tali bi jëm sa soow tali bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomélu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi kër gi étage la ci buntu kër gi amna boutique amna jalla soow neex soow bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ndëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné klata alarba ba alxemes fa lañuy nek bis yépp suba gi 8h suba ba 22h ci goudi 10h ci goudi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti dënd bi metti xol bi metti digina gi metti ba di xassan buntu armée lu gédé benn buntu mag la am buntu mag bobu bo faxé laccel tali bi jëm wëru salum di nga gis benn rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bi am ñenti potaweñ potaweñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bula bo faxé topal tali
2: bi dug sowu da ngay jëm sowu top tali bi sa loxo ndeyjor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndeyjor ci kaw tali bi uf tali bi keur gi étage la pour xamé keur gi mi ngi jakarlo ministère waye ci buntu keur gi amna jalla sowu ku jaay neex sowu amna boutique alimentation amna ku fay jaay glace ak ku fay jaay diw ak parfum bo duggé escalier nek sa loxo ndeyjor ngay yéci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay ñëk jor sa loxo chamoñ chamoñ fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba 8h suba ba 22h ci goudi 8h suba ba 22h ci goudi ma ngi na wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 jeun ngeen jëf
3: yene gi deggu jant bi FM.

काला

0: ci yalla fa man le ho jalayul misar dal walana
1: Ibrahima Niass ma ngi lay ziar bu baakha bax Niass Mara mba yaangi ci jamm ana wa madiana ni mo bokki ñu fay deglu yep waxtu wi tay bege jotaay bi di la nuyu bu baax di nuyu sama waji commerçant numéro 1 mom itam sori wu la mi ngi ci sam ma ngi koy sargal bu baax di nuyu sona awa ndjay sop serigne saliwu serigne modou ndjay ma ngi lay bege bu baakha bax di ñaan yalla defal tawfiq gu and ak taysir te yok sa xewal sa sura modou cafe fone ma ngi lay bege gej na la deg mba yaangi ci jamm Mamoudou wëral mako way jëm joju dama xamna ni xawma fuko bidiw yi ak janaawi di tim ñang bi ay mass ngeen da est ce que ngeen am tofo
2: am na nek
1: am na sore wu len di am tofo
2: waaw
1: tofo rek
2: am na moy massa tofo moy lan mass
1: waaw tofo ma moy ku top ci yow rek ko magge ñaari at wala yoy rek
2: ma magge ko man ma koy magge
1: waaw ko magge ñaari at wala mu magge la ñaari at rek bu la magge ñaari at sa tofo tofom nga bude ñang mel la magi ñaar yat tofom nga
2: est ce que duma ko mag nak
1: waaw bude ya ko magir kon
2: ñang ni ma ko mag
1: ah kon sam tofo lay nek rek ah sam tofo rek lay wone na way nak mëno ko magi yenn ni mom Mamoudou Mara Seck Ndaysane di ci itam sargal bu baax Serigne Goro Diop ak mbolé mbokk ñi deglu fofu ci Janatul Mahwa nil ma soxna nday ngom na ngi koy ziar bu baaxa baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir Cheikhouna Gay Djesbu ma ngi la ci sargal bu baax di ñaan yalla defal la tawfiq gu and ak taysir Serigne Ibrahima Seydou dum ko ci fatte mom itam man ko ci ndokel bu baakha baakha jeurun ibrahima wad mom itam day beug mohamoudou mara sek dal nako yalla defal tawfiq gu and ak taysir mbollem ko xamni ci ane 1996 nga juddou te dima deglu ma ngi lay ndokel ci sa njangu mara mi nga xamni ay mass ngeen
2: la ndokel indi
1: ah det yow kay ginaaw ne nga ya ko makke kon bokul ci man ke 96 lay wax yi nga xamni 96 lay
2: indi
1: han
2: amna ko ma xam defal ko
0: ki yalla at wakari man la
1: yo xali ko 94 mom ah ñom mom xam na jang
2: bi ma joxon dina am ko mako meuna jox
1: senum tofa lay nek han
2: waaw ma sen yu bari de
1: am nga ci ñu bari han
2: waaw
1: Ablaye Seck bi ma teggi legi dama xana bobu mom xana bobu mom fum la fek
2: ban ane la
1: 89 90. Momit ah ah
2: way
1: momit
2: momit ba tay lol mom ah
1: torkal kon day jambar nga yow kon day fama la fagi won dek rom nga ko la on sama njottu nakhna ma di
0: ci yalla yalla da xawmi abi sal yow ma qad al bikawni li ya isani
1: ma al gay jangatu ñu señ gay

Seri Galawa,

0: ya su jom ñu koy ziaré bu baax sonna awa ak yabbu so mbolem wa kër gi baa dama ñu koy ziaré mu tam bu baaxa ba ma ngi bëggé bu baaxa ba Mamadou Murtala ma ngi koy ziaré mu tam bu baax soppé sar pen ci Madiana la yottali ko jotay bi
1: yalla nako yalla defal tawfiq ta defal nako ak kep ko xamni waxtu tembe yaangi bege 95.2 ci Touba réseau DTL ay ci mbokki mingo 88 628 1337 sonu kumba jeng ma ngi lay nuyu ci seigne Bathie Diop bi di ci tam ziar kep ko am yaang koy bege sama gor ga bay lay mom xamna ngi koy ziar rek waaw

تبعث مقصد الله عايق دير عدم الله مدير لك سايق غد فتور.

0: يا بريا
1: اتبع من اثر عجيب

0: Seigne Aline Ndiaye ma ngi koy beggé bu baakha baax te diko sargal diko ñaanal tawfiq di nuyu bu baakha baax ko nga xam momu di Ahmadou Mbaye ci garage Darul Mu'ti jeureujeuf nuyu ma Amdi Mustapha no ngi koy sargal te diko beggé di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu andak tay sir sunu cadeau fekk ko ci jamm bokki ñu ngi ci 11h54 minute réseau DTL ngeen di andal Abdoulaye Samb fekk ak sonu Oumou Awo Bari camara askan wa nga ci deglu ba no ngi andando ak yeen inshallah rabbi dekk ma li nga xamne momu di fukk waxtu ak ñaar di midi Bati Diop 1998 doxal mom yagut mom ah way nak ñaar fi kettu jurom nangam mi matnat
1: yagul
0: ah ha
1: yagul
0: nga yakani kufi budé goné ku jigen ko fi juddul yakani fiñ ton demul kër
1: yag na nak xawna yag tuti de
0: baxna rek wessu na yag man ko wessu na yag ñaar fi kattu jurom ñatt day ah sakkan na de ñaar fi kattu jurom ñatt ah fi no bo nan 1998 rek leg na 98 de yagul
1: non lañ lay wax
0: ah ñaar fi kattu jurom ñatt
1: yag na de
0: ah bari nak ay du jaxan lol kay jurom ñatt kay lu na xew na fi wessu na yag ati legi da gaw
2: abadan
0: on koy fo xese rombu sa fukiat ak jurom mom xamal ni mom yaangi ci magal boko yegi boko yegu
1: waaw
0: bo xese dug ñaar fukiat kay
1: way
0: bo farlu rek taxam ni yaangi jeul nga orel
2: waaw
0: yalna yalla barkel len yalna yalla defal len tawfiq yalna yalla yok seni xewal defal len sutura so and xewal tubarkal ñom luñu am ci khasside yi rek yeyo nañ ko ndax dañu ci tubarkal machallah yag son di ci daj lu ne mata jankatu khasside mo faral ñaare bu amé mbiri adina yi yeyo nako bu amé woto bu rafet yeyo nako
1: keur
0: gu rafet yeyo nako
1: begal na doom adama
0: passeport diplomatique yamo yeyo nako uyul fofu
1: wa bismillah
3: wallahi sunu ko tejul tamet sunu tejul emission ala sama dina bok ci ni koy tedde
0: nota nga aksi fi
3: wala ben cheikh mo ngi nan sambu fi meli
1: deug la
0: waw
3: ay billahi mu djop nga joxe antenne
0: deug la de
3: cheikh lo ci lu soxna umi
1: wa kay ndour
3: ma ngi la xiar way
1: jere jef ndour fayna la
3: tay da jaaruma ci côté bele ndax dama nekkon ci
1: tay dama xex fofu sa aske
3: ya mo tax jaaruma fele waye comme dab rek
1: waw fofu la
3: lolu gone nan ko da waaw kota yoy la
1: kota yoy la de
3: ma ngi am molem wa
1: jere
3: aha
0: borom musinu wali
3: dara bi lekkale borom musinu wali ci tuba ak ne ko
1: hmm
3: gañu nak faaw mo def mo def communiquer digisite non lañ koy waxe
1: hmm
3: faaw nu ñu yéxala ri ñoy
0: ñu ñom matlabul fojeni
3: ah ci radio bi la bokku de
0: waaw
3: wa tamam tam fi wax lo nan pam dur mi limi def te ko fen da wara jaar service commercial
0: ah baadu
3: sa yoni tundodi wa
0: wa
3: hal wa jaar lo tan tundodi o de doone
0: fofa noné waaw
3: pour ko bobé
0: fala de
3: wa ci rañu bi la bok
0: wa deug la de mom
3: kon wa man da bu fo sey ni wa jël len ni noy
0: lol de werna mom
3: xam ngeen xam na duma joxe dad ye nak
0: waaw
3: waa xamna
0: ci beureup bare
3: ga mbolam wa man la bu sey sen yop rek
0: maniko ci beureup bare ga
3: wa ak sunu client yi nga xamna ñoom tamit nonu gu nga ci ligey bi
1: deug la
0: amna ci solo de
3: wa ndax ñoom noma jokkale ak ablaye
0: hmm
3: ay ngoy wa yal tamit
0: hmm
3: dama ci jaxule
0: wa deug la de
3: wallahi ndeysane ci rek du bayiro lu di tago
0: deug nañu
3: duma ko jexal nak te siaru ma ci ciow sumpu baye jañ
0: Señ Diaw day bañ sumpu ko de bu ko tuddu
3: ah sumpu baye jañ te mom la koy wax man mo xam te fi ma ngoy ari ko de
1: ah
3: ay way
0: ko no fe mu duggal ko
3: ah may genn kay duggu sa groupe di ko deg ma fi jaaron assalamu alaykum
0: jere ndour jere jere
1: kay ndour bek nay
3: tam bobal say portable ak say geey nak say ki joxe antenne bi
0: baana jere jere ndour pam ndour no ngoy beggé bu baax te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq gu andek tay sir papa jerejeuf
1: ndour ni koy gërëm bu baaxa ba diko jaajeufal bu baaxa ba tan ta ngeen
0: abdou xorom la def
1: o ndour way
4: na mohammed doxin wujek
0: ba jerejeuf ni mo borom machine wal yep ni baye xel jamono ji tay baye xel jotaay bi tan tak ngeerum ñal na len nang len di sargal bu baaxa baax tay ñaan yalla defal len tawfiq gu andak tay sir

0: borom machine walidé umu amna ñu fulé ku ñu sokal
1: waaw
0: han ab jox mom ab jox mom ñokay mom manam lool fiñu doni gaay dañu organiser fiñu doni pap ndour da organiser bay jël joxi jamburi rek waye momu ko dé
1: mané ci mom ñom mo xam nga lu ta seen liggéey neex kenn du len lepp xam nga lool
0: kenn du len lepp
1: am kenn du len amul dessal na la giroo
0: wa dé ta duñu
1: jox force da ngay ñëwaat
0: ta duñu la jox sab jox
1: waaw
0: pap ndour cox bi mo waré nako waxtané mom cox bi bab bo del sa dañu waxtané ba gaay nénañ cox bi man dama gis won bu ñëk ba mu sa na soxlu ji
1: nana mi ngi non budé da ngay
0: waaw da ngay yobalé sa pot
1: jël
0: sa cox yobbu
1: waaw
0: wala bok bo soxé bo no machine bi ni la cox bi nga ko jëlal mayna
1: la am importance
0: waye pam dou
1: amna limuy jëriñ dé mais légui dañ ko tayé
0: bab dou la kan pap
1: est-ce que ñi wal tamit est-ce que soxol nañ ko
0: ah ñan
1: ni sokolu
0: waaw waaye nanga laaj ko rek ay nga laaj ko rek mom xana xam nga nak ay jamono nak bobu xagnna
1: fo forna sen dur mom bu le laajeñ ko mom jeru nga len koy jox
0: do len ko laaj ba xam ndax jox bi mo jeulam det ta budé kilo juroom ñaar la bu la fayé juroom nga bañ niko ñaari day mat budé kilo fukk la bu la joxé juroom ñatt ngan ko na mat ay do joxé joxob jambour bi a pam dur jox bi nañ waxtane jox bi mom faaw na waxtane ko mom jox bi ba xam jox bi mom yeen lolou sama am cheikh lolou la koy laaj mam cheikh lolou la nan pap ndour ñi mi soxal jox ba fay dess manam lolou pap dako wara jël moko mom
1: wala
0: da wara joxe joxob jambour
1: leralal lol ndax mom pap yakar na ñewlu len ko way
0: nak kay mo wax la nak jox
1: ñam tammi soxlo wuñ ko la yakar
0: jox bi xaaliss ci na de
1: ah
0: hay boko da jëlé def koy saaku ni
1: ñom
0: dañuy wër diko jënd xaaliss bu bëré ci na
1: amna ben ki bi ci nek sa secret bi ci nek sa
0: wala bokuy soxlu bu de da wara fay fukki deureum ah na fay juroom ñu delu ci cox ba rek su ko defé nga fété cox bi waye jël pépé
1: lay courant bi nak
0: pap cox bi nañ ko waxtane cox bi nañ ko waxtane de cox bi ayone gis man village bu ñëk bo musana soxlu ci da ngay jël cox bi yobale xamna ñom peut-être dañ daan yar ay ginar ak yoy xam nga légui yarum ginar mi xajna bëretul ak peut-être suñu ville yi peut-être xajna ñikoy soxla man na am comme niñ ko waxé waye dal waras nako waxtaan
1: da naka ri pass na rek de
0: cox bi budget la de da ngay koy xeb waye cox bi dara ngi ci de umu ñu deglu khadim te ñew tej pap cox bi

0: bop nga andak bar
1: fam du neena jox bi diko joxe de neena kilo jurom ñaar la te courant bi da cher mais kilo jurom ñaar nak da fay wara jog nak
2: jurom ñaar
1: ah dede lolou nak señ bi lolou
2: eh lolou est ce am batay
1: ana
2: ko dem la
1: han
2: kilo bi jurom ñaar nga wane
1: wa lolou fam du wax
2: ah lolou yakar na ki den na wala
1: han ñaata la yow lo xam xajna amna ñu yok
2: ah
1: lolu
2: dama gëj sox sa jurom ma jigi
1: ah yow kon yow kan yow yego li xew yow ah jurom ñaar de mom nga bëgg luyé place yow borom machine bi nga luyé placeu jambo
2: bëgg fay
1: bëgg fay location 35,000 par wèr wala 30,000 bëgg ca wut lo yobbu sa kër
2: lolu kay fiki dem rek man nañ ko fay
1: gara facture courant bi bëgg ñëw nga bëgg ko genn ci kilo jurom ñaar ta am na ño xam dañuy lank duñ la ko jox lolu war nañ ko waxtane ni ñuy waxtane jox bi non lañu wara waxtane kilo jurom ñaar yoy mom da fay wara dañ mom
2: mom kay
1: fuk ak jurom en moy sax fuk ak jurom mako wara sox mako wara wal wala fukki deureum sox ko wal ko wala bu baxé ba bax sax 100 francs mako wara sox mako wara wal lolu moy yon tax courant la
2: ay jurom ñaar yoy non ay ané ki yoy ñu yéssal yakarna yoy ki est ce que nañu wéccet
1: man ko len pam dur yok ko kilo jurom ñaar lolu fay location joxewul dépense dé
2: nañ koy def fukki deureum
1: fayul courant def len ko fukki deureum ah way boko defé fukki deureum bo démé ci pa bu né la fukki deureum la
2: néri dañuy xultu
1: nga dem ci Omar mun la indi jurom ñaar duñ ci manko
2: moy problème bi
1: ah lolo tax
2: ah
1: ko defé yow da nga ba wa da ngay lo am jël rek
2: sama na kéra xom na ngay waxaté
1: tejeul umu ñu taggo li ñu wara waxtaan ci réew mi mo bari pam du ma leen lancel bobu dox leen ci baxam jurom ñaar yi mom da fay wara jox te ngeen di joxe joxob jambour bi nak ay ci joxobi
2: daran ñene ci sangam la ñi gërum bo li ñi nga xamne ñi doon baye xel bañu dooré ba légui ñi nga xamne jur nañ fay jaar ñam itam ndur ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa ba ciox bi daal mom jërul ki buñ ko soxlo nañ ko lacc buñ ko soxlo nañ ko lacc
1: kan ci
2: ciox bi mané buñ ko soxlo borom dinañ ko lacc mais buñ ko lacc xamal na ya ko mom
1: lew na do rek may nañ lako
2: waaw loolu la fogg dik lo soxlo xé dañan jox mako
1: ah d'accord kon yo boron boutique di jaay ni ma ñew jox la fukki deureum jeun na ñeeku jurom nga jox ma rek ma dem talajuma la wéccat yu rek da nga nan may nga
2: da ngay jël wéccat bokul
1: ah ah bo bokul ko ba
2: bokul mom moy setal lé
1: ah kon ñu rawal kon jërëjëf
2: jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax kon la mardi inshallah wut yalla ndé jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: fam du dene na dëkk bi kilo jurom sax amna fi man ci yalla ñu mënu ko lijeel di ñepp duñu manko nga am xam mo la joxe ñenti deureum sax ñu walal da ngeen di manko nak ci kilo fukk machine yépp manko ci ku joxul fukk duñ la walal ku bëgg ciaré baray ju neex ma ciaré bajé da nga soxlo fukki deureum ku bëgg laxum neutri bu neex wala laxum so da nga soxlo fukki deureum ku bëgg njorni ju baax da nga soxlo fukki deureum da ngeen ci manko bu ngeen ci manko wul du sorti mbokki jëre ngeen jëf ay ci kon umu kon ñogi ñaanal ñepp kon kenn lu jamm ak salam bëgg leen di wéy di and ak réseau DTL daara ji tol bëgg ligéy bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustafa jëre jëf
0: jaay solo ya ca maulid wax fa yalla had kan yol maka sallallahu la ko manal alay kul salam
3: mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jo wax li garab yi di fajj
4: ci walu goor ñi dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hemorrhoid ke dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hemorrhoid estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la sukuna ne teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootul am picc soccat. Jigéen bu ko naane nag weer wa nga ko naane doo ko jëlal, boo sooyee da nga ëmb bu neexe yar. Bon, bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom, ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg, moo duñ am kawar, moom seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam, def ay tupet tupet, yooyu yëpp siti moo koy def nekk. Ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ. Borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo kataraak, li ma wetti woon soo ko naanee say bët dana leer naññ bu soobee yàlla, sa yaram dana sawar, da nga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyi woon, maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal, nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu, kooku it su ko naanee day arrêté. Infection mooy def loolu. Baax na ci góor, baax na ci jigéen. Te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas, amul ay ren, amul ay xob. Juróom ñaari garab la, garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk. Ñu boolante ko, mi ngi mel ni cereen boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
3: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo, garabu Saalum yaa ngi noonu am solo lool. Képp ko xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la, boo demee station Daru Khodos, place Mère Cissé, jàkkaarloo ak taxi yi, boo ñëwee fekk ko fa.
5: Bokki ngir yeneen i leeral, mën ngeen a woote ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
6: Yàlla leen yàlla defal jàmm.
7: Képp kuy talibé Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7 000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7 000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit, liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
8: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf ilaahu kalimatillahi al-'ulya lol dong muy ligui bi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك جولي دي بوك طالب يي بوك يتيلو اك باي خال سين ايميشن ماك بي دي لير خام خام غنتي اند سيغ مورتال في سين راديو بي دي تينير اف ام بوك ديفيكون مانام ايميشن بي ليكو تاخجوك دا تي وقتاني خام خام بو جيمتي والو تور يالا تاوات يدال دوما دامي فير بو نيك دنج كوي ليرال واخني مي داف تي دوما دام بي فير بو نفي ليرال مان نينكو سافرا فاج بام وير دنج ابال لا تبو دنيي دوتول نيوات yalla mo ne ma farad na fil kitab min sayin tere bayu dara lepp min ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a salahul mu'mini ñaan moy nga naal julit yaronte bi wax na ci ben hadith ne addu'a nokkoto tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay jike ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy buddi bagn man la indi tele ci walu sey ndax sidid gi te bagn bi mo te ci ndigli ngir nga man am carton dañuy jangale motax ñukoy leral febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey kep ku bëgg faju ci bëgg ñew fi ci kër gi fi nekk ci dakar ñi ngi dakar kër massar lañ ñëké wayé képp ko xamné ki manam ba nga faju am nañ ay auto am nañ ay moto da ngay wax fi nga nekk ci dakar ñu indi li sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko da ngay wota ci numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 ci ngay woté 76 369 27 képp ki dugul émission bi numéro yi da koy insérer sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bidugo ci kay dencu ko woté bo woté fo ma nekké ci dakaru ak li wër dakar bo woté ñu indi li sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobbi metti bobbi metti bañ bi metti man nga wota ci numéro bi mu 76 369 27 76 369 27 ñi ngi kër massar bo ñëwé ba pharmacie bayñes latiel école bi école CM6 CM6 am ñaan ko CM parcel into 6 nek ci wétu pharmacie bayñes école bo fa accé latiel internat bi daré internat daré ji mi ngi tuddu daré internat Seydina Mohamed daré joju ak kër gi ñu taxalo bo ñëwé ci daré ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ ñaaral ne sa loxo chamoñ fofu la nek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi dugul émission bi bindal numéro bi bam leer bu ko defé bo juggé man na aksi nga mëna woté ñu mën la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko défé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi kër massar lañ nekk ku yëpp ku dëkk Touba xamal la ñi ngi kër massar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga ne ko mayma ci CM bi école bi lañ woyé CM parcel into 6 bo ñëwé ba pharmacie bagnes tali bobu dugg rek latiel école bi CM6 ñu koy woyé bo ñëwé ba ci école bi latiel internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxalo fa lañuy nekk altine talata alarba alkhamis aljuma ba samedi ba dimanche képp ko xamné ki ba nga ñu indil la sa garab da ngay woté wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bobbi metti tanki metti nobbi metti bël yu xassan mboran signe mi na ci
1: wala nga amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C, fièvre infection, fièvre sopis, da ngay woté ci numéro yi 76 662 18 18 woté 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kay denc ko wala nga aïsere ko sa appareil bu ko défé doko mëna perdre bo jigé mëna woté aksi ñi ngi kër massar pharmacie bagnes bo ñëwé pharmacie bagnes da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM 6 am ñaan ko CM parcelle inter 6 bo ñëwé fofu ci école bi bo fa accès laccel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak kër gi ma nek ño taxalo bo accès hotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma leral ci gemun gi am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep day indi xatu gemin fièvre infection day indi xatu gemin fièvre séré day indi xatu gemin fièvre mboran day indi xatu gemin mboran moy signe mi na ci digéné deret day indi xatu gemin diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi xatu gemin bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemin rawtina fièvre res biñu wax cirrhose day indi xatu gemin ko xamni nga am bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko xamne ki da nga amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin ko amé bañ bëñ ngay def lo lek mu dugg ci bañ bëñ bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemin moy mi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 369 27 27 batay man ngeena woté 76 662 18 18 woté len 76 662 18 18 woté len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax diwer altiné talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnaini yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yeb djom ñaar bis mo am mo and ak djom ñaar tourial yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ngi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and ak djom ñaar tour rawhani mu rawkha ya ilu jabra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khana ya ilu ak kasfa ya ilu mo and ak djom ñaar tour jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mo and ak djom ñaar bidu wala nga etoile wala nga tabi'a arab moy wax tabi'a olof moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaar bidou yoy sen tour moy samsung khamron mari khon otaridun musari zuhra ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay bi ndek ma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqsuuna wa namu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man salisi yasma'u ila bisni ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi sa'i min ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yu'du hisma wa huwal aliyul azim ñaaral ay bi moy ba diwon sama wat wal ardi wi sa khade amna fen ma yakhul lahu kul fekon ñettal ay bi moy ja'al malaikatu rusulan uli ajati masne wa sulasa wa ruba'a yazidu fi khaf ma yasaw inna ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamu wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay moy huwal awwal wal akhir wa sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juromel ay moy wallahu min wara'ihi muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun djom ñaar ay bi moy suyul nasih bu sawati min nisaa wal banina wal khanatir al mukhantarati min sahabi wal fidati wal khayl musawamati wal anami wal harsi zalika mataul hayat dunya wallahu hindu usul mab djom ñaar yi ci lañu xam filigent ku wote ñu fil sa gent djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey ndax liggey wi dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sewe wala dañu dag sa yere ci juroom ñaari té ñu ko xamé kan mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobu metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé di ginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olof nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax wax fi nga nekk ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñoo ko indil ba fi nga nekk fo nga nekk ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 di sét bax mbolam kilifa yi tel émission bi seigne khadim mbake kamal mom seigne souberu nek fi ci guedjaway da fay tel émission bi seigne kossa mbake momit nek fi ci guedjaway da fay tel émission bi di sét bax wa keur seigne aidara mbake mom seigne dam fati mom mam cerno bilahim damal daru yi nek fi ci keur massar ak guedjaway dañu tel émission bi wa keur seigne babakar ci tel émission bi ñu leen siaré wa keur cheikh saoud abi yi tel émission bi ñi ngi siaré fatouma serif ibou sine sine tiawlay momi da fay tel émission bi serif ibou sine tiawlay nek fi ci cambrène de tel émission bi di leral xam xam ak seigne mortala di sér bax seigne sidi mbacké mom seigne dan mom seigne abdoulat momi da fay tel émission bi nek fi ci castor clinique coura bleu bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fébaru beut tawati beuri and na tuddu tracum mom ko rebi tuddu club jaay mo koy joxé waye nak day walé mbolém ko am fébaru beut boko fayut bo amé dom sa dom man nga am fébaru non la fébaru walanté la amna fièvre beut buñu wé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx man na melni lu am état ci xonxol mu am état ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul bi man na am lu giri wala ci duggu ñuul bi man na am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul bi man na nek lu wéx wala lu giri koko lañu wéy fièvre beut bu ñu wéy perbeut amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba li day xassan ngay toxañ muy gëné ndox koko moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut suba ba dañu fay ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajalé beut yi amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol table wala nga xol chaise wala nga xol banc day mel li nga xol ñaar la amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol lu sari do ko mëna gis way boy xol lu jégé di nga mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow fo tollu suba di day gëné ndox di xassan ne toxoñ di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki di saxar wala nga melni ki di telmer amna fièvre beut bu ñu wé cataract amna fièvre beut bu ñu wé golcom golcom boko déggé moy beut bu am tension beut momi dañ ko safara faj bu wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi lu sa garab wax la ni koy jëfëndiko da ngay woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki it manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalo ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wote 76 369 27 27 yalla neena qul adun laha aw adu rahmana ayyama tadun fa lahu asmaul husna qul adun laha ñaan leen man yalla aw adu rahmana manangul leen señ ñaan ci yermande ayyama tadun mangil ma ñaané ci nuné ci aaje bu né soxla bu né yow mi bëgg am soxna ñaan may la jigeen yi bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france fola mu deugar ñaan mu meela waye nak ñaan gi dang koy jaarali fa lahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi 99 tour yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudus salamu mu'minu muhaiminu ansisu jabaru khaliqu bari'u musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rasul bi saburu tour yalla bu nek am tour rohan tour yalla bu nek am tour khudam tour yalla bu nek am tour jinne tour yalla bu nek am tour malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray man na nek ciuray liban wala ciuray san fran wala ciuray misk wala ciuray ma odam dam wala ciuray nour mohammed wala ciuray kandar wala mu nek ciuray munas tour yalla bu nek yit manam amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek yit bokay ci kar amna condition amna tour yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal picc wala ndawal xar wala pitax wala bay ndawal lu am ruh do ko lek jeun lepp lu am ruh amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wex ngay sol am tutorial yo xam ci bokk ci kar ñun ngay sol am tutorial yo xam ci bokk ci kar lu wert ngay sol am tutorial yo xam ci bokk ci kar lu son ngay sol lu lepp jang niko ba xam ko amna lu ñu wé rawhan rawhan lèr la go xam ci boy wé du tutorial la moy jek jek dikkel la lañu sa aajo nga wax sa aajo mu ne la gënal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mu ne la li ngay werd do li ci nangam ak nangam koko may rawhan tutorial la bokk tak rawhan bi nek ci dimu domaine bi nga xam ci yow boy nanu sedd da ngay yeng yaangi nanu sedd boy nanu tang da ngay yeng yaangi nanu tang to rafé kon ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé nak bi metti bo bi metti tank yi metti bir bi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre bañ bi metti wala nga amé fièvre tank yi metti wala nga amé yaram yi metti da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bindal numéro bobu sa whatsapp wala nga bind ko ci kayit denc ko ngi meuna wote benen numéro moy 76 662 18 18 bindal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ deglu témoignage ñi xam ci dañ leen faaj ben wër ak ñi xam ci dañ leen ñaanal ben leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
2: di sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu ken defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walo be me japp sama loox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi man day bay geewal dak waxi nan nimzat mangi ni ba tabarakallah sama tabal je boyor munu ma jaay mu jar ba ma joxe la ma jox ma bagam ba tabarakallah dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarakallah limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal bole ko nak lajul ken deureup sonal ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du bole ko alalam jox la jeregen
3: man bima ñewé ci kërëm geeg legi defna fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu waye liko do ma dama di yaakar ci mom mu jëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamné ni defu ñuko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo dok mom ci kaw ndax nit kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yékk tok ci ko waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam yalla sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñogi jégg lu bax yene jin am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yene bu bax di ñaan seen télé bi yalla ko sa borom jëmele kanam ci barki xasside yi ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barki xasside yi yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nimsat
4: gis nañ la tour met seigne
2: min na ko lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
2: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdul had makki mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken weddu di deflu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu na xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibé la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yi yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
5: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alimna ndax dom adam bu nek war na wax bu wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëro ko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya sunu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yalla sama yittet alquran rek la te ma nekk jëm jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tego ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol lu nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni ni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci tawt du nek ci xéet tawt yu nek ñi ñak beut seen beut yu leen ñi ay tawt yu xéet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joge xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
1: yalla mo ne ma farat na fi kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wonu nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu and ak yermande yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a'u silahul mu'mini ad-du'a'u silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ne ad-du'a'u nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan febar dal do madamay febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man na ko safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuwab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru nakh bi metti day indi tele ci walu sey febaru bob bi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore ka yor lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafaraw da ngay daldi wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla mako wax yalla mo ne khul adu allah aw adu rahman ayy ma tad'u falahu al asmaul husna khul adu allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ayy ma tad'u man ngi ma ñaané ci nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma falahu al asmaul husna li may ñaan nam ko jaarale ci sama turu yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan len ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama turu yi turu yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku
0: samadu hayy khayyum sudaya wal ikram hadi rasulu bis saburu tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray marjan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray hot amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray safran amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray misk amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray usnul anbar amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray nur muhammad amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna turayal yo xam si bokay sikar da ngay tal miftahul jini nit ku nek ak li nga beug amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so beugé am ubeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alquran karim mu leer so beugé am ubeku amna tur yalla boy sikar buñu wax yaminu yaminu fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rijatil abdrajan dinam bir muné la yasma an fiha laqan wala tasiman illa khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yamini bo boko desikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temel ak fuku 110 da ngay am ubbe ko da ngay am wursak 110 leta lol mais nak amna garab go xam si boko bindé ci olof boko hadaté mo lay jox même limbi 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu mi andal yaminu moy and garab mango bindal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wasmai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu annaj musahibu in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma inda fikhin yakhruj min bayni sul wa taraybi innahu ala rajihi la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolol ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tur yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim wa samaa'i satil buruji wa yamil mawadi wa sayyidi wa masuri dem ci bi mu ne wa huwal ghafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagi 7 la gen alif gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so beugé am hayba lan moy hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ciir seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabal malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali lasu amil hayba bobu lam ko xeme da ngay defandiko tour yalla bu ñu wax samadu samadu fu nekk ci alquran karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allah samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé neb bindal neb nun 50 la bagi 2 gayen nun 50 gayen bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam tour yalla wi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure ngay sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam si kene dako sikkar naju tang amna tour yalla yo xam si boko sikkar da ngay solo wex amna tour yalla yo xam si boko sikkar da ngay solo zone amna tour yalla yo xam si boko sikkar da ngay solo verte amna tour yalla yo xam si gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam moy saraxam amna tour yalla yo xam si boko sikkar faaw da ngay saraxe gerte amna tour yalla yo xam si boko sikkar da ngay saraxe mango amna tour yalla yo xam si boko sikkar da ngay saraxe ndawlu beuy wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay yi khassida sindir boko dé sikkar da ngay am karangé da ngay am muccu khassida sindir boko dé sikkar da ngay am muccu khassida tofatu boko dé jang da ngay am ubéku mom tofatu oul azmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mo darayen ci ñaari bayit rabbi bi nohin wa bi ibrahima likhfi suno bi wa khfini rajima rabbi bi nohin mang lay ñaan ci barke nohin bob ibrahima ak yonte al ibrahim likh fi suno bi wa fini rajima wukun bi musa ci barke musa wabi jaay hinsa barke hinsa waxeni dunya wo khra busa wabi muhammadin rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy ulance mi bu ko defé kon mbok yi bëgg faju bëgg ñaan lu ma ngeena wote ci numéro 76 369 27 27 ci ngeen wote 76 369 27 27 mbok yi man ngeena wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro yoyu kuma ci wo ding ma jot di wax ni amul seigne mortal tawfik amul dag tege tegil nako mbollem kuy ñew di faju ci di ñandu ji tegil nako mbollem kuy ñew ci seigne mortal tawfik amul dag tege man na wax ni mbollem ko xamne ki da nga wër ci seigne sepp di faju te mëno wër bo ñew ma faj la ci alcorane karim ndax garab yi may joxe dama koy bolé ak alcorane karim ak tour yalla awma yit protocole amul boy ñew ci man awma secrétaire boy jaar da ngay ñew rek gis ma directement amul dag tege lolou tegil nako askan wi bu ko defé dañuy liggéey aljuma

0: Musa buni mes bu gene khambaramam Kusa bu teyweta av yonam wa fesal Chayle rabba fafdi duyal maramam Kusa bu gdek Na xam dox def bi yewul tawatum dox lait na tawex ci biram ku sagan sang u fawute lepto do duy to do setal do xam boromam malay bamba ngi waju xamul ne deglo daray roy lu jikom ya mo xam boromam di jox aji laaj di dimbalay dakalem lutoñ takutoñ mu jigel ngir boromam di may ko ko bañ di wo ko ko fandi ne xal safo ko ko sof way ko dul kuy moy baramam di faja jo ko xam le mbodi se xal di gene gru ci toskare jox baramam fe ko ko ñepp xebon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekk ku ñepp xeboon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faale ko mok boromam di fekk ku melni man jangul legeeyul mu seexal sol ko xam xam mok boromam di fekk murid bu def bu tilim ferul baamu foot ba mu set
1: a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha minash shaitani rajim ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من وصل رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد المكي ikhwatul iman wal irada assalamu alaykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul haqla min lisani yafqahu qawli sidni ya fatah kul yawmi sa'adatan wa bi yabashir khawmi barakat cheikh muhammad al mustafa ibn muhammad ibn ahmad mbokki julidi mbokki talwi mbokk yi ñu bayyi xel gi seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkalo leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkalo Kenya ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayyi ko fii ci Touba Ousmane Maab xale bi jëm Tindoo di ci studio Soxna Mame Diarra di raw anha seen émission daal di Khadim Rasoul gannaaw bu fukki waxtu ak ñeent jotee ba ko wax ak gëroom ak genn wàll ñu ci ànd ak seen mbokkom taalibi Habib Ibrahim Mame Balla Ndiol ñu ngi nuyu mboolem mbokki taalibi yi fuñ mën a nekk di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokki taalibi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn Serigne Abdoulaye Sambo moom lañ jàkkaarloon mooy ci xarala gi Habib Ibrahim Mame Balla Ndiol Serigne Touba nee na ci kaddu gi ñu ngi nuyu di siyaara di ci jiital sëñ Mahamadou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi yàlla na yàlla saafara way ragg yi yàlla na yàlla wuñ ñu jàqare bokk yi jàqal lu leen mën a jàqal bokki xam ngeen ni jamono yi ngi téré bu ñu tuddé jawharu nafis te muy wurus bu ganjaru bo xamné ko na xamné ni téré la bo xamné serigne bi gannaaw bi nga xamé ni im abdurrahman al-ardiyu dalif ni téré bu ñu wax al-ardiyu té mu fasu lol serigne nak amna mère fecc ko té moy léral ko bamu gëna lér motax mu né hansa wa innani saraftu ammi li haqdi al-nazri al-ardiyu al-kharmi likay yakuna tuhfatan likulli man ra'aytu hafsuhu min ibn aysaman lolou lutax moy djublu way bi mu am rek moy yessalat yi nga xamne ñoy usul uslu aslu yi nga xamne ciosan yi ma ci faran yi manam yoyep mu war ko yessalat lolu tax nak day xol buntu bo xamne fu yoon wi fu mu gëna gaawé ci lim bëgg bëssal ci xol yi mu bëssal ko motax mu wax ni kon nak lama ci djublu moy likay yakuna tuhfatan likulli man ra'aytu ay shoumin amna aysan ta moy bëgg rek mu nek nof lay wala di may ki kep ko xey bëgna bëgna ko mokal ci doomi jamono ta moy nim ko waxe nim ko no seni bakay xam ngeen ni ñu toll won ci buntu bi rombu ñu doon wax ci yi nga xay dañ koy téré ki amul lab mu def ko fastun fi ma yamna fi ruhu bi khair wudu yi nga xamne amul ñap wuru ko def lolu buntu bobu lañ mujjé tay ñu wara ñew ci buntu bo xamne day jàngalé tay sangu ak li waral sangu ak ya ci aju sangu buñ ko waxé moy sangu set waye bu la nexé nga né moy sangu farata moy sangu bo xamné jant bu la waré rek farata la ci yow té moy ko xamné da am ngant lo dox digëm ak mané jull wala mu am ngant lo dox digëm ak mané jang alcorane wala wër kaaba gi wala yu mel non té bu mané wër ka jang alcorane moy manam lal kaami wala dara comme ko buntu bi jangalé dalé nak wala aluje wala yu tew ci aju rek lolu sangu bobu moy sangu farata motax señ bi na fastun fi akam qusni li abuntu la ci atay sangu ak la koy waral ak la ci aju kon sangu farata warna ñepp jigen jo xamne dere mbeureugam dogna wala dere ko sinam ak goor kum ci doon ci ñoom rek dafa war lay war waye mu xam ni loolu dana war waye ci yett yëf lay waré moom sangu farata motax mu ni yajibu min salasatil asya day war ci yett yëf li war lan la moy khuslul faridati sangu farata bi lem tra ci ben werante ani janabatan wa haydan wa nifas moy djublu na ci nak yett yoyu moy li tudde al janabatu te moy ko yalla dogal mu gent ba mu sey ba dara genn ci mom lolu moy janaba wa haydan moy jigen yo xamne yalla da dogal da gis pot wa nifas moy jigen yo xey da wosi kon sangu farata ci yett yi day waré yett yi ku ci lal dara rek sangu farata day war ci yow ya tiral ku ci daftar rek sangu fart nday war ki yow moy ki am janab moy ki am mbeureuk moy ki aussi legi serigne ni amal janabatu fa khismayni tuqas fa awwal alkhuruj min rajuli bi lasati almu'adatin fal ta'qili serigne ni janab nak dañ ko xaj ñaari xaj jëntel ngam moy bo xey dafa genn ci bayiko ci goor waye bi lasatin mu'tadatin ci banex bu aado wa andal fal tan xel xel fi nawmin ki nalaw aw yaqasi wala ak yow jimaa ndaji manam sey aw khayri wala yoy min qablin tuke ci a qablam ta moy ek sofa rek mbare kon yoy yep man ci genn kon kon jigen ko xamne direct mbeuregam dogna wala direct ko sinam ak goor ki bop sakaram dugg ci am pey donte gennewul mandiw wala mu genn mandiw mu and ak banex bambaxo andal ci ay nelaw wala nerewul mo xam da don bolo wala deet ko xamne da genti di bolo te dara gennul ci mom sangu farata woruko ko xamne da genn maniyu mu waw ci ay yereem te xamul waxtu wu mu ko taxé koku da wara gaaw sangu farata wop kon motax moy la fa awluhu khuruj min rajuli bi lasatin mu'dhatin falta'qil fi nawmin aw yaqasatin jima'an aw khayrihi min qabl ijma' way ñaaral ba nak fi fargil muqibil hasaba moy bi bayiko ci padum pey walaw bila ighraj ma' dont ginnu dara ci ndox fa'rifi khamar kon walam yakun khusli ala man fi riqad mu'tariman wa minhu lam yakhruj al-layaq ko xamne yalla dogal na gent na sey ci biiru nelawam waye nak bimu xeye gisul dara lu toy ci bopam kon sangul ko wala am lay wax ni wa lam yakun khuslin ala man fi riqad mu'taliman wa minhu lam yakhruj layaq may dara gem wa man yajid fi sawbi yabisan manni wa lam yakun waqta ijabati manni yadri tatahara wa ma zala ahad min nawmihi qad kana fihi sarqa seug ñeena ko fekk ci yereem man yu mu waw waye walam yakul wax isabati manni waye problem bi moy kañ la ko jot xamuko manni walam yakul wax isabati manni yadri te moy xamul kañ la ko lola jot kon tutahara wa ma sala an min nawhi qad kana fiha sarqat kon e xaw xaw yoy nak na ma tabay xel kon wa ma tutahara wa ma sala an may day lap ba mu lam jili won min nawmi tuke ci nelawm ya khat kan yo xey nekkon fi sar qadi borom ak nelaw di borom ak yandol kon lolu may wax motax mune sangu farata warna ci bepp jigen jo xamne deret ci mbeureug gem dofna wala deret wasinam ak goor gu bop sakaram dugg ci am pay donte gennewul mani wala mu genn mani mu and ak banex bam baxo andal ci ay nelaw wala nelawul mo xam da don bolo wala deet ko xamne da gente di bolo te dara gennul ci mom sangu farata wol ko xamne da gis mani mu waw ci ay yereem te xamul waxtu wu mu ko taxé da wara gaaw sangu ji farata tarakhas ko su ko defé tambali ci waxtu wa wam tambale ci waxtu wam wam jappune ci lay wara genn lu mu fi julli won mu fay ko lolou ma di batel kon lolou moy atep sangu ak li waral sangu kon wax na la ko ci ñetti anam ne la yajj min asiya'i salasa moy dana war ci ñetti mbir khaslu khaslu fara'id bilantara ak ci ay yott kon lolu ñu ñew ci khaslu fi fara'idihi legi nak sangu farata dafa am ay farata dafa am ay farata wax ni fasu fi fara'id li buntu ci farata yi amal fara'id faniyatu la sura'i fawrun wa dalkun qad bada umum li jami'i jasa bima dakhil ma'i wa imra'u yad wala ñaari bi rek ci la ëmb lool mune farata nak bokay sangu faniyatun yina la sura'i cha fastambri la fawrul gaaw wala ko jonju xalbada bo xey feñu xalbada bo xamni feñ suma humum li jami'i jasari top mu matale mboyam yarabi bi mu dakhil ma'i kiye noxma wa imrar yadini ak ramale sa waxa ya ramale say wax moy bomb rek kon kon lolu moy farata yi ñap ma baam war ko amal fara'id faniyatu la rasru'i moy boy tambali nga fas yene li nga xamne gant la dox sa digal lu bari lo bëgg lo wara def te mënu ko def nga yene ci ndox mi ngay sango sunu borom dafa ci klab bi ci topu fawrun gaaw wa dal ko jonju xalbala bo xey feñe ci farata yi waye summa ummu li jami'il jasad moy top matale mbollem yaram ba bi madlakhil ma ci ndox mi ngeel ci ci ndox bi madlay ma ki ci gayru ndoxuma wa imraru yadaini ak rombare say loxo wala ñoñ yonte waaw lolu moy farata yi sangu farata farata yi sangu farata legi ñu ci sunna yi mu ne fasnu fi sunna nuhu misl al fara'id tu'ad kon ñi day doon ñamtu mu ne sunna no ay sunnam dafa melni farata yu dess ko lim arba'at muy ñet ay dafa tay la da man ci ka nga xamne qad naqat segna xam xam summa al humum li khadra has qasluka lil yadayni lil kuhayni misl wudu'ika bi khayri may serigne dina gannaaw bi nga xubliko te moy bako xolle ci farata ji rek moy faniyatul rasru'i moy fas xaraf ga ñen ñi dañ ko filé non waye moy bi ngay tambali dal ngay tambali ngay yene legui nak ngay yene lool moy ki legui boole ba matal lool la nga def li te mana khasnu ni ya dayni ku li ko ani manam boole me ba rakhas ba farata yoy legi nga japp ben moy khaslu ka lil ya dayni lil ko ani moy rakhas ñaan loxe ba ci cioncha la misla wudo ik comme sam japp bi xeyri manni legi nak mat madatu min khabl istijab moy galax ni ku jik sarax ni wal masu usnain ak masa ñaari nopp ya bila ziqaq yu ngayo ahni ma ngi jubli ci nopp ya asima raka bi kasrati sadi ta moy ben ba wa huwa mum fi ra'sika ta bobba zuqbun ben la badi bob dana feñ fa tu sima raka bi kasrati sadi huwa fi ra'sika zuqbun badi wa sahfatul usnaini rasulul ma tahar minha wa ma badal adman atman yoxtabar kon lolu muy sunu yi mom ñent rek la moy naka sa ñaari loxo bu sa cioncho dalax ndiku firu massa sa bop massa say nop li moy faratay sangu farata astaghfirullah sunu yi sangu farata léegi ñëw ci li ñuy tuddee ngëneel yi. sëñ wax ne amma fadailu amma alfadailu fa haka hadduha tasmiyahan kama mada wa bahdaha bad'un isalati najasika summa ghazlun li sakri fatan min fardai khamsam. Wax ne jéglu fii soñ mi dem mun am alfadailu ndaal nga ne li fa haka foofee hadduhab li mun tasmiyatun mooy bismillahi rahmani rahim kama mada naka la wiyee woon wa bahdaa ca gannaaw mooy bat u isalatun najasatika mooy tàmbali dindi sobe sa te mooy li ñuy wax xubbi raxas sa kanam raxas sa turukaayu ndox comme sa wecc ci kanam ci gannaaw loolu mooy xubbiiku loolu mooy li ñuy tuddee bat un isalatun najasatika mooy tàmbali dindi sobe sa su ma xaslu raxas li sàkkri ñeel sàkkal sa fatan bii du fatan bii nga yéene alfarlu farata sàmm su zamma wala su wala su sal zulusin wala su fan bi lis li sa fan fatan fatan bi farda summa jawarihi wudo top nga top ci ri ñappuma tabdi bi maratin min qabli al jasad moy cër bu nga xass ko ben yoon waaye la gën a kawe ci yàlla mooy jiitu wa rasu min sulasin ladal iq lada iqtisal mooy bob bi nga raxas ko ñett raxas wa xaddim yum na ala simaali nga jiital sa nday jor sa càmm bu dee loxo mi jiital nday yoor bi bu dee tànk bi jiital tànk nday yoor bi wa faddilana taqlilal maai doona hëdd moo it bokk na ca ngëneel ya niwal ndox mi ci benn dayo alal jawaari ci kiri ci kiri la da xas di jasat gi xas sa yaram wax dal wax ne wa kullu man lamhatan aw hudd wa nasi fa alayka xas li mubadiran mubadiran xisi mu ne bokk na ci ngëneel yëpp mooy nga néewal ndox mi booy booy ci am du ci duut ab day ci kër yi daal na wax na gi bépp ca bépp déneer déneer mooy kuppandalu boo xëyee da ngaa raxas sangu ba pare mu des aw xëddu wala ab cër nas yi ba fàtte na ko fàllee ko war na li la xos li ñeel ci ca ngaay la mu baadiran mu baadiran di gaaw xis xiyaasal xiina isin waxtu woowee suma ahaada nga baamu kullama lépp loo xëyee sallahu giliwo nga ko xabla xas li njëkk cangaay la njëkk raxas ga is ba nga xam ne xotima war na waaye daal sangu na ba noppi jàpp sangu farata waaye mu bàyyi xel ne mu fàttaliku ne am na ab diine bu weex te loolu du farata ci ñap du farata ci nafi la waaye kan lay doon farata ci moom maanaam mu wax ne kullu lamhatin aw hudd min nasya fa halika li xusli mubadir xis xina isin suma ahaada kullama salaahu waaw kay mu baamu lépp lu ñuy xam la xas li njëkk a raxas ga is ba nga utima war def nag léegi nag wa in yakun mu axirul xasli la dun sakrihi fa sàkk buddaanu yaain bu fekkee nag fàttalikuwu ko ca jamonoy jamono ja maanaam fàttaliku ko maanaam wa in yakun mu axiru xusli la doon sàkkri yi fa sàkk bu dal yax mooy loolu moom julli ga yàqu na waaye nag lakina ma tusiihu musaalafa xusli wa xuslin wa xuslin wudoo bi bila muxaalafa kon loolu mooy loolu mooy sangu farata lu mata bayyi xel man tam luñ wara xereñe ndax dafa bari ay sew sew kon neena fara tay sa

0: gi lot han masima yu bari ci la ndox mu sedd an yaati muy dikke sawjata soxnam illa ba'dama ndare du gannaaw ba a'daa alatan ta moy moy wajal na ab jumtukaay ab jumtukaay biha ci mom yeskhinu bob dana tangal ma ndox ma lakin lakin waye iza intarahu ndem gar nako islam gent fama alihi di ko war baalu ci lolé maram yade sun bilim bëgg wax fofu moy yow mi nga xey da nga am lu melni romantisme sedd ba ñibi wo ndox mi sun tuwa neena borom xam xam yi dañu wax ne yow bala nga jotté sa soxna wutal jumtu way jumtu kay nak gaas nga ci biir jumtukaay lepp lu meuna tangal ndox rek jumtukaay moy lepp lu meuna tangal ndox ak la koy meune lu meuna tangal ndox amna xeyna ab gaz wala dara seigne touba neena mu top toko ba nga xamene su jotté ak soxna ba nopi rek day daldi meuna tangal mba fekk na tangal na ba nopi dem sangu ci tax ndoxum sedd bi mi raw lakin waye nak isa intara intara waye bu fekke nak ko xey nak gent la ko gar ah fama alayhi di war baadu ci gëna malam ye del ndax gent mom ken mu ko kéré ah waye yu nga xamné nak mom rew sa problème moy sedd bi metti na trop ndox mi sedd na lol té lol it man la jural ay effet secondaire ci sa jaram kon da ngay fexé wut sa kërign ba nga wut sa yu mat ba nga fekk na nga am gaz mu rek moy tangal ndox mi bam tang mu mug ba yaramam ñeme ko mu ne waye nak lakki waye isa intarahu ihtilamu fama ali ba'dahu al malam moy ko xam nak mum reug da mu mu bopam ba
1: yalla do ko lele
0: lolu gënt né lolu day faral am ci yenn ñu né xéetu faral bu bon say mo la ci ra bok ko def ay ñu né am ci safal bi jiir mom boko jëfëndiko rek suñu borom mëna do ko da nga mucc ci ñoy waaw kon képp ko amé janaba té moy goor gep amé jano té moy ko wara sangu farata té sangu wul dañ koy téré liñuy téré ku jappul té moy dugg ci jakk ak jang ci alquran lu upp aya té jublu ci muslu bu fekke ben aya la wala ñaar ni mu jublu ko ci mom dana ko man batay ko xamne da amé ab sedd dañ koy téré muy jotté ak soxnam té amul jëmtu kay bu koy tangalal ndox mi babu noppé man sangu waye bu fekke jëmt da ko gar bam génné man yu bu munta sangu man na ci inshallah kon
1: islam mom
0: ay diine yo xamné jëfewul diisu amuto sangit ci ki ko sant waye da koy cey waxe na man lay kalko law mafsali law sa kon bu yalla dogalé nga am fiabar bo xey mënu la ndox it boba donte sango la waral nit tim da koy woti tim bi lay woti sango bi wa ko defé lol boko defé rek nga tim yeen jul way ki am ngant nak lañ ko may nga xey benn xey da bu jëñ ci tim dañ la andil bu ko xey da ñakku dox wala mu ragal gi na waxtu wala yu mel noonu koo mën a ko yéel ci li borom. Kon bay ko xew baax waaw. Kon loolu mooy sangu farata nga mat a bàyyi xel. Kon bu ko defee rek incha allahu dafay mel ne bunt bi jeex na, te buñ jëlaatee bunt bi te dama mel ne fukki minute ak juróom ñaari minute ko teree siiw incha allah. Kon dañuy teg foofu suñu baaram incha allahu bande dogal yàlla subhanahu wa taala di xaar bokk yi ci 88 628 1337. Mbokk mu bëgg a dugg mën a jaar foofu xam ne laab lu am solo la nga laaj la bor te it ab jul amul lu gën loolu. Kon nag 88 628 1337 mbokk mi ci biir asalaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum. Maa Mbaye.
0: Mbaye Bala na nga def?
1: Maa ngi lay siyaat bi maa ngi
0: jaay. Maa ngi lay delloo.
1: Maa ngi fon bidd wante bi.
0: Amin amin Fall.
1: Yan. Ñu jëmale ko ma fay la ci loobu ñu ngi ci.
0: Ci
1: loobu ñu ngi ci.
0: Waaw.
1: Ñu ngi nga war a laabal bu nekk dëgg bi.
0: Dëgg la.
1: Maa ngi lay siyaat bi maa ngi bidd wante bi.
0: Ni la koy delloo.
1: Ziare sa koy Maa Mbaye ñu ñëpp nag.
0: Fekk
1: ci xam docteur Samba Diagne.
0: Ko
1: del ma ko ñëpp góor jigéen maa ngi ndaw. Képp koy taxawal maa ngi siyaat bi ñaan fuñ bidd wante bi. Moom moom yàlla na fi yàgg loolu ci wér.
0: Amiin.
1: Sëriñ Cheikh Mbacke Seydou Ndiaye yàlla na fi yàgg te wér.
0: Amiin amiin amiin Diagne amiin Diagne amiin Diagne yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi bokk yàgg. Mu rog kooku mooy Baye Bala Dieng moom si Cheikh Aliou 88 628 1337. Ñii siyaare mbokki daal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te nañoo bàyyi xel. Ngi jéggu nag ki soñ ñoom soñ ñi dañoo xaw a sonal lool wajile alhamdulilah rabbil alamin doy na war daal. Ñu ngi koy jéggu lu baax 88 628 1337. Ñu siyaare mbokki Touba yëpp mbokk nekk ci Touba ñu ngi lay nuyu di la ziara di la jox sa wàccuwaay di siyaare mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu mbokki talib yëpp mbokki njàmbur mbokki Touba li ko wër soxna Kine Diagne ñu ngi koy nuyu soxna Ndeye Diagne kër Mousti Ndaw soxna Moussa Diagne sumpa Baye Diagne waaye ñoom soxnam Fat Diagne Diagne ñoom May Diagne ak soxna Kekka Diop ak waaye laaji Tam Diakhaté mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si sant adatu daal yi 88 628 1337 mbokk mi salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Maaleykum salaam waaw docteur Dongay.
2: Ok ak Daar yi.
0: Ak Daar yi waaw.
2: boo ko boolee yëpp nag ñu def ko Serigne Touba.
0: yaa ngi wax góor.
2: yaakaar naa ne ñun adresse bi gën a neex si man.
0: waaw.
2: man sama baay ma sàmbale ma si dool te ma sàmba yëpp ma sàmba moo si dool si Serigne Touba.
0: ah waaw.
2: kon moom taw fex bi si man.
0: dëkk la kay.
2: ñu lay sant di la gërëm bu baax ci waxtaan bi.
0: dëgg la jaay.
2: ñu ngi Baye Bala moom nga xam ne mooy jëlu képp koo xam ne yaay footeeg moom Bala. la. di ko ñaan yàlla moom it tudd sama wér. ñu góor gi yar na.
0: yar na Sarr ngeen Sarr.
2: moom it di ko sant bu baax. te ñaanal. sama xarit ba ca fële nag seen Moudou Fall.
0: ñoom suñ Baara Fatou Mbodj.
2: ndeysaan moom maa ngi ñaanal tey moom di te ñaan ñu joxoon la. ndax nit bu fekkee nag laa bëgg te liggéey la. te saa yu woote rek dégg nga ma xol a may wax. kooku mënoo wax te wala wala.
0: dëgg la.
2: ñu ngi tamit ñaar sec mari.
0: waaw mer sec.
2: te di ko wax ne gën ñu ko dégg lool nag.
0: dëgg la.
2: damaa xam ne yaram bi mu def waaye daal ñu ngi koy ñaan yàlla wér.
0: yaram bu mag rek.
2: ak tal yaram bu mag la rek. waaw tey ñu waaw ah loolu nga wax nag. day loo xam ne yàgg nañu ko wax. ndax damay wax ne dañ naa wax ne diine. kiimaa ne ci jiit. waaw islam mooy fett bi. kristaan ñëw di kaso wu. tey nag dafa mel ne dangaa dugg sun islam. ndax yan cër yee koy jëfe-jëfe. ah te doomu aadama si boppam. su fekkee ne dafa xas a dugg ci l'islam rek. dafa war a sell.
0: dëgg la.
2: sellal. mos na ñoo wax mbirum jàpp. ah gis na ñoo wax mbirum tiim. ba ci tey sang sëb bi yaa nga ko wax wax nga farate yeg sunni jarul see dellu si ndax jàngale noonu nga ko waxee noonu rek la nag ndax booy jàngale dangay jaar ci dégg bi ndax am na ñoo xam ne am nañu seen xel doo nañ leen moritani gi la ñuy reer dañu xam guddi gi ñuy reer woon waxtu wala nga leen ne buur saay na ñu xam ne buur dee na nga wax waaw waaye am na ñoo xam ne xamuñ ci loolu da nga naan ne buur dee na ñu ne ah waaw
0: ndeysaan
2: kon ñi nga dégg nga waxe tey noonu rek la waaw te sëñ bee ko bind noonu ñu mel ni nit ñi daal ah war nañ lay déglu bu baax
0: ndeysaan
2: waaw di la jëfe it ndax sa émission tey ci suba émission bu am solo la boo xam ne dafa ñëwaat ci akhiru zaman
0: akhiru zaman waaw
2: te defe naa ne wax nga ci lu bëri yoo xam ne boo xoolee li la wër loo xam ne kenn nattaleetu ko comme nattaleetuñ ko nag te am na lu yàlla santoon fee boo rek ku ci nekk loolu nga dellu ci
0: waaw
2: ku nekk loolu nga nekk
0: nga nekk
2: te lii nga wax léegi lii da cee bokk lii laab kon daal man ba la ñun amuñ fa tey lee ñaanal yàlla gudd fan
0: yëpp
2: yàlla bàyyi la am seen xel tamit
0: amin kaañ
2: waaw faj moomu nag dara lul ah ci ndogal la bokk yaa ñu ko waxoon de
0: waaw dëgg la de
2: boo nga nangu ko
0: waaw dëgg la de
2: gëm yàlla moom ndogal ci la bokk
0: waaw dëgg la de
2: kon yow loolu moom la yàlla tegee loolu kon kon day mel ne taw sa taw feex la
0: dëgg la kay
2: yaa ko wax tey ci suba
0: waaw waaw
2: lu mu bon bon yow mu xam naa jógoo ci yàlla ba da siy dellu
0: ah ndeysaan ah lu mu
2: waaye nag lu mu bon bon ah da nga daal di wax ci man faj moom baadul tuwaa ci yàlla waaye loolu lépp alhamdulilah rabbil alamin
0: dëgg la
2: kon daal jërëjëfati rek
0: waaye waaye ab docteur moom xanaa bu ko nit dina daa saj war naa wax lu koy faj
2: waaw faj nag fi mu toll
0: waaw
2: dañoo toll ci jamonoom lu faj la waaye grippe la
0: waaw waaw waaw waaw waaw
2: xam nga da ngay saqal tuuti wala da nga mën ngay sa baat bi amoo tuuti fii
0: waaw yow de yaa ngi wax li ma dal
2: waaw waaw waaw waaw léeg-léeg tax nga ba sax nekkiwul loolu ndax seeram tàngu doo demee am na ñoo xam ne nga dañ koy boole sibru
0: waaw
2: boo ko dee def grippe carrément am na ñoo xam ne faj bu woyof rek la moom
0: waaw
2: waaw du ko defee nag loolu moom ah li ci gën mooy nga gis docteur moom ah mu defal lay garab ndax grippe moom du dara te virus la rek doo naanee ndox lu bëri jël lu mel ne paracetamol yu demee noonu rek
0: waaw
2: yàlla mën na ci def ci bëri am na nag ay garabu grippe yu jël tamit
0: waaw
2: waaw xam nga rajo moom doo ci mën a joxe ay
0: déedéet dégg naa la mu ngi koy dégg naa rek
2: waaw doo ci mën a joxe ay gar yu bëri wante nag jamono bi ñu toll nag dafa am lu ñuy wax dystérie
0: dystérie
2: feebar la boo xam ne day jàpp bu pool yi moo tax ñett xale yi ñuy def essentiel moo koy aar
0: mooy aar xale bi
2: mooy aar xale bi ci feebar boobu moo am juróomi at daal war na dem di ñett bi
0: waa léegi docteur foofu une fois ma laaj la xam nga ba léegi dafa am lu des ci boppi xeli nit ñi te kenn xam fu ñu ko jëlee da ngay gis benn équipe boo xam ne équipe médicale di wër ci kër yi di war a jox xale yi ay garab ñu am ñeñ dañ leen di tere ñu jox leen ko parce que rek seytaane waxul di koy yàq nam xel est ce que yooyu nit ñi boox ñu sensibiliser leen ci yee leen ci
2: loolu maam baal la yëgg yoon sax dafa soppi ci léegi bu jëkk dañ daan wax ñëwal faju
0: ñëwal faju
2: waaye léegi dañ lay wax ñëwal ñu aar la
0: ñëwal ñu aar la
2: waaw aaj saaraange moo gën faju
0: waaw waaw waaw loolu de arab yi wax nañ ko
2: defee doom yooyu nga gis ñuy jox xale yi surtout ci nawet bi daf leen di aar ci si bëri bu jëkk ñuwaakin lañ daan jox
0: waaw
2: waaw ñaari ñuwaakin léegi dafa dañ ko soppi léegi ah mboola ko ak mystitaire imprégné yi tànk yi tamit xam nga gën ñuy joxe tànk ndax su ko doon joxe ci Amérique
0: waaw
2: dafa rot ci loxoom
0: ëpp naa def de
2: loolu moo tax ñu tànk yi bëreetul
0: bëreetul kay
2: waaw
0: te moom dañu seetlu ne bi mu amee si Brussels ci bi gën naa wàññee ko de
2: waaw xam nga tànk yi moom dafa amoon solo loolu ndax doo ci nekkee ñu la koy jox mooy yooyu doo fexe kay ba yow doo màtt kay xam nga kon doo am si Brussels
0: dëgg la de
2: wante fi mu toll loolu ma la wax borom doole bu fekkee ne daf la saawu jekki-jekki rocc loxoom
1: wante la ci jiw nak ñi nga xamne ni jang nañ ci bop waye ñun tamit ay olof lañ ay nit di ñun lañ sénégalais lañ ñun xamne ñi ñu utiliser li ñu jox ñu jël lu bon ñu diko dugal ci biir rawati na ci tuba lool mom nak ñi ci xal dal nga xamne amna lu bari lo xamne ñu nangul ku mel na man ah man day duma bayyi dara lo xamne day yak ma dugo ma dugo man diko man na
2: I think I'm going to go to the house.
1: Man nañu am ñett ndax ni
0: waaw
1: loolu yepp way dal fakkar dal mo gën
0: ko waaw al liqa'atu qayyim
1: gën ko rek ndax seen dañ ko doon jaay waye comme dafa bari wul te may li tamit amatu li ñu may ci doon matte occasion wala ko doon ci woru nak djuma bi dina gis ci ci jam nga gën ko 3000 francs mo gën
0: waaw
1: I'm going to go to the hospital.
0: Docteur tay dem di nga tay kay ya def émission manam yi dafa am solo dañu toll ci jamono bo xamni prévention manam fexé walu ci bro nit ñi ni ci ké léral ko génné ko ci xéel ba yenn ni ci xéel bop ni ñi génné ko parce que donc sëriñu daara bu féké dafa dem ba dañé ay doomu dongay wuur doomi jamm lañ ma jox ma jox leen garab té garab gi pour légui xali bi mëna dem ba ci bro yenn ci bro yi donc lool vraiment wax na ci mëna yété
2: motax yéte bi am solo sax émission motax am solo ni ci duggé rek dama ci téyelu def ci ndang wax ci lo xamné kenn du ko dii
0: ngay ndissam
2: ndax ñu ci garam ci liggé ñen fukkat ba ngay am fukkat ak juroom ñaar ba légui ñen nak ci ci bëgg ko ba légui xam ñu lepp di way am lu ban lu ci yalla leeral
0: alhamdullilah
2: motax dal may bëgg ci di wax ak di
0: waaw am na solo rek yaa ngi yeen di liggéey yalla de subhanahu wa ta'ala
2: alhamdullilah
0: di liggéey serigne bi ci dekkam bi nak
2: waaw ak serigne bi sax de limay wax ne ku def lu nek wala def nek sa bop nga defo serigne mom liggéey na bopam ba
0: waaw
2: yalla jox na ko def
0: deug la de
2: legi nak ñu ñu jaarlo buñ fa jaaré
0: hmm
2: ah suñu bop lañuy defaral
0: serigne jaarlo buñ fa jaaré
2: waaw ko nak ñu xamal ni sala sala serigne sayro yoro yama ko waxon ko nak ñu xamal ni sala sala
0: kay bi docteur docteur wi xala docteur bi docteur bi docteur ak leneen la de
2: ah de de yalla sama professeur kat moy tari rek
0: ah de war ah
2: ñu ak la man joxe ak ci rek waye lo ko ngeen ñew waxtaan ak ñam na dem nga waxe waxal ni waxal ni waxal ni
0: ah de war wax ji yow
2: dal nga ni ñepp rek
0: wa kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf
2: mo wa jambour yeek yépp
0: wa wa dinañ ko dégg inshallah dinañ ko dégg dinañ ko dégg wa wa baba wa wa kër ci baba waaw ay ay joom ñom ñom ñom parti touré ah jërëjëf amin amin jërëjëf barkallah ngob docteur ma sam tay mom ma sha Allah yakana dugg bi dugg amna solo ay yoyu day lool yi ngi lañ koy soxla te bëgg ñu ubbi ci seeni bop ndax bu fekkene dañ ñi dañu wër di jox xalé ay garab ñu né yé nga dugg ci kër ñu né leen bu dédé ñun xalé bu leen jox dara loolu vraiment 88 623 37 mbokk mi fa assalamualeykum
3: wa alaykum salaam maam daal ñu
0: jox yaa sëñ yaag na touré ah ah yaag ma saar ay jéggul dé saar saar
3: waaw yaay bo jéggul ñaan
0: ya kay saar
3: siar nañ bu baax baax
0: ndax ñing la koy dello
3: dina contane ñu ci waxtaan
0: ni ndaysan ndaysan saar
3: dañu bëgg ak ci docteur Mata Mbadiay
0: waaw waaw ndaysan amna solo dé
3: dégg yalla mom mom nekk ci wañu bu ñu mëna na mom ah wax di yalla ci wadi na aw yoon
0: waaw leer yi dama solo lool
3: mom ni ni ni def lu wara def bo la fay diko leral lu muy leer nañ xamul ni ko xex ni ci ci bulu ci an ni ci wara faje an ni ni ñu ñu rek ni dama ci bulu sampam bu gel
0: waaw mom oli ko mu jibal bopam ñu ñu defal na nangam
3: waaw du ñu ci joxe bopam ñu xol ko man ko ni la wala def defal sañ ko defal waay di ci sampam bu gel
0: baax na
3: ci moom tam waaw yalla yalla tolle ko jimmilé rek
0: amin amin
3: ma tamba jaa
0: waaw ndeysaan amin
3: wax te yalla contane nañ moom lool
0: ah ma sha Allah waaw
3: contane nañ moom lool
0: ndeysaan ndeysaan
3: wax deug dal ni ñu doxal dal ñax ñu dem ba dugoon ci dëkkam bi ñu fi dëkk
0: waaw
3: moom ñu ñu ñu ci
0: alhamdullilah
3: kon nañ alhamdullilah la am dal ni
0: waaw ndeysaan
3: ñu ko ta di jaar waatu waay yépp
0: na ah waaw ñing la koy jël
3: sëñ mu taxa di ko ñaan ngaat lu ta ande wu rek yalla na dund ci yemi rat ak fane yu ma tepp te mu and ak lu wër
0: waaw yalla mën na ko
3: and ko ak mom
0: wallahi ndeysan
3: daal ci jamaat ali daal ci mbass ge ci daal ge daal ba daal ni gel ma ci daal ge daal ma ci daal ge ak cheikh ñan ma ci daal ge
0: cheikh ñan waaw
3: ak ma ga dew ma ci daal ge daal ba mo di jël ci la
0: waaw ndeysan
3: daal ba mu daal ba ci di te jël leer
0: waaw
3: sama fan jay sama maga jay jël leen dara ba sen am dal mi sen pal
0: te sen pal waaw
3: dara mo ngol pal atelen wa di dara ba am ba sen tay ni dara nak ba bay ba la dem
0: wa
3: ak ne fet mari sama fan fal tu ba jé
0: sama fan fal tu ba jé mo
3: di dara ba bay ba ci mo mam ci am bay moy gëli ci moy gëli ci sama xal bank ciar ba
0: na sama xal waaw
3: ma di sa sel na yaay sant ba ak tan yu bajan ak adam tok di sama wa bi addu bi na momadan sar ñewu tu bay tambe yeb ak bi ci jëg soxnam di sare ba moy fal mu mbal fat mboy ñu ko ñala mi yaa jëw tambe wër
0: amin
3: di sare fiñ fal di yoy di sare ba na gwan den di ci tambe ka tan ka ci di ñala mi yaa jëw tambe wër
0: amin amin amin
3: ak bëpp giñ do ko yoy
0: lay ndé jaan amin
3: yaa ñala bu do fa lo sama and ak wër
0: amin
3: yo ko ay seureum bam gëna yaat
0: amin
3: ci dara jëwent barku bon ko wa
0: amin amin
3: yaa ñal defal jam na ci réew
0: amin way sa haa
3: yaa ñal defal jam ci
0: réew haa té na bi yaa
3: ñal defal jam ci
0: réew amin amin sa gir yef amin barakallah ko ko moy señ yaad na sar gën sar mu itam ñu koy ziar baax di fidèle auditeur ñoko waxé ziar ku melni señ am di sal mu baax momu fof ci kess yamadou fadal 88 628 1337. Salaam alaykoum
1: maam balla
0: wa bay balla
1: lolou sa ma dang wax de mo deug man bu di wax na tay dama na hopital lolou de tol mo nga solo sa bop ter mo di ngor ra bu nop ni ni sa bay bi bax na ñaari bu tol sun ban mako 10 heures bu 2 heures ma ngi ci hopital bop
0: ah
1: ah o
0: da nga dou tax dimanche di guma la
1: ba ko jini tay na ba na ma ma ta ko wutu
0: ma taxe partal ba
1: na hopital
0: waaw baxna de
1: wani siara bayat nakar bare bare
0: wa min la koy yallo
1: ay mer fek maris
0: mer fek maris
1: ak dajen fam fal tuba
0: dajen fam fal tuba jemul
1: ko fer xamé dal man ko siara diko sant ci baxa baxa
0: ba ndey sant ci leral yo am
1: ci sant ba ci solo mak yalla fek ci wuro yalla fek wuro jere
0: jere amin amin amin ah on koy dene wax ci brousi le mom nal yalla ngi yalla mu sa rek ci borom da ko ragal top 88 628 1337 88 628 1337 ni ziaram mbokital bi yeb bayuñ kenn señ modou jeri ci la suñu xarit ñing koy nuyu diko ziyara señ bassirou gey mom mam cheikh mbay bay moussa mbaw ñi fofu ci sañtu wi ak mbolé mbokk talib yoy yépp rek do 88 628 1337 mbokk ñu assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: ah mbokk ñi hmm
1: xarit bu ñu wax dam jeng
0: dam jeng
1: dam jeng ko wañu
0: dam jeng touba
1: dam jeng
0: na dam jaw
1: jeng jeng
0: ah dam jeng wa mom la wax de
1: wa koy net
0: ah touba fan
1: non non
0: ah noyim dam jeng touba luy wa wa dam jeng nga def
1: nga def
0: dama la gëj dig
1: wa ñu ko mën ta
0: hmm
1: wa ba ñu gën ta ko ko ko ko ko ko
0: aw
1: da la gëj wa
0: deug la kay
1: wa ma ñu ñu ba
0: wa ñu ñu ma ta amin jeng
1: wa la xam nga ñu
0: hmm
1: mangli ko
0: wow neysan
1: ñepp ñoy di ñu ñepp ci ñu bokk wax do la taxal def
0: neysan
1: da la sam bu ñu def
0: neysan jeng
1: yalla yalla defal jax
0: amin jeng
1: yalla yalla defal ko def
0: amin jeng
1: yalla sey ci da lu ci ñu ci ci ñu ay sey ñu ba yalla ko def
0: amin jeng ñu bokk
1: amale sa ba
0: deug la jeng
1: ba la lu may tan
0: wa ba
1: ahum ta
0: hmm
1: dogal
0: dogal hmm dogal dogal wow
1: maane
0: da
1: ko ci ko wala
0: ci ko ko la
1: bëñu dëkk ko
0: ah udray jëng amin jëng
1: ala war jëw buñu tan def ci bo la xam ci ñu ay
0: hmm jëng
1: da ko jëg jël waay ñu lay dugg ba
0: dëgg la jëng dëgg la jëng
1: sama bi ñu ñu ñu
0: waaw bu jënd fënké
1: bu am ñu wax
0: dëgg la jëng
1: ay jëru ndey jëw ñu ñu
0: ndey jëw ñu mako bari
1: ndey ñu mu sax
0: ah waaw waaw waaw ñu mako bari waay
1: ci ko yalla
0: waaw jërëjëf barkala señ dam jeng ba koy jeng luy ma wallo yeen ñep barkala fek wa señ dam jeng touba lo yeen wax na deug suñu walere la ñu koy nuy diko ziar diko ñaanal tawfiq di nuyu mbollem dekkendo yi xarit yi gol re yi am jamm bi nek fofu yeep rek 88 628 1337 mbokk bi ci biir mbokk mi salam alaykum
3: maam bala
0: ah señ yaadu
3: ma jël
0: bi waaw waaw
3: mbay meng fa ñu dama woon
0: waaw
3: ni mu la gën laa dégg loolu dafa amoon problème téléphone nag.
0: Yee waaw waaw wax nga dëgg de.
3: loolu amoon ma boo gisee soo gisee ma am mbala rek.
0: waaw
3: nag ma ko waxal.
0: waaw wax nga dëgg de.
3: dinaa si taasa mu jot maa dugg moo tax.
0: waaw dëgg la kay.
3: waaw mën nañu ko incha allah sama ko jëlee naa
0: ko. waaw waaw baax na baax na baax na waaw kay jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf waaw kay jërëjëf sëñ Mbaye Mbengue ñu ngi koy ziar foofu ci àll gi gis gi sunu xalifa la ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq wax na dëgg de 88 628 1337 mbokk mi asalaamaaleykum bisimilah waaleykum salaam
4: am ball
0: la ah soxna si
4: waaw soxna Khadisilla
0: soxna Khadisilla
4: waaw
0: soxna Khadisilla na nga rek soxna Khadisilla Aliya waaw waaw waaw waaw ndeysaan
4: Aliya
0: ana soxna Khadilo ñëw
4: waaw ñu bi ñu
0: alhamdulilah ana sëñ Imam Cheikh Diop
4: ñu
0: bi ñu fan yéen maa ngi lay laaj soxna si Diané
4: ah Ndey Diané
0: Ndey Diané waaw
4: waaw nga Ndey Diané ziar bu baax
0: waaw waaw waaw ndeysaan ñu ngi la koy delloo dëgg la si la
4: rafetlu émission
0: bi dëgg la si la
4: ñaan suñu borom li nga xam ne mooy leeral am tal may ak wér yàlla ko suñu borom defal
0: amin si la
4: defal ko lépp jëndi
0: amin amin amin amin si la jërëjëf waaw kay soxna Khadisilla tubaarkàlla mu itam ci soppe yi la bokk ñu ngi koy ziar baax foofu ci àll yëpp waaye di ziar soxna Khadilo mi ngi foofu soxna Fatou Sylla Imam Cheikh Diop ak mboolem dëkkandoo yi foofu yëpp waaye sëñ Cheikh Niang mbokk yooyu 88 628 1337 ngi siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara di la ñaanal tawfiq tey sir sa àndatu daari ni di siyaare mbokki taal bi yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn ñu ngi siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk mbokki njaamur yëpp rek ñu ngi leen di nuyu mbokki Kéré Mbaye ñu ngi nuyu sëñ Basiro Mbaye sunu sëriñ sëñ Ibrahima ñoom sëñ Bakke ñoom sëñ Mbaye ñoom ñoom soxna Maylo soxna Adama Ndiaye soxna Amy Sarr mbokk yooyu yëpp foofu ci Kéré Mbaye waaye mbokki Kéré ndaw it ñu ngi leen di ziar ak mbokki Mayal bàyyi wuñ fa kenn soxna Bintou Top ñu ngi koy nuyoo ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daari ni di nuyu mbokki dindoo di li ko wër ñoom itam ñu ngi leen di nuyu 88 628 1337 mbokk mi salaamaaleykum.
5: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: waaw mbokk mi na nga def.
5: Modou Fall mu Cheikh Bara Fatou Mbodj.
0: ah sëñ Modou Fall na nga def.
5: sant sëñ Touba mu baax mi rek.
0: waaw góor.
5: na ma ko daa waxee de kuy déglu rajo bi. na nga ma defal ab toog yeneen ma ko sëriñ Nasir Gaye. ak Moustapha Thioune sama waajo.
0: waaw dalee sant.
5: docteur Diagne nag maa ngi koy dolee siyaar dañu ko jàpp jàpp diru xol. maa ngi ñaan sama borom yàlla mi nga xam si moo am te moo man mooy jàpp yàlla na ko jàpp li bar Cheikh Bara Fatou Mbodj.
0: oui.
5: maa ngi siyaare sëñ Yaya Massa.
0: waaw.
5: waaye baal la jën. dégg naa boo am sànq waaye am na lu muy dugal ci sànq bi de. waaw waaw maa la wax loolu.
0: lu mu ciy dugal ab rajo la fuy dugale.
5: waaw am na lu muy dugal ci sànq bi de.
0: ab rajo la.
5: waay lan.
0: ab rajo xanaa.
5: rajo bi lan.
0: ah xam.
5: am na lu muy dugal ci sànq bi de.
0: ah kon de moom. nañ bàyyi loolu ba dana ko leeral moom.
5: noo ngi siyaare ñëpp maa ngi siyaare suñu am ni sàll sama wala réew bàyyi.
0: waaw mu baax mi.
5: moo doon sama wala réew bàyyi Madeleine Fall mu ngi ko baax nag.
0: wallaay ndeysaan.
5: fàttewu ma kenn nag maa ngi ñaanal ñëpp. jàmm bi ba sa suuf sa bëgg sax.
0: waaw ma ne yow foo ne Gouyar.
5: ñu di seen a dem.
0: ah.
5: ñu di seen a dem.
0: tax.
5: waaw waaw ñu di seen a dem de.
0: góor.
5: waaw waaye bëggoon naa faa toog waaye nag mënu ma waa toog.
0: ah ma ne fa nga dem gisaguma ku fa dem ku fa dem ku fa dem nangu ñëwaat bëriwul de.
5: ah ajjane bitti daa neex de.
0: ah ajjane bitti daa ju bitti de moom.
5: waaw waaw.
0: da nga xam ne jubbi la sax.
5: baax na siyaare naa ñu ñëpp.
0: waaw kay baax na Fall jërëjëf. ñu ngi Fall borom ajjana mu koy wax ajjana fi daw si la xaw ma ajjana yi. ajja jannatul ma xaw ma fi daw si xaw ma jannatul xol di xaw ma jannatul salaam xaw ma jannatul xol bi. 88 628 1337 xam naa ju ci waayam di baax na de yàlla na yàlla julit bu ne daal yàlla na ko ci yàlla may jenn moom daal Daarou Salaam baax na Daarou Naïm baax na 88 628 1337 tabarkàlla yàlla na yàlla daal ajjana yi bii rek wit yàlla na fi yàlla defal ci baaxu sëriñ bi ñu ngi siyaare mbokki tal bi yëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn foofu mu wax ko nekk rek 88 628 1337 ñi ngi nuy bokki kër ma ko ma ndjoon sëñ Moustapha Guèye sëñ Mbacké Ndjoon mbokki yooyu yëpp rek ñu ngi nuyu bokki Thiougueek Law Ñande bokki Thiesski bokki Lugul ñu ngi siyaare mbokki Lugul yëpp sëñ Gora Sall ñoom sëñ Diagne ak ñoom sëñ Mamour mbokki yooyu yëpp ma sëñ Cheikh Niang mi ngi foofu Cheikh Sall waaw Cheikh Niang waaw ba tey noonu la aywa di ziar ku mel ne sëñ Sam Guèye ak mbokk yooyu yëpp foofu ci Lugul ñu ngi nuyu bokki Ndargu Ndaw ak Tëy sëñ Moussa Diouf mi ngi foofu sëñ Ngala Sarr ak mbokk yooyu ñu ngi bokki ndam yi sëñ Amsalo ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen siyaare mbokki daal yi sëñ Bañaw Gaye ñi ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp waaye mbokki Daaru Matin la ko wër sëñ Galas Ndiaye sëñ Jamba Ndiaye ak mbokk yooyu sëñ Mor Fall ñoom ak sëñ Abdoul Khodos Diagne ak mboole mbokk yi foofu rek ñoom sëñ Murtala Ndiaye ñoom sëñ Thiam ak sëñ Diop sëñ Modou Diop Modou Diop Mbondi ak mbokk yooyu yëpp noonu lañu nuyoo mbokki Arafa mbokki Tingiteek mbokki Koso sëñ Modou Guèye mi ngi foofu sëñ Baara Diop ak mbokk yooyu yëpp ñoom itam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare mbokki Daar yi sëñ Fallop mbokki Xéwal Ndiaye mbokki Gébb ak Dabaye ak Sam Sam mbokki Madina Turek mbokki kër Touba Touré ñu mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxaatatu Daar yi ni di nuyu mbokk si nga sam soow ma nga fële ca Sowu Jant sëñ Cheikh Gawane si laag mbokki Sowu Jant yi ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare mbokki Louga yi nuyu nañ ñëpp rek bàyyiwuñ kenn tàmbale ko ci ndaa kër daam kër njuwa kër soleil kër Mamour Guèye ba dëkk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu mu mel ne di ñu cërale woon ci waxtu ne dafa mel ne mat na xanaa di nuyu Baye Ball yëg moom sëñ Cheikh Aliou docteur ma Samba Diagne ni nga ko xamee sëñ Yarma Sarr Gën Sarr waaye sëñ daam jëng loo yéen waaye duñ fàtte soxna Khady Sylla soxna Khady Sylla en Lia waaye sëñ Modou Fall moom sëñ Modou Fall moom sëñ Bara Fat bi ca Gouyar Sarr ñu ngi koy nuyu di nuyu sëñ Mamour moom itam foofu ziar ñëpp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñenn asalaamualeykum kullukum
6: mënul fay ci dunia ma si fu la gis kemam cay moog boroomam daar bani këkk nooy bani ne mu ci wet caam njàmbaar gu tar ca ragal boroomam wayef bani

0: wa kon mbok yi niñ ko waxa wala inshallah dañ ñew and ak imam ba habib gey mu nuyo bu nuyo mubashara tan tak ñu ñew ci biir waxtaan ni mu ko waxe te tombe lepp dañ koy jëmele ci wax cheikh muntaha ji te mu jaarale ko cheikh amadou bassir ndax señ cheikh amadou bassir lu mu wax rek xamel ne ndigal la lu jëg ci cheikh muntaha te lepp rek moy jëm ci dekk ba warma dekk ba na dekk la bu sel ba wax deug yalla waris nako warmal ayna danaka lek mum nit ñoom doyna war dal dama xamul ay mourid lañu xam ay mourid lañu kër baa bi doon nako wax manam turu mourid gu dal mo fi nek ni way luñuy jëf ak mourid mourid dal lay xaw nur baa bi assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: man sha baa habib
1: ñu suñu jaar la ko ci ñu bu sel bu yaa ñu ñu bok yépp rek fasiyé na ndaw ci tobbi ta xamni baaxo nañ ko waxtan ci lu xam ci lu xam ci biir wax inshallah
0: inshallah xamna ba habib dañuy ñëkke
1: waaw
0: ndigal nga xam jëgë na sey muntaha jaar ci amadou bassir lepp jëm ci lepp jëm ci war may dëkk ba
1: ah
0: waaye na mu gëna leung na jëm ci ñi dawal sarret na mbaam ak fasiyé set nañ dal legui yu bare bare ma nga touba to japp nañu jëgë na fa legui xalé yi dañuy gens dañuy tox mbam mi sax dañ leena dorogé lool nu mëna jur jëyé xamna fofu lañu tambalé yow yeen jangal nga ci andil ak yeen labir nga ci jox nañu ndax ndigal mom bu jëgé dañ ko wara jëfé rek
1: alhamdullilah xamna dañuy sant yalla rek bi seigne touba defé lu ko war bala mo laq ci ni bo def na lu ko war ci yeen ni def le ñu gis waye mu wax nit ñi fekk ko degg waye mu indi na bayyi fi ñu xam ni ñoy ñew ginaaw ak ni l'islam baxo mu tax yépp alhamdullilah loolu la ñu sant yalla bu baax mu ngi ni dama la ag fo xam ni dal gis nañu nit ñi dafa mel legi dañu rakaju rakka yu nak moy ko xamni num joge dem te lenen te du nek ci luddul ay ndom rek ay ndom yu suul dekk melni Touba ñu de 40 ans ñu fay séré lo xamni yo xamni ndegete ba légui am na ño xamni donte gi wone wuñ ko way ñang koy def ñu dem nak ba am nak li nga mujj wax ni moy kursu pass wala mbam
0: waaw
1: mbokki xam nga ñaar ñi ñi say ñu tege xaliss ko raw jël
0: waaw
1: liñ doon téré muy al maysir parce que carte mom ak luñ ko mëna défé rek carte la
0: carte la dëgg la
1: jappal ni yow mi saké course bi yey amna tek day amna gagné ya ku jël sangara tekku ci mbéddi ci wa diko jaay yeneem
0: waaw nga deug de
1: ndax carte la kay ba yalla salamal sangara carte la ci rek namal xamdu wal maysuru wal ansabu wal azlamu dam bani bi jisu min amali shaytani khajita li buhu la'allakum tuflihun waaw legi nak te waxal nañ ci boy la nit ñi dañ lay wax ni la même ñukay def day laaj ñoomit ñu sawar ni warwaay wi saware ni mbaam mi saware kon dañuy jël ñoomit loolu nag muy yàq si goo xam ni kenn mënu ko misaal waxuma la nit ñi ñuy dérange ak li ñuy occupé ak ni ñuy yàqal ak ñee nit ñi moytoo ak pomme bon mi nga xam ni ñu ngi koy ñoom ñoo ko sos ci dëkk bi ak liñ fuy tere ñu koy def muy carte googu ak masalan ak te dina am jaxaso góor jigéen xolal
0: waaw
1: len te xam naa koo ba am cheikh te ci la jëm nag dinañ ñu fi wut xadd yoo xam ni dañ koy teg ñi nga xam ni ñoom ñooy def ay mooy yàlla waaw ñooy def ay mooy yàlla ci dëkk bi ndax buñ ko deful
0: waaw
1: buñ ko deful nit ñi jàpp leen bàyyi rek dox ñu dellu ginnaaw
0: loolu dëgg la
1: waaw fokk ñu wut ab yar yar bi nag moo xam xaalis bu ñuy laaj la wala li nga yoroon ñu nangu ko ba faw la wala ñu gënël dëkk ba la fokk mu doon yar bo xamni mom fokk mu am lu waxañ ci suñu waaw parce que jël nit ci diko tej diko gar defé sax loolu mom yaq la rek waaw mom dal lañ ko sanctionner ci lan moy waro way yu lañ nangu wala ñu gënë ko dëkk ba wala ñu laaj ko lim ci xal waaw ndax kat lay mel ni jamono aduna fo xamni ma ngi koy wax ay nit ci Touba ginaaw buñu ma ngalé bu nopi ma wo len téléphone ni len yegna ni kat ñi nga xamni ño nekkal ci direk sangam ci ko sangam ci sangam ay toy lañu sol ci jigen lañu te neena ko jappan na ni ñoñu fa ñu jégel buñu fassal Touba yi lu tax ñew Touba di sol Touba yi te bu ñuy genn ci mbedd mi sol abaya tek ci Touba yi wa amna fa legi nak ñu wax deug de lol de amna fa waye xamna ñoo ñu dañ wax ak ñoom inshallah je ba dutu am legi nak bu doon ko ci seen bop ñoo wax son langu li ñi téré ci biir mbedd Touba yi ak ci juma ji ak fu mëna doon nga nangu sa kër ñuko fi def te ñu bare bare ci wa Touba legi nangu nañu jigeen nit ñi sol ay pantalon yu leen neex manam ndax lan ci ci bir ma dal bi ci yeen feri bu ñu gënd li jël seen abaay tek ci lolu nangu nañ ko lolu nak ak la ak faiblesse parce que da nga wara jappé ni ci bi ke gi ak mbéddi Touba yi ñoy te gis nga xawma lan la da waye bay faali mom bax nañ ko ndax man dama gis xali jigeen yi ndaw sax nu mu ñu gënd ak bokku
0: waaw lolu deug la mom lu sét nañ ko
1: waaw waxuma la jang yi dé mais jang bo xamne ma so reguñ
0: waaw
1: ñi mo la genn ak bop men dama gis niñ ci rayante ñi mo la genn sol loxe dafa gatt
0: lol setlu nañ ko
1: té lég lég mo dégg ñu na sa bay fall yaangi ñew kon dafa melni bi ñu mom inshallah japp na ni ñi ma dégg cheikh bass waxe ko nonu té bay fall yu bokku na ci yi ñu xey mom li ñi jëf moy bu ñu ma bu ñu leen jox ak défar dëkk Touba bi li ñu yamalé dara mu len ci deugur na lolu japp na ni mo fi meuna wañi li nga xamni te man li ma kat man dama japp ni li na ci biir lepp li ma mo feñ rek course bi defna dafa feñ rek
0: waaw mo feñ
1: waaw ndax gis nga bu fekke dorogeu ñew na ci dorogeu mbag ñew na ci waaw li dorogeu nit ñi fu ko jëlé
0: waaw laaj la de laaj la
1: waaw mbaadu kon est ce que ñong koy jajj dëkk boba légui
0: waaw laaj la waaw
1: xam nga ben bis ñu wala tay dama ko doon wax ci ñi nga xamni am na ñu ni dar na yi ñu téré Touba raw sa na li ñu letto
0: waaw mess
1: ñu diko jaay ci yenn bëre bi jaay yu secret
0: waaw jaay secret am na fa
1: la jaay secret ndax xam nga légui téléphone yi tax
0: waaw téléphone yi tax waaw
1: waaw man nga téléphoné da di vidéo fa lenn ni da ni a jang vidéo bi di jël partager xana so xar bo wondu rek li ko amna fi do won ko da nga won ko ba xéttu mes bi mu bëgg ni ko nangam lay jar amul waxale nak mom dina ko préparer tek ko bu len wax nga yene ko wala bo ñuy jël
0: waaw
1: manam dama ko dig rek da di xamni manam lolu mom lu mëna nekkal aji jaay ko lu yomb la bu boba
0: trafic la
1: waaw c'est ça légui nak digal ñu xamné légui jël nako dëkk Touba daari koy daali koy letto buy gën mu musoru bu nekké kërëm tass musoru manam légui kon dem nañ ba wafal nañu manam ndigal li nga xamni mom la Seigne Touba joxe ndax Seigne Touba mom moy khalifa bi légui wafal nañ ko ba nopi japp ni ñom légui man nañu japp seen bop ay wuri ci teggal di dëkk biir Touba loolu mu tam mono dugg ci ben yor yeni wax dugg ci ben beug diiw kiin genn nit ni yeri wax tal layo lolou la tal bi def lay ah lolou mo munu nek waye heureusement ko Seigne Touba def na istisna ci melokanu mourid def na istisna ci ñewar dekk Touba nang ko def dekk bi di Touba muy dekk raw kay ci kep ku bugal waye nak ni dekk kuy tardu dak ci xagn di giñ kep ko am dafa deugal heureusement bi Seigne Touba di dé lolou
0: ok
1: waaw légg nak yoy tan yow ci ñaar yoy yow ko ci bëgg do waaw loolu daal la ñu amal nit ñu ci couvée te liñ ci dolli nag mooy daa mel ni amatu ñu kersa ndax suñ muntaxa bu won sax xalifa bi waaye as biñ tollu nii
0: waaw
1: ragal yàlla gi nit moom ak bañ lu bon ak bëgg lu baax nga xam ko ci ni mu bañe lu bon ak li mu ko jaral yow nga attendé lu ci foofu léegi di def loo xam nga lii bugg a déggee dana ko naqari te lii moom boo ko defee moom danga ko gis
0: waaw
1: yow vraiment war nañ laa yërëm buñ la yërëmee nag yedd la nga të kupp la nga të nañ indi benn xadd boo xam ne bii moom soo ko defee sa mbaam bii moom da nga koy ñàkk bu def fas da nga koy ñàkk bu def xeret da nga koy ñàkk bay boo ñu teel a jëm ci loolu de parce que man gis naa léegi moom li benn borom xam-xam noonu jamono dina agsi ci nit ñi lépp lu yóbbu nit ñi sawara nañ ci joxe seen temps seen xaalis seen lépp ak dañ cee tàqaliku ak nit ñi waaye lu yóbbu nit ñi àjjana du leen jaral dara dara ñu gën a néew nee na ñooy yittewoo li yóbbu nit ñi àjjana nga xam ne moom kat joxee dara waaye ñu ëpp nee na dañuy yittewoo ci jéemee sawara ba pare dañ cay fay perte ce temps
0: waaw
1: effectivement loolu léegi dund na noo ko dund
0: loolu dëgg la
1: waaw noo ko dund suñ tubaa daal li ko waroon ci fexe ba wut yonente bi ci la doon def ci nit ñi mooy jële leen ci ak jaahiliya dugal leen ci dugal leen ci al iman billahi ak état bi def leen ay jurit bala ñuy faatu loola yàlla def ko ci mu nekk rawukaay ni mafsaun ba man jan comme ni mu ko waxee waxal ko boppam bindal ko boppam kooku gàcce nga laama moom bu ñu demee nag ba ak si foo xam ne nag léegi asfala saafi la lee nit yi bëgg a wàcc seen bopp ba ak si fi duñu ko nangu duñu ko nangu suñ tubaa man ngaa yàqule ci mbiram mais mënoo yàq mbiram
0: loolu dëgg la
1: waaw dégg nga yeneen jaayil ji jóg ci àll ba nit mbooloo
0: ñu ko
1: siiw di wax ay wax yu rëy
0: nga dëgg de
1: wax yu rëy yoo xam ni la koy weddi mooy waxe suñ tuba radiallahu taala an ndax boo nee julli woor aj makka asaka bokkul ci yoonu murit ndax murit moom la yàlla wax ni al adulukum ala tijaar suñ jukku min asabil min asabi naar loola te moom mooy jiaat ci yoonu yàlla ak jaxase alal yàlla nee na loolu mooy commerce bi kon nag loolu moom moo di murit te ci saar woowu wi ko yàlla waxe tan bu saar wu jeexe yaa ngi dugg ci saar wu naa way saar aw ti way saar nuwadiya min salaati yowmi jumaati fas aw ila sikrillahi wasarul bay'a yàlla nga naa boo dégg ci nodd ci bisu ajjuma bàyyil commerce boobu waaji ni commerce ci yoonu yàlla ci aat ak joxe sa alal la yàlla wax ni loo mooy commerce bi yàlla daat na lu ngeen defe di wutu de commerce na ngeen ko bàyyi buñ na degee fasaw ila sikrillahi wasarul bay'a daalikum xarul lak in kuntum tu'minuuna in kuntum ta'lamuuna maanaam alquran baam cheikh dafa nanguwul nga ñëw rek ni way lu limu sàlli na yam ko
0: waaw waaw
1: nang na ko
0: déedéet
1: wal asri inna al insana lafi xusr yabqa
0: déedéet
1: waaj nag loolu la de juróom benn junni aaya ak nangam ci ay aayaat nga jël seen benn aaya
0: ngi
1: nga ne nag lii moom moo di murit lañ ci gën a naqari nga toon suñu sëriñ bi maam cheikh nga wax ne maam cheikh nii la ko yàlla joxe ndax xam nga ni muroo lay boo ne ñu ne ko suñ tubaa joxe wala yonente bi suñ tubaa dafa bind bàyyi fi séeri bi ngay bi mu jëkk jëkk bind nga boo war caa jàngee fekk muy tëlu tësalu si xaar ca la indi wàllu arkanu lislaam xam sa yooyu
0: waaw
1: it définir ca ki ni julli amul bu pare du ko def ni nga ko war a def ki ni julli am na waaye déggu moo ko ni nga ko war a def ko yo dañ laa war a rey kooku nag ndeysaan yow boo ñëwee dagga ja lànduga yow li nga ni moom nga sax xamoo ko yow ak bàyyi fal sax xamoo ko foofu xamoo ko dëgg yàlla mënoo ko dif bi lan mu dek bàyyi fal maam cheikh mi ngay lay sax moom it dafa jaar penk nga jaar soowu ndax xam nga ni maam cheikh lépp loo xam ne suñ tubaa ñor na suñ tubaa ñor na maam cheikh
0: wér
1: kon dafa wax yoy dafa dëng go xamni té li ci gëna metti lo ci gis nit kat amna ñet ñaar nit ñent ñu way dom bu ngeen di yok digël di yok la ndax la la wax légui na la li yobbu nit ñi ci 62 nit yi dañ ci def seen alal ak son temps dem di wujji té fuñ tolu ni mam cheikh day def ben émission bu am solo 30 minutes ñu duggal ko ci sen TV am am fa semaine 15 jours am ay 200 400 waaju mel nonu def ben 30 secondes mu am 24 heures def ñu ma ay 5000 vi subhanallah
0: lu wër gar baabi lu wër
1: wa moy lolu batay rek li yebbu wa ta safat da
0: waaw
1: ci ñu def sen connexion mu la ñuy sétal mom mo jar mom moko yor yow le mam cheikh def 30 jours yepp ñu di leral nit yoon adere ni mu yombe ni facilité safan bo ni mu metti niko yalla téré waye majorité bay yep ñu nga ci safan minorité bi ñom ñoy ni ci li nga xamni mom mo jël nit ci tay jël ko la waaw lool dal
0: waaw
1: darina ak yenen yo xamni bus bu nga deglu mex tax ndax ci l'islam dañuy wax ni même bu ci histoire dama ta tay lol ndax histoire mam cheikh ni ko def bindi ñuko ni ko bindi fessu ñuko loko ci histoire yi wala bu amé ndax da ngay deg ku net lu bo xamni wax deug yalla net lu deug na wax leg mu ni señ ci woko wax te fess na mom da jaxé net li bi du señ diw te la wax sax señ diw mam ni ka ko wax te mom mu jaawla ko sax mom waxu lolu fa ñu dund nak waxi foga ma ngi deg tay ji bu rek ak demb yépp wax fi ni mi ngi jëri ci sa de yar way la wax ci sa de yar way sa de wax ko lenen la wax ci lepp ku jëm ci luy tax ni na ci internet bi ci xass ci serigne bi di am yoon wu ni gëna waxe señ touba lo xé wuñu ko wax muy xefa yu mel nonu ci walu tawhid kenn ku ci nek dal vraiment fiñ tok ni yaangi wote wax gën ko ci bitu yomuna sa bëgg lum la may waye ragal yalla ak xam fekke wuko foko nak ko xam ko ragal yalla yeb nopi ci wax ñombe lay dëkk rek maam cheikh
0: ma sha Allah te ak mourid ni nga xew moy imtisal awamir waccina bu nawayi lolu ak mourid
1: lolu moy ak mourid bo taxé moy dëb ba nga nek nak soadi mo lu yëb ci martabatu as-sidiqiyya daw ndax señ touba bam ñuy jàngalé nga xamni nak saar yobul ci matlabul shifa yi wajal jami'il ulama al-amilina yalla na nga def sun borom xam xam yépp ñuy jëf seen xam xam waye wajal jami'il ulama yi mukhlisin waye nak ñoo ñu xam da mel na nakoy wote mam cheikh wala
0: waaw am nakoy wër xaw wa ñuy jël ko 88 628 06 18. Assalamu alaikum.
2: Oh mam cheikh
0: bay balla
2: ni lay ziar la ñaan jam
0: ni lay ziar ba
2: mel ba
0: mi lay deg
2: ba ne ko bay balla jek neena yag na Touba lol ndax am na jom ñet fu kett bu ma juddo ba legi Touba la ne jeun mu ko def fay xana ma ci del ci wat musuma dem bi wuro musuma dem ben way li ma fi ci dal moy wala ge milliard man lañ ko dajale leg jox la ko wori liggey lu metti metti man la futti bi liggey la ko leg way tey leen baye mom tane fi ci dal jaxal na mom
0: mi lay deg
2: lo leen development nañ ko def ñoon lañ man lañ ko way tey leen baye mom tane fi ci mag leen ziar leen ñaanal jamm na
0: ñi la xey delu bu baax
2: dañu gem baax ci yoon baax yalla baax ci wërko yalla baax ci wër bi di jëm
0: amin amin amin bay balla amin baa wi de nga bay balla
1: borom ak borna indi le ben tombe bo xam man fokh ma taxal ci moy gis nga ay nit bu ñu démé ba liggéey bi lu metti metti ñu def ko ba mu jeex joxe bi lu bari bari dañ ko jaay ba mu mat waye bu ñu la koy delu te lañu nekkal lo xay dafa xalam da nga leen koy téré ñoñu defuro guñu
0: deug defuro guñu
1: ba defuro guñu kon tay bal ñi mi wax ak ko to bok nak ak ku mara don koku legi defuro guñu ndax xam nga kan mo defuro moy ko xamni ndigal yi ginaaw ay jinni ndigal la
0: hmm
1: waye mom dal ñaar yi dal mom boy liggey lu wala boy laaj
0: hmm
1: waye nak diko yu bon yi ni ci xol hmm te war dañ ci xol bi hmm dañul ci mom hmm jeffe ndigal yi nga xamni tax man nga ni sun tuwa ba muy wax ni ñu wara top moy ki digli ci ndigal suñu borom bi waye ki ñu wara moy su moy ki digli ci soxlay bopam ko wa balul mudil la wax sank dafa sank bu len ko top ki ñu wara top moy man la yura fihim wala minhum si wal jimal ay jimalu bi la wax leg nak bu ñu ni seug bu mel non suñu tuwa non la mel nga nek ci ab dekk yow dal bu ñu ne soxla nañu dal ñepp ñew mbolo bi dina bari lool ñi ngi laaj liggey nangam xaar dina bari lool ñi ngi dindu lu nangam ak liggey la mbolo bi dina bari lool wa est ce kon li nga xey ku ne da ca bëgg feñ nga xamni ngistal da ca yomb lool ak it am nga kesso ci nit ñepp jëfë joxawuma lool mom rusna ko way yow ruso yalla
0: wax deug yalla
1: yow yi ngay def tan koy téré ci dëkk bi même bo nekul ci dëkk bi téngal ni man ab mourid la té suma né mourid la ci jamono joju yobal na képp ku nit ab tarixa ndax sa yo déggé señ muntaha téré nangam fatouba xol señ babakar ci mang ci kontan lol ko té ñaa san xaj bu kontan ci lol non ngeejo ni de nako seen dal be deg ñu met ba bay li hmm wax la suma ne amna fooy telu ba ne wudi direct ni ci tarix ci la bol
0: nga deg kay
1: walé nak su xex ni leg mo soori ci tekatul wara taxo ñom ngir ñu dafar ñu legi taxo amatul
0: hmm
1: waye nak yi xey mo ni suñu damir moy yi yinne ci ak xol jikko yu bon yoyu ak melokan yi xey moy akhlaqul mas momay mom duñu ko bay mais dox sa alal ak ñew liggeyal la kokku yefur ba ca kurun karak man nako
0: hmm
1: yefur di man nañ ko de
0: hmm
1: da lañ ñu jox la rek
0: waaw
1: ah su fekke yow lool moy ak ndig lool moy ak talube
0: hmm
1: ah loolu masalan ci ñu nit man nañ ko hmm loolu bu ko fe kenn titero bu ko fe kenn titero
0: hmm
1: kon jakk jotna ci tol ni
0: hmm
1: jak jotna li mu wax ni yagna Touba amna djilom ñett ci jatt musuma genn fenn waye mu setlu ko day melni kon bass mag ni joge ci la khutab dug lolu digel ci bari ba legi nak amna ño xam ni ngi ci yoon ni ngi gor gorlu mo mu ci la bok gor gorlu bu baax ba waye lu bon day gëna gaaw fess waye lu baax mi ngi jagni suñu Touba non nak bi lu bax ni gagni lu bon ni gagni ko ne dum and ak tamoro me ne nit mo deugar fit ginaaw bu yalla ne may dum mboy lu bax lu bon dum and ak lu bax ba dum and ak bon me nit mo ñu deugar fit ni man

0: nit day ñew nek ci li fa nek borom mbolo ñepp dekk bu xol gis bu am mbolo mbolo mi wër ko legi nak muni waaw ana bi bi gisumako lu gaaw ko malaka yi ni cepp jëm joju ni ko ñu ngi fekk jëm je dañ ko fabriquer waye original ba ñu koy def nga wara fatte fatte logo moy bu xol mbolo mi pour mom ñepp matna ñi matul ñu war leena lak yalla fatte loko lolu bokk na ci yimu da wax ma ngi la jël
1: ma sha Allah
0: kon doyul dal suñu Touba rek la yaakar yag na dem Touba wal Touba la dekk nangam nangam mais ñu dafa am garantie teew da rewur na ci ak murid buñ la ko definir nga do ko meuna definir wala boko definir ak nga xam yow sun murid matul Touba lañ fay téré ay bi ko fay do ay murid ko fay do
1: wer
0: bu le téber juroom ñen ci juroom ñen ñep ay murid lañ
1: wer nga
0: waaw diko def rek ñuy téré ñuy téré ñuy téré ba kay
1: da war na afu yam nak
0: wala fu ñam man fex
1: kon ba habib bilal mu may talal loxo
0: waaw
1: wa ne may talal pour noddu
0: e wa nga deug waaw
1: bi ñu paré ñew légui mi ngi may wax ci légui sax na ma
0: waaw
1: deug na ñu na tu fofu ci Touba amna barab bo xam dañ ko tuddé buntu fikir
0: ouy ba dama ko fatide waye lolou bokk na ci bokk na ci lima nara wax
1: na fi ñewate legi
0: wax ni metti na ma lol nak
1: wa legi la wax ci sew da am na fi yamb du fegen
0: waw ndax sama dekk bu sel ba da ja bokk sama turu dekk bu sel ba da ja bokk
1: waw de dar ko xawda ko ñu joxamu noddu ñu joxe waxtu ñewat
0: Baba
1: insha Allah Bilal tafaddal basura
2: jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abu micro gëni jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delo war ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله

نصف بنا المعين بحق ما دحم لفرد

waaw kon mbokk yi nuyuwaat nañ leen ziar leen ñëwaat ak yéen seen émission càmbar seen ñaareelu xaaj ginnaaw biñ joxee waxtu wóor bi di ziar ñi bàyyi xel ñëpp nag Alhaji Baye M Ndiaye ñu ngi koy nuyu nuyu ñuy bàyyi xel ñu ngi koy ziar bu baax soxna Fatima Mbacke directrice ñu ngi koy ñaanal yàlla yenn bi yàlla na woyof Baye Balla Dieng maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla macha allah see day am na solo noonu la ñuy nuyoo Bayar Massar si Ngën Sar nu ñu sëñ Bay Sar Sénéka Tour ñu ngi koy ñaanal yàlla Baye Amdi Sall ci kër Sëñ Fallu ca Louga Baye Moustapha Mbaw Sëñ Mangone Fall maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla yàlla defal a tawfiix tey la fekk fan ak juróom tey la fekk fan ak juróom ci weeru Rabi Hussani ñu koy weeru ak gàmm ñu ñaan yàlla ñu fekkwaat ati bare bare bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu lañu nuyoo suñ asan fekk ci Kolobaan suñ asan nu ñu waa Kolobaan yépp ñi nga toogal ñuy dégg ñëpp ñu ngi nañ leen di leen ziar di leen ñaanal njaay mi yàlla na dox yàlla na barke bi bari lool jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo Cheikh Niang Tako gën nañ ko dégg lool moom moom ndongal Tako gën nañ leen dégg xam naa jàmm la Sëñ Ousmane Diaye Lamlu maa ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal yàlla Baye Samba Lo ci kër Modou Binta maa ngi lay nuyu Sëñ Modou Diagne kooku sunu xarit la sunu soppi la Sëñ Modou maa ngi lay nuyu baax di la ziar Sëñ Bay Kërigne dama la fàtte benn yetta maa ngi lay ziar bu baax Baye Modou Diéri si la Mouride Sadiq Baye Modou nuyu nañ la ziar nañ la nuyu ñu sëñ xaadim bu baax ba ak soxna Thiara ñu leen di ziar ak njabar gi yëpp rek bàyyi wuñu kenn ñëpp maa ngi leen di ziare noonu la ñuy ziare Baye Serigne maa ngi koy nuyu noonu laay nuyu Baye Ousmane sëñ Moutaxa Baye Bachir ñëpp nuyu nañ leen sëñ Modou Guèye Ngaagne ak Dieng sëñ Cheikh Niang ca Màkk Barague yi maa ngi leen nuyu noonu laay nuyoo Serigne Cheikh Diop ca quartier Altieri ca Louga donc suñu wëllëre la suñu lépp la Serigne Cheikh tamit ca Tako maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla suñu yaay Mersek maa ngi lay nuyu di la ñaanal nga ñaanal ñu nuyu la Mariatu Jaxeer nekk mu nuyul ma soxna Diara soxna Amina Fatoumata Binti Ya Rasulullah soxna Khadija soxna Aïcha borom jàmm ji soxna Anta Diop mbaroom Diop maa ngi leen nuyu nuyu waa mbaroom yëpp jox naa la ko soxna Thiara Diara Khoule nuyu naa lu baax Mame Coumba Faye moom yaa ëmb Jalaa ko jox dana ko jotal incha allah Mame Coumba ñu ngi lay ziar di la ñaanal nga ñaanal ñu yaa ëmb ñu ngi leen nuyu yaa Fatlo yaa Bousso ñëpp maa ngi leen nuyu bàyyiwuñ kenn soxna Bally Kassé maa ngi koy nuyu sama doom di sama xarit sama soppe soxna Awa Faye Peter Sène soxna Séni Xitma Anta Ndiaye Yaraax Anta Ndiaye Ñaari Tali Mame Diara Sall soxna Ami Dione Mame Diara maa ngi leen nuyu baax di la ziar soxna Mbeke Sare ñëpp maa ngi leen nuyu bàyyiwuñ kenn ku bëgg a ànd ak ñun rek mun na def 88 628 06 18 88 628 06 18. Nañ bu amee lu mu ci yokk mu yokk ko ndax ni ñu ko xee saa su ne ñun dañoo toog ubbi bunt bi rek jàpp ne lii wares na ko waxtaane wares see balloloo ay njariñ ñu indi ko buñ ko indee ne ñun xëy na fi suñu xel toll rek foofu la ñuy waxee waaye am ñoo xam seen xel moo sut suñu xel gën koo rafet ñoon tam buñ ñëwee indi li ñu indi ñu bokk jël ko jariñoo ñun ñëpp kon moo tax mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ci marché yëpp maa ngi leen nuyu ñu ci oto yi borom puus-puus yi borom sareet yi ku ci nekk di déglu rajo ak foo mën a nekk rek maa ngi lay nuyu ñi nga xam ne ñooy waa canal bi jëm Goltape ñooñu suñuy wëllëre lañ maa ngi leen nuyu bu baax baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla waa Thiara yi ñun tam ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn daal ndax bu bëggee li mën naa am nga am ñoo fay waaye képp koo xam yaa ngi déglu 88.6 wala nga déglu 95.2 wala 88.6
ñom wala 94.6 ñepp nuy nañ leen bayu ñu kenn mën ngeen jaar ci 88 628 0618 88 628 0618 inshallah ko fa jaar rek jombul yalla mëna def inshallah ñu and jotaay bi bu amé lo ci yok nga yok ko bu amé lo jubbeene nga jubbeenté ko bu amé xalaat bu gëna rafet tam suñu boss nga andi ko ngir ñepp ñu jarriñaa ko ndax dëkk biñu doon waxtaané mi Touba Arma ji ñun ñepp ñoo bokk dëkk bi ndax Serigne Touba ñepp la fi nekkaloon du murid rek ñoom ñoko mom koy julle rek ci nga bok na dafa wax ni fa ko le wer de nuridul murida la kon ñepp ci lañ bok ni ñu wara samé Touba nan ñu wara tamé samé tiawon samé ko ndiasan samé ko layen dekk yeb nga xam ay kilifa ñoko sanc te ñoom liñu saxon moy jaamu yalla te ko sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam di ci yare kon fofu ko fa nek le mengok barab bare nga fara def waye dafa def leneen lu mengoto barab bi ah bu amé wañan yow lay wañi day fofu mëno fo yaq dara nak lañ fa defar nañ ko paré dara nga ci mënta yaq te ñaanu ñu bëgguñu kenn am jafé jafé waye nak nit ki nak bu gisé taal bi gis ko ni jël loxam duggal ci abou laké moko tay kon lool rek moy sababu wax ji ñun ñëpp ñu massa baat dégg ndigal na ndigal lu am solo la boko defé rek inshallah li nga bëgg borom subhanahu wa ta'ala dina ko defal kon 88 628 06 di ngeenu jaar ñu and ak imam bay habibe di len xa

0: alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah kon bokki 88 628 10 ngeen jaar en tamit ñeu and ak ñoon jotaay bi inshallah ba habib bismillah ba habib bismillah ba habib
1: tam sax ma lay deug
0: ah ya muy deug wa bismillah bismillah waaw
1: wa ñi ngi sant mbokk yi bu baax ba xamna kon ñu kon ñu wara ñëwaat ci ben tomb
0: waaw
1: wa fa ñu nekkal ñu gëna yaatal
0: wa na gëna yaatal comme niñ ko xéel leg dama maraqib wax neena tam barab bobu ñi tuddé buntu fik nak deug yalla lu day war la
1: waaw
0: de dem ba Touba di jël buntu fik di ko tuddé da xeyna buntu fikine lañ fa xamone xeyna sax man am amatu way lañ fa xamone
1: waaw
0: ñu jël ci roow diko andi fofu dal neen dal lolou tam lolou jara jangat la
1: way ñun war nañ leen mere way war nañ ca jangal lu tax ci diko buntu fikine
0: waaw
1: ñu ko tudde ndax dama ci bo ñew buntu fikine leen di jaay fa nek lañuy def
0: hein
1: bo ñew ci darab bobu def na bu ma joomu
0: waaw
1: dama jigu sama keur genné ci avant le super ci de muxtar gi
0: waaw
1: poste courant bi légui dem ci juma ji ñeu ba tuetu garage bi ma am mo duggal wala ma fi li ñu wax bu dukk gene man ko dédé man ko fi netu ba ñu ko rek buntu pikine
0: waaw
1: dama aggé la ni waaw légui ni fekké li ñu la buntu pikine tay da melni gaay lañuy sol lolou la gaay yi sol rek dama xolé bi ci gaggal gis na ay ben yo xamni
0: waaw
1: ma kontiné légui jël auto dug ci commis bi dem ba mbar ya te ginaaw daral ga am ko kon bo xamni ma dug gis luma diroomi nit yo xamni
0: waaw
1: duma ne teul ma taxaw fixelé ñu ñep dañ ñu tek do xol kenn waxu kenn la yetul nit ñangala duma gënë laacc ñun ma wa yi day ñu bari xamna ni ci lañ nek waye kenn moy lu dara waaw nga xamni kon day melni li tax ñu tuddu ko buntu fikine ah buntu fikine day bu fekke ni leg jaar nga fa te wéru auto bi dang ko watte
0: waaw
1: yow do bu fekke ni yor nga dara luñu mëna ko dëkk ko sa taw wax ma la nga yobu sama bi mom téléphone nak nga ko même bu dé bëgg jël bu baye bo borom tuni taxaw fi sa li sax baye bo sax té ñom min nañ fofu bo buñu tégelé amna fu ñu dugg ko xamni
0: waaw
1: yow bo démé yow do man ag ci ñom man bi dina la ag ben borom auto ñu wax bu ci tégel ban tollu kambudeen ci all bi
0: waaw
1: amu tiya ci ni rek bel way dal mom def ni taxaw non rek parce que bima top non waji di telephone ni den di tokka telephone bi rek da dug ci ñam
0: la ilaha
1: illallah waji genn bi retan man ndax yeen ni mu yoon be dal
0: waaw
1: voilà legi nak te man biñu bëgg magal gis na ci ñew and ak ay tuba
0: waaw
1: yo xamni dañu dégg tuba legi diko yofu diko fet ci maglu len bi rek legui bu ñëwé sét ci bu bari bari nak ci côté digënté garage daaru bi jëm gëlé ñu wax nañ ni ci lañ leen agressé waji da nga di xex ak agressé ci ay tubab yo xamni mbolo lañ jëgël ko sori dégg ci ba ñu diko ci waaw xam nga dañ ci naaw nak ñu ñaan nañ ni fi am na ñu fi nañ ñu leen wax mom
0: waaw
1: lolu am na ci lo xamni mom dundu ñu bay fa
0: waaw
1: waaw ndax fi solté li yalaw carton standard wala police
0: waaw
1: police en tenue wala civil
0: waaw
1: ñoñu am nañu ñoom day capacité ba bu ñu ñëwé bëgg defal ñu affaire mais du ñëmé dafa ci bañu procédé bokku lu ak seen benn mbokum taal yu mu ko jaxass
0: waaw
1: waaw dañ ko ñakante ñoom bu le nak borom télé bi waaw mo yor ay jëngam vraiment lolou buñu xamé ni li dafa permanent tout dañ fay ñëw wala ba jigi bi dinañu wuju taxu waaw way lolou dal fu ñaaw di mbir ñaaw ñan mbir mi ag na xam bi nga dugg ci roo ma wérifié gis ni am lu ci laal ak lima nit yi wax vraiment lima gisa sama bop lolu dafa rusni dafa rusni té nak peut-être fofu dafa feñ rek
0: waaw da feñ rek
1: dafa feñ rek ndax amna yeneen ñu no yo xamné vraiment ci ñoo xamné ay fétiche lañ doon def waaw ay fétiche lañ def ba ay jëm yu ma xam ñu ragal yalla lool jang dekk Touba di wax ci ñi
0: waaw
1: saytul dekk Touba ci kenn ñu santu leen ko dem bo ag fa ba gis do wax ak foko ba monato ñu xoron dem ñepp mu yebal le lepp ron def lepp ak jibar la go xamni vraiment petit petit petit petit deug la aw di ci la ngay melni ñom li ñu bëgg mu japp ni suñ ko yaakaale bu fa nekké dal ak luñ ko jël jar na ko wayé walu ngum yalla dañ koy tek xalé té nak yoonte bi neena yalla deful am di lit abrit ni fa def lu haram lu alam def ndiko
0: lol deug la
1: ci yalla lu mu sat ci jango la na fat na wut na garaba aw kon nak dal day melni so se ken dem nan ba so ba am fu nit deug deug digel te bu deug ni la fa ne nun ni def ci xara wetu ko ci nonu jaar sa xam nañ ko
0: waw
1: ba buñ ko jidal na e yekati leer man na ni la diw ci kepp bu ma dekk lañu dekk jëm nañu jël seen téléphone sopp ñen ñu jël nañ ko ak ñu fa agressé dem le lu fofé ñu koy ñëw la ak seen seen ci Touba da ñeu gis ño xam ni benn déguissement bi la presque lolu moy seen bi seen Touba dëgg la dig bari nañu kenn mu ñu ko contrôler ba seen dig ko xam ni diko baxul
0: lol deug la
1: waye nak man fa deug yar bo xamni dal kep ku gis ni nangam yang koy def do la bir bi ñu signalé na ci police djop police djop donte ñi ngi ci xamna do accélérer ko do ñi koy def xamni ci mom mu def na ñi wax do lol amul kët ñi fa def ba def ko lo xamni bakkan mo ci ro te ben bakkan kep ku ko fang danger bi mu ngi toll ci da nga mel def ba crime bu toll ni ni yalla bindi la ñom bari jang ko man ko tella mom bi na mu taami dan ko def ko def ko fay gis sa war la waye da nga mel ni ko ubi ci yeb ah lool lañu den def yi inshallah
0: ma sha Allah buntu yaatu la ba habib nañ ci ñewat wa xamna gënaaw waxtu wa nga dem te xamna na fukk minu mo ñu déssé dañuy laalat lek ba lek duñu genn diine ji na gis nañ ci media yi ma ngi den waxtaan ak yow ño xam dañu jël ay ay alcorane diko firé ñu ñu len neex wa ñoñ nak manam man lan lañ ci djublu ak nga xam momam télé ba média bob koku julit la ñu bayyi ko xam dal kenn xam lu mu doon du jël ay alcorane diko firé ñu ñu ko neex dal mel dal momam alcorane dal
1: wa man nak bama déggé oustaz
0: dégradé wa
1: waaw okay man la xam ginaaw lolou mom kenn ni ko tuddu mom rek moko defati kon masalan ni ñi peut-être xagne luñu préparer ci amna djiblu way dafa na am na bokk yu yëngu
0: wa amna ko yëngu 88 628 0618 mbokk assalamu alaykum
2: salaam
0: alaykum bismillah
2: salaam alaykum imam ñi ziar
0: rek ñi ngi ziar ba
2: waa
0: señ ahmadou ñu
2: ngi ziaru
0: waaw ñu lay ziar naka sande ga
1: ñu lay fay wax ba
0: alhamdullah
2: taxna mën nañu wax ne mo waral sacc bu bari bi xale yi tuti wax ne manam dara waru len ci sen kër yi
0: nga deug de
2: mëne bo ni man wala sacc bi mo waral sacc bi rek sacc bu bari dur bo tek ci ginar bu baax bo tek ni jël
0: nga deug de
2: ñoo tay ra ko ci ko gi
0: jërëjëf Seigne Ahmadou jërëjëf kontaan nañu maa ngi nuyu waa sànd ga yëpp waa nuyu ma ñëpp ba habib deng ahmadou
1: waaw
0: neena yoy yep mam chat go bari ko lolo ko waral neena ndaw ñooñu loot ak ñu jël yobbu ndax seen carte yoy ñi def ak yoy ñi xéñ ak yoy ñi xéñtu moy waral loot ak ñu jël yobbu
1: xala xuma li tax doro
0: na
1: bon lool muy pour wi manam dagay dey ci nek doro ci yow wala bi yow mënu ko ko bayyi
0: waaw
1: da dey mënu ko ko bayyi am na gulit ak afena jël faas
0: waaw
1: afena jëm yaayam ci yaayam nako jox wala mu jëm ko lool amna sacci lam yaayam tax gay ko yaayam xam ko ni kel lool amna fi
0: waaw amna fi
1: kon xam nga ni loola moy lo xey mom ngir ci ko ñakku wa iko kay bu gisé so xam ni ñu jamm ñu daf ñu mën nako jëf ci ndugé da koy jël
0: ah da koy jël kay lu wër nga kay
1: ke bu ko gisé jël li tax mu ko jaay lu bon
0: waaw
1: ay du gëné di ko séral mu yag légui mom dafa yakam mom ben soxla nga am mom mo yaram bi laaj mom nako daal am
0: waaw nako am rek yax da waaw waaw
1: waaw nako même buñ ko yéte ci mom nako am parce que la légui dal bi mom fakk nako doole ci li mom bokay fajj
0: waaw
1: waaw moy na xel mu faddu rek
0: waaw na xel mu faddu rek jaxna
1: jaxna luko defé rek
0: waaw waaw
1: waaw lool nak mom moy waral nak sat yu ndaw yo yo sat ci buñu mëna japp mo ko mëna yiss ko bo ma ngay gañ ak yépp
0: waaw da lay gañ
1: bokul ci yow nak mo lay won ni la kon yi l'islam haram ci ko fere moy geray yi ci mëna tuddu afta ak ni nga xamni mom la doomu adamay xex ci digënté bu yama xiyam azul musulmat ni yoyu tax l'islam nepp lu ni alam ni ak osnu mu amale do ci def ci nit ak nit ci defante bu rafet mu téré la safan ba moy l'islam moy jini bi nga xamni mo meuna gouverner mo meuna gouverner vraiment
0: lol deugal mom
1: l'islam bu né ku sat ci la ko loxo deug ku sat ci sat ci langam té la tax mu sat ci moy lim takki kat mom garde wuñ ko dañ ko nangam nangam ak ci tax mu takki yoy ni buñ ko leralo bam leer na ñu koy tag lox ko dag lox té yalla dé ci sal ku takki bis bu nga jéké sacc do fé ila omar dafa am ci ñu ko sama doon gi ah lañu ko bëgg ak té ndax dañ dafa tak mom daw ko def dëng dimbali ko sé la omar wo xalé bi ko kay bu mëna ko dul bu dëgë gën ci li té bi moy sa ñaatu yoon nga tax ci ñu sama juroom ñaarël yoon ñu war lay xamal na yaakara na
0: la ilaha illallah
1: yaakara na bu dé xey tay bi tay do nga fatti yalla delu bi moy sama ci dem ñaarël yoon taway ko ngay xum ko
0: da dé do refej rek
1: naw waaw dé do refej té
0: mo tax
1: ak ñi fej ñi yagg nañu satti lu way lu ñu fa ñoko def
0: waaw lool deug la
1: waaw moko jël kon barama dal dige sentu abi amna fi yarign de
0: wer wer nga ba wer
1: Touba am 70 fen la di tere tere ni ba ci 80 mu bindu ko ak ci état yow indi ci sangur mo def yoy
0: waaw
1: imaginer ma cheikh pour lol ouvrir ba tay ni Touba moy raw Dakar ci lepp la
0: waaw ci lepp mo koy raw ci lepp ndax deug yalla lol deug la
1: waaw ndax Dakar sax amna ay parti ay commune yu bari waye Touba comme ben commune ngi la
0: waaw
1: manam ma tay bi ak manam dal bu lol ëngul dal comme ci xol chef la gis waye defal ko sun borom yi ñu mu defal ci Touba def na faible mom dal di téla xalaat bu bare bare bare jox nga jamono yëmi def ko ci Touba gi
0: waaw
1: bañ koy fondation bi am sama ben xarit murid bi ñuy jaar ci and ak kanen ko xamni da bokk ci benen walu gele
0: waaw
1: xamna bu mu jamono ci ko am ma jamono yi la bokk mom mu yewu na way ni ni def fondation bu ko di non dal adna on a dina japp adna le tout manam ci sey dal da mu ko ko ci way jamono yi ngit rew mi fi jege ni da bëgg def keur di de yi comme ay keur yu non la ta da dal bokku ci rek
0: bokku ci
1: waaw mom man ko presque 35 ans ci naw la xalat mom ba def ko de keur jilé gom fess na bam bañ ko commencé yenen waaw gis nga kon señ Touba ak defaram dal
0: waaw
1: diko sa borom defaral dal ay jeewri nam diko gëna confirmer day melni dal sang lañ mu jaar ci am lek mu yaatu bouloir dal ndé ko dem du téré dal bouloir ba nek bouloir rek
0: inshallah
1: wala laj doon sam nga xamna
0: ba xabi mel nañ sax waxtu yi matna
1: waw
0: wa xamna wajjo yi xamna oustad nan nañ ci del ci wat
1: yi waw xam nga koku nak lim wax metna ma lol
0: wa man metna mako deggé metna ma lol deug yalla metna ma lol
1: wax mo ko téré la xamna ko wala solo ko muni lol moy yalla mo ni football len tek len tal ci ngeen ah ngeen tiré
0: wa ngeen tiré waw
1: yalla len ngeen def li ngeen ci kacc yalla mi ngi ko gis ak yoonenteen
0: waw
1: ak la ci ay ba ak lam ci tek
0: marke ma dama tit sax yu ko ay dama tit sax
1: wa mo mo yalla li ci gën dal ngeen football
0: waw
1: Allahu akbar manam bal am football man dal deug way nak bo del ci tour rek seigne touba don na lepp ñu ci gën bir lu ne day jex ak jël ci tudde
0: way koku ke wor ko bay mu wax ci diine bay habib da war tax ci diine sax da ci war tax
1: abo neena abo jah ñu gën walu tour mo ko ala
0: waw waw
1: ah dafa dégradé dé
0: wa dafa dégradé wa dëgg dafa dégradé lool dëgg
1: wa koku man na wax ñu la liñu taxal gay moy ci mon télé bi bax lool di julli
0: waw
1: ki koy dalal di talibé du julli
0: waw
1: ah té war nañu gis ñi amna béga yu muy def alcorane du mappandom kenn du mappandom kenn
0: wa du mappandom kenn de mom
1: da ko ñu bëti ji mon ci hadith ci ni tek ci alcorane indi ko koy yépp d'accord ci mu ñu dund ko mom indi mom yatam mom lolu
0: graw na dañ ñew inshallah
1: baax na gile
0: jëm jëjë ba xabi san nañu baax gërëm nañu ma sha Allah ñi ngi sant ba xabi geew baax di ko ñaanu yalla yalla defa ko tawfiq ma sha Allah ci xam xam bu rafet bi ak fasaha gi dina ko leer ba nga xam ni ko xey na wacc ni yow ba nga xam ni kep koy deglu rek da nga mëna jarun ci limi wax kon nañ ci gor gor bu baax ba xam ni njub rek mo am solo te ak njub moy ak baax waxna ko ci tambali waxam neena xol moy lepp yantou sallallahu alayhi wasallam mo ne amna ben cieur bu ne ci nit bu baxé lepp bax way bu yaqko lepp yaqko kon señ bi bu woté nga joxé sa alal bu woté liggéey nga nam liggéey te xol bu baxul amu njariñ haba an mansura kon nit day defar xolam bu defaré xolam ba xol bu sedd ba xol bu set rek lepp lu ñor inshallah na ci mëna jariñ kon nañ ci gor gor ba xamna ndigal dal moy lepp rafetal selal lepp lo xam señ bi diglé nako moy lu yenente bi diglé moy lu sunu borom diglé waye nak bëgg nekk ci dëkk bu def lo neex tamit lool tu mënta wëy té lim wax ba habilu am solo la moy ñu wut ay daan ndax diine islam dafa wut ay daan ni ko def lu ñu la tégg li yoonu yu nekk sax wa moy loi bi ñu nekk sax bi dafa ni ko def nangam nañ la tégg nangam ngir ñi nga xam mom xayna xam nañ seen ba bëgg nañ seen bop dañ maytu lool ku bëgg sa bop na ya xam waye nak une fois jël ay daan yu 10 tek ko ci té amna barab yo xamni ñi nga xamni ñoy gendarme police yi ñu jël seen matway dem képp kuñu fekk ngay def loolu ñu japp lu yobul tek lay daan buñ ko défé tout sé ñun ñu bari nañ bay li ñu def
1: gis nga daan yoy bu ñëwé ku ko mën to bayyi am ñu xoy dañuy gënni ko ba wallahi rek dañuy taxu
0: lu wër ngox ba dañuy gën lu wër ngox dañuy gën
1: waaw waaw waaw na daan yi di
0: ko rek inshallah na dis rek inshallah dañ ci ñëwaat inshallah sant nañ ñëpp gëreem nañ ñëpp ba ballagay ñu ngi koy sant bu baax dafa gëreum ak seigne ahmadou mbay cisse dakar sandga ak ñu bëggantu ko duggu ñu lu jëb yalla lu dëng nu na in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: wax rek mooy néewaa na ci ñun ñi nga xamante ne bii ñoo ne ci biir kër si Omar, koo xam ne fas nga soxna te moom si Omar joxewul ak cenn.
1: wallahi
0: ñun ñëpp mooy joxel cenn. Booy ñëwee ne ko damay fas soxna mu lamb poos bi génn cenn la. daal di woo Sëñ Barké ne ko ak dem leen. moom mooy ñaan yi mooy joxe cenn ñun ñi toog
2: fii
0: ak cenn la ko joxe. néewaa na itamit nga ñëw ne ko sama boy jur dafay jugee wala diw dafa faatu ci koo xamante ne bii xëy na ci mbokki taalibe yi la. te du génne ci poosam jox la ne la pour càngaay.
2: càngaay
0: mu ne la càngaay la maa koy def. di koo xamante ne bii xëy na mag ñi fi nekkoon ci dëkk bi ñëpp boo tuddee Cheikh Mouhamadoul Fadel Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir bi si Omar bi muy jébbalu ci moom lim ko wax mooy nangul naa la sa taalib ba noppi ne ko maay sa ndey te maay sa baay. loolu la ko wax moo taxit lennam amul lennam lu génn biir kër Cheikh Abdou Khadir ñun ñu ñëpp bu ñu wëree ba ñëw Cheikh Abdou Khadir ñun fa la ñuy naane.
2: waaw
0: di sant bu baax suñu Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir ci taxawaay bi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom it mu yàggal ko fi lool ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñoo aju ci Cheikh Abdou Khadir ñëpp rek. fi daal la ñuy taxawloo di sant bu baax a baax ñaanalaat sëriñ bi ñaanalaat kilifa gi yàlla dolli ko yërmande. li may wax rek ñun amul lenn luñ ko mën a fayee ndax mënuñu koo defal dara loo xamante ni bi lu mu amutoon la.
2: dëgg la
0: ndax li ko waroon yëpp def na ko. liñ mën mooy fépp fuñ ne rek foo xamante ni bi buñ fatalalee suñu loxo ci ñaan jàpp nañ ne borom bi dina ko nangu ñu ñaanal ko. cat bañ ko jiitu ci biir Bamba.
2: amiin amiin
0: wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: jërëjëf Cheikh Amadou Bamba Sall Sëriñ Abdoul Karim Seck bisimilah.
3: ok jërëjëf Sëñ Amadou ñu ngi lay nuyu di siyaaroon bax ni ko sama Sëñ Khadim wax ak Sëñ Mame Babe rek cant yi moom cant rek la. wax dëgg yàlla Sëñ Abdoulaye Samb bi dañ koy nuyu baax dëgg sant bu baax moom itam. ndax jàpp nga ko sëñ bi jàppoon ak doyle ko sëñ bi doyle woon ak jaxaso nañ ko bare ndax bare yu bëri man naa ko na enregistré daan ko jox Sëñ Ibrahima mii mu jigi sax day woo Sëñ Ibrahima mu ñëw. wax dëgg yàlla mboolem kilif yi nga xam ne dugg nañ ñëpp it kenn ku ci nekk boo déggee kàddoom da nga xam ne kii pas ak wóor képp lay wax ci si ak bëgg lay wax si Omar ci li ñu wax lépp li ñu ko wax dafa nekk dëgg. liñ ci tënk daal mooy fi Sëñ Fallou daanale mooy Sëñ Fallou Assane fi mu daanale mooy suñu Omar daal wàcc na jàmbaar na li mu war a def lépp def na ko wala na yoon wépp nag kon li des ci ñu rek la desee. kon képp koo xam ne sopp nga suñu Omar wala nga bëgg wala nga xam ko doxin wam daan doxe ba mu am lii mu am Sëñ Omar moo fi jóge waaye doxinu mu jógewu fi. kon nag nañu takkal suñu ndig te xam ne Sëñ Mbacke bu si mii nga xam ne moom lañ yaakaar di ko liggéeyal amuñ lu ko sut te ku ko liggéeyal dana la fay. te ko xool Sëñ Omar ni mu ko wax li mu liggéey lépp mustu denc ñaar dërëm yi mu yaakaar suba. kii maam Sëñ Babou maam Babou la wax ak kilifa loon koo xamante ci état bi la bokk xam nañ turam waaye duñ tudd turam. kilifa gu mag bi suba yàggu di ñëw na fi bu xool tey bu fii may waxee yow nii njaal mi ñi ngi ñëw di jaale kon kooku ne xamante bi Sëñ Omar am na lu mu bàyyi woon. Sëñ Omar Sëñ Gédé mi nga xam ne tey moo ko fi wut nag ñaan yàlla yàgg fi lool tey moom itam wax tey kàddu yu am solo yoo xam ne day mat nag di yaatal muy Gédé ni nga xam ne lu ko Sëñ Mbacke sañce woon Sëñ wajjuñu fi jaar yëpp nekkoon ci muy ñu lépp ñu teg ko ci dëgg teg ko ci yoon yar njaboot gi képp koo xamante bi def nga nëkk su noona yoon dina la di wax na ko seetlu laas tey képp koo xam ne def na loo def na ngeen ko saafara suñ ko mun saafara bi nga waxee man naa soo sama daal noo ko suñ ni ko suñ Omar daan defee. kon nañ xam ne ca dëkk bii gëdë gi waxtu wu nekk saa su nekk. ñu fiy dégg ay musiba di fi xew kon yéen chef de village da ngeen am pas de responsabilité. ndax dénk la ab dëkk dafa am war ma jot ci war a doxe dëgg sa dëggal sëñ bi. seetlu laas si kasaale ko noonu kon sëñ bi ci foofu la nekk ca mi ngi ci ginnaaw taalib mi ci ginnaaw seetlu laas mi ngi ginnaaw ñëpp kon ñun nañu góorlu te xam ne Gédé daal ñun fi nekk suñ ko defaree mu jàkk Sëñ Omar def ni war def kilifa ni fi nekk itam ñi ngi def li ñu war def kon ñi ngi ñaan mboolem njëbdu suñ Mbacke bu sëgg yàlla na fi suñ borom yàggal gudd seen fen wér seen cër ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm baax waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
2: Sëñ Moustapha Sëñ Moustapha Sëñ Omar
0: waa kay mi ngi nuyu ak Sëñ Mbacke
2: Sëñ Mbacke macha allah
0: jëm nañu dugg ci ligne bi ba sonn waaye xëy na li mu xaw a xat
2: ak waaw mu ko
0: ñu ngi ziare bu baax Cheikh Moustapha moom it ak Sëñ Mbacke mboolem njabootu Sëñ Omar gi rek
2: ñëpp
0: mi ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal suñ borom taxawu leen te sàmm leen ba ñu yàgg suñu kanam incha allah ñu nit ñu ànd koog ñoom di barakat Cheikh Al Fadil
2: ndeysaan jërëjëf. ci ak mujjam daa am lu mu bëgg baaxee tuuti ci ak mujjam
4: naa benn minute
2: waaw benn minute
4: benn waaw
2: ci ak mujjam boobu mi ngi tawat ndeysaan nga xam ne booba mënalul boppam lu bari daf ne dama bëgg liggéeyal Sëñ Mbacke Bassou doon pintra dara ji bi biñ ne ko liggéey bi egg na dalee nañ ma yóbbu ma gis ko ma gis liggéey bi nga xam ne booba sëñ bi
4: laa ilaha illallah
2: Sëñ Mbacke mi doomam sax nee na ko sëñ bi te ñoo dem filmé liggéey bi mu ne li waaye bul ma ko xañ
1: Kon mu gog li mbokki wax rek mo ci nek moy jambar radio xamne kenn duko jexal muk jeureujeuf cheikh amadou bamba sall jeureujeuf cheikh abdou karim machallah serigne baba mam baba choy jeureujeuf mbokki ni ngi la sante bax bax kon serigne amadou ñu waxtane way yakarna li joxon ci jël ben ko moy roy kay gi non mbokki kep ko xane bëgg am ngeureuma serigne touba bëgg am ngeureumal yalla bëgg am ngeureumal yonent bi bo roy serigne omar boussami donc am ndax dundam gep ali joxe lepp rek dara genn ci yalla dara genn ci yalla dara genn ci tuba kon yalla na yalla yok ay leeram tass ci barkem sant bax señ fallu bussa mi nga xane moy ab taam ta wote buñu tege sant yeek ngeureum yeek yep ci loxam rek dana meena jall ci ñep rek sant sey blaye samb mi nga xamne momit mom ñi koy jale bu baax ndax ban bi mu ko degge sey amar ñeek mom la jëk envoyer message niko yow mom man la ko jall mom mom se mom sey blaye samb da xamana digante bek mom ci baax ci jup ci yalla ci lepp dal kon seigne diola ñi lay sante baax baax di sante mbokk yépp di leen joxe dig dajé ci benen dimanche ci benen émission Fatick soir seigne borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: wa dhakkir fa inna dhikrata tanfa'ul mu'minin

0: julité bokk talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalu cheikh mahamoudou muntakha mbake khali journal kul mouride yalna fi yag lol tanda ak wer sen bokkum talibé baynas diagn mi dan lacc allarbe serigne touba ji muni mo len diegal ni allarbe serigne touba jojulé danako djebalé niki ci altiné jilé ci souba ci bou 10h joté ci touba daru minan ci cheikh mahamoudou muntakha mbake khali journal kul mouride ci bir loli nak baynas diagn wax ni mi ngi ko yegal mbolam ñi nekk marché occasion ak mbolam marché yépp ak mbolam ñi nekk ci auto yi tata yi ak kep ko xam dan ko joxo adde ji nga xam ni mo jëm ci allarbe serigne touba ji ci bi lol itam baynas diagne mi ngi xam le ni ren jile du meuna dem waye dina yabal la jeewrin ju ñuy wax serigne assane ak dia ngir ñu teewal ko fa meuna jebele adde allarbe jile ñu bam tawat ko ci ndigalu cheikh mahamoudou muntakha mbake khali journal kul mouride yalna fi yag lol tanda ak wer baynas diagne mi dan lacc allarbe serigne touba ji mu ni mo len diegal ni adde allarbe serigne touba jojule dana ko jebele nik ci altine jile ci bu 10h joté ci touba daru minan ci kanamu cheikh mahamoudou muntakha mbake khali journal kul mouride ci bi lol nak baynas diagne wax ni mi ngi ko yeggal mbolam ñu nekk marché occasion ak marché yépp ak mbolam ñu nekk ci auto yi ak tata yi ak kep ko xamni dan nga ko joxo adde ji nga xamni mo jëm ci allarbe serigne touba jile baynas diagne itam di xamle ni ren jile nak suñu borom defna du mëna dem waye dina yabal ku ñu naan serigne assane ak dia ngir ñu téwal ko fa mëna jébalé adde jojulé ci bi lol nak baynas diagne mi ngi sante mbolam bokki julit ak bokki talibé yi ak kep ko xamni rek ya nga duggal sa adde ci allarbe serigne touba jile di ñaan kep ku ci tabal sepp deureum yalla nako yalla ful fay la ko mudi wiw ci barke pa cheikhul khadim ki findi communique bi le modi basirou fall
1: hamdan le mursidana wa dai wa mursid sibay wa dawai
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtana yeen nak moy sen xarit sen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtana yeen nak waxtan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamné dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamné dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal leen lol lol lol lol ba na tax seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamné dañ koy jaay garanté ko garab go xamné soko jëlé té amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé té radio yaakar na ñëpp koy déglu kon nak ki nga xamné da am néw doolé ci kërëm té bëgg garab gu wër go xamné amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé hepatite B wala hepatite A. Hepatite yi nak bari na, waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son, wala muy mir, wala muy waccu, wala am xelam di tey, wala dootu am xemem def ci yenn lek yi, yoy yep, wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir. Lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hepatite. Bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi, woñ ci 77 943 06 88, wala nga woñ ci 76 550 34 34. Yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër. Woñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañoo amé asthme, asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la. Ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la. Ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88, wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi, wala ñu woñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros, yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp. Nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay jëm ci ombi fofu lay japp ñaare. Budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide, bu fekké nak liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti. Rhumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti, mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd. Ki nga xamné da nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthros ñewal daru minam bio, wala nga woñu 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Ki amé hernie discale, hernie discale nak ndig lay japp, ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu, yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale. Kep ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88, wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono, wala nga woñu 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu, waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek danañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi. Estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab deun day tang ci digg ginaaw day faral di metti. Itam amna ño xamne buñu lekke ba pare lañuy doora commencer am jafé jafé, am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé, am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé. Liko waral moy cier bi mo tuddu estomac, waye fièvre bi koy dal moy ulcère. Kon kep ko xamne estomac daf la sonal ñewal ñu defal la traitement ci katnu yalla sun borom nga safaraw te du am ben jafé jafé. Yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal, hernie nak ay façon la. Hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am. Hernie hiatale, hernie umbilical, hernie dans ligne blanche, hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju, bu ko defé mom la magni di woyé ulde. Kon nak man na dal fu nek ci nit, man na dal ci naq bi, man na dal ci bir bi, man na dal ci soufu way yoré. Kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique, ulcère gastrique, reflux gastrique, ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88, wala ñu woñ 76 550 34 34, wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi. Amna ño xamne prostate lañ am, magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi. Prostate nak ñaari façon la, dafa am bu teju am bu tijeeku. Bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal. Ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem, wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto. Am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax, loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détailler ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu te dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis ne day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrome calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñepp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yu koy safar ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wén wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

0: jërëjëfati kon waxtu bi tambe mu melni waxtu waangi dem ciar ak ndokel serigne modou falor talibé serigne abdou karim bakay makale makhla ñu lay ciara bax te di la ndokel waye ablay banana du la faté mukk waye di ciar ak ndokel serigne mustapha gey bara baye fall ci ndodi ñong koy ciara bax ciara serigne salihou ngal salum salum bamba waye ciara mbokk yi nga xamni ñu ngi baye xel ci bërepp bi takku bërepp fassane ko alhaji ciarno gey mom serigne mustapha falilu ñu ngi ciara bax di ciar ak ndokal soxna mam fatima kam serigne fallu way soxna mamati mu serigne fallu ci ko serigne bousa elimane ñu ngi ciara bax te ko jaajeufal bax di ciara mbollem bokk yi nga xamni ñu ngi top ci bir jotaay bi ñu ngi deglu ci bërepp bi takku bërepp yu fassante ko bërepp yo xamni ku ci nekk rek tay waxtu tambe lu mu guddugu yaangi ta solo jo wala jëf sa telephone di tewlu seen émission jokku bokku ciara sono kumbu job ñu ngi ciara bax mom tan jambar tuba ca kanam aji ami cisse ci tuba lansar ñu ngoy ziar ñu ngoy ndokel diko jox waccu way biko yalla jox di ziar ak ndokatam jabotou ko señ modou mbodj ci touba fall di ziaré señ cheikh mam cheikh mbodj ci touba fall waye ziaratam señ cheikh mbodj ci touba fall di ziaratam jabotou señ jay roqya di ziaré jabot gal mbolam touba fall ak liko wor da len ñaanal jamm den ndok ci bis bobu nga xamni bis señ cheikh mbodj la won ñu ngi ñaan yalla sun borom delesu ko ci jamm ba na man ci andal ci bis and ko ngom ci barka putte dik cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul ciara njabot ki ni baye xal ci bëre yu tokk bëre bi fassante ko ñu ngi ciara ñepp mbolam ku ni baye xal nak ñu lay jox sa waccu way bi la yalla jox te di leen ñaanal jamm te diko saaku ci yeen ci barkab cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba ablay batay ci xala leg rek ñu and ak yow ci xalam dik nak ci jotaay
1: bi cheikh borom tarikh bi daan doxal yaange Allah ma yalla daan doxal bay wo
0: jere gën jëfati mbokk yi wolof day wax ni li nduf ci newi xaju ci cinli paye le leg gor yi xani ci cinli tay dama ne bu ñeex mu jeexul ci ra jeexu ci pel mëna baña gawa jeex may waxaat ni lu ju woñu waxul jogu fi nu fasiyé tab ci waxtaan wi ci seen jotaay bi nga xamni bu ngeen déggé buum gi dox likoy doxale moy xalaat waye xalaat bu and ak xel muy xelli muy xalam ñu ngi ñaan yalla sun borom nangul ñu soxna mam ami mbake ñu ngi ziaré bax ziaré soxna maymuna mom cheikh abdou khadir mbake ñu gën ko xam ci soxna maymuna soxna may as ñu ngi ñaan yalla sun borom yagal ko fa te wëral ko ziaré soxna ami cham mom sen jéré wadan yalla yalla sama dafa ko jam sunu xojo ñom ak bolem nak bokki nek garasu ko ne su ngalé xam taxi mani mo xam bokki ni baye xel yépp dal ñu ngi leen di jox seen waccu way bi leen yalla jox te di leen déggul bu baax bokki nak tay waxtaan bi lu fasiyene soobu ci li nga xamni moy lan ndax tay sax amon ay invité waye yalla dogona ak si wunu lola waral ñataay bi xama ni rek la mëna tëddé ni rek la mëna doxé mbir mi dama xni mom bata dem bata ko sé rek la tay mëna foñé waye nak mëna yëglé waye nak du xaaré motax tay ñi ñu wara andal ci jotaay bi ak si wunu ñu jéglu bu baax bu ko defé rek ñu jëm fé nek rek namma bi wax ci jotaay bi tay tam bi ak tombe bi xal bi dañi tabé ci kër yi li ci kër gi ni lëj ci biir kër gi tay dox ci biir kër gi ta melni da doon dara ci kër gi ta mënta genn ci kër gi muy ay yaqku yaqku yo xamni bokki ci biir kër gi ñoo ko xeq war ko taxawé nu xor ko muy lo xamni du defar du jokk bokku du defar bokku bu neene ci kër gi ni ci kër gi day yaatu lu baralé doon famé ko xeq fami bu bokku ne ci kër gi neeko ci kër gi kenn mo man kër gi bayyi len ak alali kër gi tay ñom ñep yalla wona tay kër gi kenn nako yilifan kenn yoran baat bi koko yalla jël nako fi tay mboro ko xeq tay lu kenn mom doyul ma mboro mom ko tay day gëna doyé di mo mel tay fofu rek fene mako tan ak yeen ci ay yaqku yaqku yu bare bare yo xamne am ci fami tan ci lu ci bare bare fami tambale olof neena bay ci sew tank may tambale ci bir keur yi fami bu andon ne ko bokon bay bokku nday bokku lepp wala bokon genn keur nekkal ben taru ben tal ben reru ben anukay ben lek kay tay bo dugge ci keur yi bare bare lolu amatu legi lu bare ci bir keur yi yaqku yaqku amna ci feewolo amna ci beddante yi ci bir keur yi mer ma mer ci bir keur yi ken xamnu tollu ta ber gogo bu yagge man na nek tranquillement tranquillement ci ay fami nak ak ci bokku bu amé bu yagge jamboronte am jamboronte bu yagge bamé jambu am jam manam ka ga waye jamboronte gopu kumpole andi kumpo go yagge nak xam na len ni ak nonante ndax ko xamulu dara ne ci bir keur gi nek fe sa mak do bokko nday ak bayyi do def taguko bokko tulen dépasse bokko tulen ndeke bokko tulen courant bokko lay télé télé bi ngi sétan atti bi ngi dajé rek té yeen sa ngeen ko rosté bi ramatan assalamu alaykum nga def bu ne ko job mun ko job bu ko ne mbay mun ko mbay ko ne jaay mun ko jaay hein yoyu bu yagge ba yagge ku ba am seen digënté do dem ba taguko do ñow bu nuyu ko kon bu jagge da nan ak bokku la waye ay wax la waye nekatul bokku go xamni mi ngi dundu bañu koy dundal kon bokki li bokku na ci tay li mëg waxtane ta ko ci table ji faram fante ko bokku na ci lo xamni bu amé bu yagge yak bokku gi mëna yaqku ndax kumpa go xamni kenn xam fu mu tambalé kenn xam bu yagge yag ak tranquillement ak nonante ak ñamrante am te ñam lu bax la waye am na jamm jo xam bu yagge ba yag jamrante moy tranquillement xamulo kenn ana diw dugul baxam ni fi neena mi dug ci keur assalamu alaykum nuyo diw lay set neega ma nga ne de ci mbokku day bay xamulo ko len danaka wéru yalla nga ni seeni beut ñentul lolu bu ne bokko ga nga dox bokki doxul xamulo koy metti xamulo jafa jafem xamulo problemam xamulo daram dëd lejiti woko yoyu mat nay xol fiñ tollu ci jamono waye buñu bëggé nak loolu dégassé wu jeex naka la ngay def bokki xana déllu wat ginaaw arriéra wat suñu band andi wat lén ci jikko mag ñi fi nekkon mag ñi luñ fi nekk woon moy sammu ndono yi lan doon ci seen imam ak seen wajib mag ñi luñ fi nekk moy téyé bokku gi dinal bokku gi bokku legi nak bu ci ay cieur amul cieurelante respecté joxante cieur ak joxante respect ma feuk ak ormalante ak woni ki sama khalifa yow mi ñi lif nga nanguni ki ma lañ lif yoy bu amatu legi bu jagge legi bokku gi reen lolu muy bëgg bari ci bokki ñu bari legi lañuy wax diw sa mbokk do yam cialan yam nañ jox bu la ci rek jaxna diw sa mbokk ni sa mbok rek ngay deg ni sa mbok waye doxal ko dundu ko tudul ko beretu legi ta mbok yi ak mbok de alal yalla la yalla ne boko jokka ma jokko la boko dega ma dog la ak mbok nak mangi nenan yatta koy dox lu ci nek du sax karaw nuy ban la muni awla mañ wax ca lu bax ca bokko ko ba mané akum tank jog di du ko dox du ko fekki di ko lijeenti akum loxo yett yi lu ci nek la do ci kawar lamagnu lo man bo tank me jitu bo mane jugal di dem di contrôler li nemeku so lamagn ñako ngambu waxal legi nak lamagn amna motuway bu gaaw amna fu gaaw fu yomb fu jappandi fo xamni man nga fa daali dugul so lamagn legi ndax telephone nga fi lay na nga fi wasab yaangi dox groupe yaangi dox groupe bo bokkum la nekh lo bëgg ci bokku ñu wax nga ko ci bokku yott yi ben bok bu lolu mënta nek sab loxo la nga man sa kantu lay kan ci sa bul xeb ci mënta nek sa xel mu rafet ak say xalaat ay xalaat ci biir bokku waye bu yoy amatu ci bokku legi bu yagge lek bokku legi bokku greer ta yalla nu yalla mësu ci bokku greer yalla nu yalla mësu ci bokku saw ndax bokku greer ta saw musibam nuru lay rek la jurol ñako sekk kon li olof nan na rafata so mi duggu ko jabi bokki na rafatal bokku gi nan baajabat bokki gi xolaali ci bir keur gi ci yaqku yaqku yi bari bari ci bir keur gi njamborante nga nonante gi ak téla ci dëjë fi ak téla ku ci nek jëfa wal dem sa yoon lool day taxul won yalla di len bolé ndax nek ci bir kër kër gi nekkal len ñël bonom kër gi xey faatu lu koy tass ñël la ku ci nek tek sa sabruq di xor xoral tek sa barada di xor xoral tek sa café di xor xoral ber sa mburu di xor xoral deug la dé kër bu di sa banis ta kenn mënu ko yanu amul ku ko mëna jianu ci askan wi ku ko mëna durum mën ko jaayante mën ko jëngu du yor de papa di war di faré yépp d'accord sax lool war na mëna nek nak waye lu mëna xew jamm nan ko waxtané waye jék jék ku nu wax duggu fa nek bo waccé ta sa télé lijeenté wo kenn mo amul télé yaangi sa téléphone lijeenté wo kenn sa courant bop dongo sen da nga duggu ci kër légui kër go duggu légui lu wat ñaar fukki télé dongo fekk ci kër gi courant yi ci bari bari bokku sunu ku ci nek sa courant bop nga da nga gis ki le courant jeex legui ke courant tak ke courant na ci akamus ke telem tak ke no ci tele ke amul tele ke yor tele ke yor lo jom nga yom lu ci lol nga dug ci geur ku ci nek am loy yobbu sa keur sak sa ngabor ñeexay aña la ko taxan ñeexay aña ndambe way ñeexay rere ay ginaal yu saaf ñeexay rere ruy yoy day bu taxé nu wayf nga tax nga ñu seddel keur gi nan wayfa nan wacce dépassé manam bu yagga ba yagga buñ ko tuggu ci yoon toxta nu ko teggu ko ci yoon nak man na di jafé jafé te yoyu ñaara ñaar day am buñ ko di waxtana nak ku ci nek and sa xalaat tek keur gi day dafa dis diw buñ ko bayyi lepp day met ci mom nan ko waxtane buñ ko waxtane lu ben tax olof neena kat nan ko def jo gis ak ci nan ko waxtane mo ci jëk day reero amul ñak waxtanam ko waxtanul di nga reero ak mom te reero yalla ci yalla musul ñaka wax ba nga waré wax ñaka wax ci na nga waraxé lolu bokku na ci li nga xamni ñaara ñaare day indi ab jafé jafé ci ay digënté te li ñu bokku te mëne ci ko seddo mbok mi nan ko rafatal te doxal ko te yaatal ko bo duggé ci bir kër yi ak bodanté ak ñaka and ñaka yeneen da jam min ci kër yi ta lu ci bare bare ñaara ñaara liko waral moy bar na kër gu tass kër yu tass ci bir kër yi ak ko takal ko lu ci bare bare ci jigen ñi la mbok jigen ñi ama da na ma bal tay ci ñom lay na laal ci ñom tay ndax ñoo ne ci bir kër gi ko ci sa jëgër xawtane toti xawa yalla mané ko gan toti am lum gaddu ci kër gi responsabilité bi mum jël ci kër gi yoro ko diko doxal yalla xañu ko ci walu wëssat yalla xañu ko ci walu comportement yalla xañu ko ci walu digënté ak nit ñi mo am lu mi def da ngay gis ki nga xamni yalla dogal na borom kërum yalla tënk nako ci yenn yi ay man manam ak dugg duggum ak business am ak régler ay problème am xagn yalla meñu ko ko lol légui nak koka ne yacc ne ya sax lu japp ni da ñak dom du ñak dom kay lijeent nak da na muñu don ko roxale diko fengale ko moy don ko ko xanama dañi wané ni bu le sako ciob bi sun borom ko moko fandi fak di quran bi sun borom ko ko fay rewlu bi xel sun borom ko fay auto bi gar sun borom ko mom karay sun borom ko mom bu yagge nak ci kër gi bu yagga ba yagg njabor gi ci kër gi nak di am lu ni gis aw doxalen wo xamni ñu koy dox diko jé ci kër bi kër gi te jigeen yi diko fé jigeen ak morom ja xalé morom ja kenn du ci muñul dara sa morom da koy won nako ci bi nangam ci bir añu kay bi rek ci lay koy waxe tarag yo xam diko tontu yeen sa dege mun ci bi tay nangam seen ci bi tay da doyul de mu ko da ngay sante mënu de ku ni diri ndax mo wana xor fini jaar ku ni diri ndax wana xor fan lay jaar wut xal na fi limay jaar lay xam dal ay terme sans dont yo xam diko tontu dem ba diko tontu njabot gogu deggu nak am neexu len nga xam da ngay mu mujj sax xol patawas dong wala li ndox patawas yi da nga foko tek nga diggal ci patawas yi tek fi yeen dal xol jaxal ngeen rek nangam yeen xama yeen ñi da ngay wax jox dal da ngay wala neew kër gi manam sa borom keur mom keur gi wala sa borom keur dal mo defar keur gi wala sa borom keur muy kilifa keur gi wala muy nepp keur gi wala dondu kilifa keur gi manam lim fi xey di fere ci keur gi lim fi finance ci keur gi borom keur ñuy finance ko teel gi yoy nak bu yag nak gaay gi seen bop nak aw da wax ni nak ama ci ñoo xamni wala mu jaay dañ ko tuddi sen ko tuddi sen ko nga gasto leg leg nga deg ay taraag yu graw da ngay xam taraag ya ko mom waw wan ko melni tuluk malle lek rek ama ay sen bay war na am jom liggey di sen bay war na ñu may bay nangam nangam yen ñi nangam nangam wan ko melni tuluk mal rek lu liggey nangam nangam wax yoyu bu yagge rek de xaw de war ta amana ke jël jëf ji diko jëf mo le mang ci europe mang ci italy tabax na keur wo fi rakam ba wax magam sañ nako waye buy takaliko ku ci nek boy genn keur ga sey dal loko far to lolu ci bari bari ñaari ñaari jigeen mo tagale koto bu ak yi wax tabax day dama ni lu bari bu du defar mo tegeene ci lamagne waw wax mom dama nan bo ci añul reeroti je mu tabaril wax jo xam na nga ci yak rek jere ko yeek duko beere la yeek ken la diluko yoyu mo bari legi ci keur yi yak yoyu ban ci keur legi ban ci ay doome na yo xam anatuñu bokku genn keur ga sax keur seen baye ne ko baye ba seen nday tay mo duga ci keur ga ku ci nek sa appartement bop nga yor tejje ko tiji boy genn keur gi do tago bo ñew doon yo man nga tul ba xajugul sax deg ci bitima be am ko fa yoxu na wuy sama day gol wallo manam ak magnel ak nonante ak yaq dox sen digeunte tax fa nga teul sa do fa jog sa ci mana digi ci dug ci bir keur gi dug ci warandaw ke bu lu xatal len ci cafe go nek digeen mbeug na ni jafé jafé mu na wuy sama day gor wallo nga gis ki teena koka na teddum deun manam xol ki ñaan manam mo do xolal nonante yalla na ci la musul nono baxul fi nga banku ngay bank lank bañu jog ba ay jambour ñu joge ci kër ga dik feug nan ay yeen xay yugo ni seen ki xam mom nangam mon ko mo ñu ma jox
2: fam ci ñere fam
0: mo ta yalla mo ci nonante yoyu amna ci bir kër yi yaq yu amna ci bir kër yi kon xana legi jambour gu yag ak jamborante ak japp ak tranquillement bu yagge man na ni jafé to lu ci bare ñaara mi ngi tambalé ci and ba wala ci ginnaw kilifa kër ga kilifa gi bayi len ak alal bayile na keun ngeen wara ci do keur gi ci yoon ngeen dem ba ci bir keur gi am ku dekk ni ma jënd li ma mom li ma mom dem ba ci bir mu nutu la dal ci am kay fayeku ni fayeku tolo ni tuluk malle ku ne werante ku ne xexewo ku ne xaro ku ne ñeere ko ngaayo yoy bokk na ci li nga xamni ngi ci bir keur yi bokk yi barna lu ci bir keur yi ci ak bañante ak ngonante ci digënte way dencante yi moy ko gor ki borom keur gi fek soxna ci bir keur gi dem ak nono dox sen digeunte nono ko lu ko waral dem na ba lu bare ay sare ci waji dis na gan ci waji gis na gan ci bop sonsi meuntu ko atul ko meuntu dem baye ko legi mu tankal lu ko waji wax lam ci man lay def mu jumul taxaw lank waji dem ba xam bopam xamni li kat gis nako ci jëm ji yor nako ci kër gi way wonako ni mu duggo sant bu dara mu def ko lu ngoy sant bu ko ci ñaanu ndibal lu ko def bu ko neex def bu ko neex bayiko tranquillement am seen digëte ñoo ñaar am tank nak ñaari way dencante ki sey wala sey bi normal ki seylu wala kini seyel wala séré sey bi normal dem ba seen digëte ñoom ñaar man na dekk na ci kër gi waye danaka dekk gi ñaaka dekk ko gën ndax nekatu nu ndax ab sey bu neex ba ci bir kër ki bir kër ku gor ke gu jigen yawo ci bir keur gi dootnu laale dootnu wax masal len sekh rek lu ko gor gu jox du ko jox bu ko jox mu dépasse mu doli ci dem togi yak lek mok ngabotam mom lijeenti wuko ndoxum nan dong da ngay gis ko xamne yandu ci Allah bi ma ñew dik tok wallahi bu agul ci ndara nan wala ci saral bu fet am saral amna wala mu jëne bis ndox amul ko may ci ak ko may dox ci bir keur yi lolou balé am nga balé gi to lolou ci keur mi ci keur yi fam tole toni tungu ngoron taw assalamu alaykum muniko ma alaykum salam bu ya yalla dogan gam sans ci ba def na ci ba teug man ti ban la lay dogal di wo tangala sa papa ci bi dox ko ba xamne ko lekam nit xol jo dox ko ba xamne ko lek lolou ñaara boko dege amana muni fourna dox ko ba xamne ko lek waw lu pare nga tadir ci te bi li gëna fofu ci na moy jek tadir bi ñoo leen reer mom baat la bo xamni

0: mu paré tek ataay yi mu waré gontu gontu fay dem wara dem dem fa bu ngone ñepp ñor ci kër gi takku sa nu gëna café gi tek ci att bi tek ci ngong yi xéli naan waaw bu ñu féké bo dem lu mu toll bu gude ñepp gënaat tek réel bi ñu réel bu sur wérando ku réel réel ku réel réel ñew na réel tek réel bi ama ngay wot ama ngay lal di tangum da ngay tangum raxasu tek bu nopi dik wote dik ni dik sukundo ñu réelo bu noppé ku ci nek dem duggu sa neek wala ku nek dem doxé sa yité fajar bu xeyenu ñepp magni mu jëk magni mu dox magni daan xey yi café gi ñepp daan dox nek ci borom neek borom borom kër gi le ko ram moy ku ci nek mo xam no fanane xam ci lo fanane xam fo jëm way bokki ana lolé lan mo tax lu ko fi jëlé lan mo fi jëlé lan mo tax malik mu ñu xagne jëmono legi dik na legi duggu na ci taxi legi ay moddu yu bess ay création bess yu andi takku ci table yi diko doxal legi barana ci lo xamni mo yaqlu bare ci digënté dekin mi surtout nak ñaari way dencé ni waxna ko legi bo duggé ci kër yi sey yi mi nga ma jaxaxay bare goor ñu sonu nañu dacc nañu leela nga seen goor go xamni buy duggu kërëm danaka bu duggé xassa duggu kërëm salaam alaykum jur kër gi jammam jeex na fi ak ci seen matay ci ngor ni salat lu am jam du fi déglu ko neex du fi noyelu ko neex du fi lekku ko neex lolu day faral di am ci goor yi ci borom kër yi jigen ñet am ci ño xamni lolu dal leen fu ne borom ko ni salaam alaykum seen kër seen jamm jeex na fu borom kër gi xassa duggu ci kër gi melni gën ak ci bi ya xat yo goor gi do wax jam do ko wut do ko sakku bëggoko lénsa nga tuba sax lénsa nga saga fo duggu ci bëgg ñepp xamni ñew ñepp waccé la ñepp xamni waccé nga la ngay jëk déclarer moy ay wax waw nangam di wax di kaas bu ko déna bo né ba jëk sa waakar ci kalaama ci kaddu nga xamni ñimétul la ñom mom li ñu ñaan yalla moy nga téla yew ba téla gën kër gi rek fi ak fajar mom bo gën kër gi lu am jam gona godon fa bo né salaam aleikum néna ko fuñ banku na wut wax télé mu taala ñepp tam li wañi bañi télé yi xam sa jikko yoyu da am ci kër yi té lolu baxul njabot bo len njaboté man nga len tak ci éducation bu bax yar len wa man la wek way ragal gop gi baxul ragal gop yaaga ba yaag di nga bëgg yar njabot gi bëgg len éduqué bëgg len tak ci yoon ngir ëlëk ñu mëna and ak seeni bokku du yomb xolal sa bay nam la yaré won xolal sa yaay nam la yaré won nga yoro ko njabot gi soxna seet bo dé ba mujj bo duggé ci kër gi dootu am jamm dootu muy faté ga def yef lu ma ko xop ci sof moy ko jamm moy ko salam ñe dem ba danaka sey bi takaliko go moy gën ci mom ta den ag ci période bo xamni biram touru na fa yëkëti waat di nga waat di demat di sanjé fanan du ko man mbokk yi amna ci bir kër yi mi ngi ni la ci bir kër yi bari ci bir kër yi lol dox ci bir kër yi kon naka lañ def ci lolou ngir man ko safara xana len delu wat di jaaju wat ak arriyarat dina fara dundu nga xam nga ngi ko dund ndax la man kat kep ko bëgg faté demu ku fuli demu fal tay sa demu da jagul demu nak moy magni rek def magni nek won dal ci lu bax téelu bokku gi samal na bokku gi nafar bokku gi zéré bokku gi man fekk bokku man doxal bokku gi lolo buñ ci delu wat rek doxal bokku nga yom ci non kon lolou bokk na ci nga xamni nañ ci nafarat nañ ci bayyi waxal mag ñi da na joxante ciir
1: jant bi fm
0: lu melni ay ciir am doom bu jigen yow jigen nga dem ndayla ko sa keur men sa negum nday doom yu goor nga am ko nga dem ndayla ko sa keur bayyi muy nday mbaxana nga am doom bu goor wala doom bu jigen sax wala ngeek doom bu goor sax ko samak ju goor wala sax ju goor nga may ko ko mu fete ak mom mu liko matal diko defal lepp ba xey mag bu sabar ko keur ba nga am dombu jigen tay wala dombu jigen tay am ko tay bayale ko ci askanu sa keur bay ba nga askanal ko sa keur nday wala nga askanal ko sa nitu dembu ko xamne dembu lu sa ci fam ko xamne yag ngeen and bi yag na boko xolal legi matati mer jo xamne ngeen an takaliko won nga jël keur ba waye yoyep lepp legi ci man rek defnu ko legi da ngay xol borom lambu dis sama dom ñi nako ndayale kumo job ndax kumo job jambar la borom fi de borom jom la

0: waaw nday la joo xam ni mën na bis nga jël cër ba jox ko ko jox nga ko ko de séddee ko ko de waaye dëgg la ak baaxam mën na ko may ndax sëriganteeg moom waaye bu ne ba ci biir xool cappaanaw joo xam ne li def gi li war a def gi mooy def gii nga def nii maanaam yàlla taxul la nga bëgg mooy buy garsi wala muy andi ay ndawtal wala mu ñëw di la sàkk di dimbali ñëw ak doole ak porté loolu nga jubloo fekk koo xam ne askan wi yéen a bokk benn bàyyi bokk benn maam seen i maam toppante baa seen day toppante bu naa ya nga naaw nga ne ko fa ñu ko ni yàkkub la xar yi kenn xamul ngeen bokk yéen ñaar naw la woo ko ndax ñu ngi dooleem naw la woo ko ngir ak ñàkk siwoom naw la ko ngir ak ñàkk bari dooleem waaye ak man-manam ak pexeem fa muy sëy borom këram mënalu ko bari loxoom jotul ginnaawam dëkku ci état dëkku ci terrasse mbokk yi état sa terrasse du bokk de état sa terrasse du bokk dem état rek France du bokk ay bien du bokk aw tur wuréy du bokk ak bokk alal yàlla la nga ne fa ñukk kookee dem xool koo xam ni wóor na ma cër bi nga ko jox tànga jox ko xoolal dara tànga jox ko loolu am na ci góor ñi ba ci góor ñi bàyyale jël sa doom bëgg tur wuréy kii wóor na ma ne kii moom li ba kële ab day tukk bu fee bu fewal du la ma sa bàyyale doomam jërëjëf du la ma sa tuddee doom ca dund nga dem fa ne ko panget romb si ña nga xam ne yow xool nga leen nii noo moom sa cër bi cew nga xañ leen ko loola bokk na ci li nga xam ni day yàq bokk te loolu mi ci kër yi bu yàgg ba yàgg ñi nga siqal bokk gi mun a tegee fee ne bu yàggee ko xool deen xaw a tegi seen tànk ndax benn cër du lu mat fukki doom yu jigéen bu nu xoolee askan li nga bokk amu ci kenn kun xam ku ni kii xam na lu ngeen luen lëkkale yeen ñaar nga tax nga bàyyi la ko doom lu di sa nitug ci sànn koo xam ne démb leen boole déedéet yow daal koo xam daal leen boole mooy ay bien yéen ànd dem Dubaï ànd dem Sine ànd dem Makkatal mukaram bokk grand place bokk ay wata bokk fu ngeen di jënd bokk fu ngeen di jaaye bokkay bëgg-bëgg nga ne xa ki mooy sa mbokk naa ko bàyyil sa doom ji moom moomee xam na ni am nga am nay doom waaye doomu sa bàyyil doomam kooku moom def lu mu naw lay yow nga topp ci ne yapare yaakaar yaa ci nekk bàyyi say bokk ñi nga bokkal bàyyi ñi nga bokkal geño ñi nga bokkal meen nga leen fi ñukk dem cay jox na ko cër yoo xam moom nu ko yooyu bokk na ci nga xam ne li wolof naan bopp bu nëb tey wëri sëg mooy loolu mbokk yi lii daa bokk ci loo xam ne nan koy bàyyi xel di ko waxtaane muy lu nekk ci kër yi ay yàqu-yàqu yu ne ci kër yi yàqu-yàqu yooyu day feeñ ba ci njaboot gu ndaw gi ku ci nekk di wane lii sama bàyyi ko moom lii sa bàyyi moomu ko yooyu day am saa su ne waxtu ne saa su ne te doole yemul yàlla sa borom moo sàkk nit ñi nii baaraam yi toll noonu nit ñi toll ku ci nekk sa tolluwaay wërsëg yàlla koy joxe dox ma waxa ne ndey xaalis ci babee ko liggéey waaye yàlla ko joxe ku ko neexul loo ko jox kon xaalis di wërsëg yàlla mën a ko jox dégg nga ci dugg ci biir bokk waaye xañ koy bokk waaye mbokk mën ko yàlla jox war naa xam lii ko yàlla dafa lan la bum ci bàkku bum ci wane mu jël dara xam ne li ko yàlla jox la moomul li ko yàlla jox li ko yàlla jox waaye moomu ko da ko bokki ko bokk ñu ngi ko bokkal kon seen ko ngam loolu bokk yi bokk na ci li nga xam ne nekk na ci biir kër yi nekk na la ji ci biir kër yi nu war koy waxtaane war ciy soññee def ci ay nafar ak i taxawaay yu ma sëkk ngir lan ñu gën a xam dëgg xam ak bokk day yëf yàlla sa borom subhanahu wa taala rek la organis yàlla ndax yàlla ko yónni wàcce ko ni ko demal mu jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko da nga may wàcce dara dunia da nga may boole ku mën a dog mu ne ko demal ku la dog ma dog la ku ko jokk ma jokk la kon bokk yi jokk bokk yii bokk na ci la nga séq ak mbokk mu am ko ci yow bu la ko ko xañ la nga am ci mbokk war ko séq ak moom bu ko ko xañ waaye boo jëlee la nga moom ci bokk tranquillement ci bokk mooy ci wàllu ay xeetale ay wàllu yii xewleeg jamono yi wàllu ndeyale waaye wàllu magale léeg-léeg nga dégg magale goo xam ni da lay wuti magale gi boo ko dee xool mënoo ko xam fenn ci meen wala ci gaño luy sabab ba dëgg la nag dëkk ju yàgg nag ak mbokk la dëkk ju yàgg muy refet joxe fa cër booko bu yàgg ak mbokk la ndax dëkk bu yàgg ak mbokk la waaye nag teewul nag bala ngaa sidd kenn ña nga ko siqal ci bokk ña nga ko mbokkal ci bokk lay seen walu jox nañ ko nit momom li liyam li bokam li bopam li bokam li nga mom sa bop teyeko la sa bokam mom baye ko ngam ko deg ma mbok legi rek mbok legi mbok legi mbok legi mbok legi mbok legi amul de waxe na rek ak mbok na mel ba legi tay ji la wal gunaay tay am mbok yo xamne no am fulla tey sen bop bi len yalla moy lu ñu gañit top nu kenn diko sibaru baari ko emprunté wu baay la nga ci mom baari bu xanté ba top ci mbok mo xamni alal ja tax top ci mom diko sibaru dedet am ci xam amna fulla jo xamni bu na nek am yaxit fa tuddu fu jog dedet fu na tuddu du fa tek ndax li nga yor ni ba yalla jox lako nga xamni yalla lako jox appelé wu say bok damani on dama xassa sene ni waxtu wo xol sa bop nat sa bop ya japp ni appelé say bok say bop say bok ma nga sa bop appelé amul man nga la ëpp wërse ak appelé ay mié ak pexé ak tour waye melni yow bo bëro say bok andano appelé dolé ndawlu falu nak xamul bop amul limu lu yalla xamul ko leen ci bokama jéxal fiek jéxal lu ñew ndawlu falu ndawlu falu amul limu lu yalla amul ko édiqué fi ak jeexlewul manna duma ay bokam sa dama ni fo man ni ci aduna akom na dal ku ne bok and ak bok rek da gëna wor waxtu wo baye say bok ci bok jamul ko jëm
1: jamti
0: bok jamul yi nga andal di leg ñom and ak ñom ngir wëssak and ak ñom ngir xewit wala aw tour doxal lem dir bu gatt mi ngi dox tuti tay am lu fulu jo xam ñaara ñaara ba lo xam lu bëgg na ko sax ci bok yi buñ ko bëgg sax nanu may buñ na ma tax maynu dana ñokkat dem ba neegi sa seen bitik do ko wax yow lool nak bokku na ci lo xamni gatcha la ne ci biir biir bokki jambour difa jeeg jeegi lu nekk def ko fa fere fa wosa wone gene ko lu lu lacc ci bokki gi xol nga yat yati xol teew fa nga bok buñ xolé amul lenn lu lu jariñ amna fi amna jëm yo xamni defara jam mo nga defa seen bokku wa motax lay nga tok ci barab di sant bokkum jambour nan teejju aka bax aka bax bo to ci biir bokki jamm diko wax mbokki kenn bokku ci aduuta wacca sa gaddu bum kawé ndax bu yagge ba yagge ko am fulu yow man diko wax xa bax yow ci la bax ak xa ak yow da nga na man ak man kon boko waxé ñaar diw aka bax ci joj way aka bax ci sa waji ablay sam mi ako gore aka bax ablay kenn mom ablay man ci lu bax diko def lepp mi ko def waaw yow day le ko baye kenn fek ablay ay bokam yim bokal timul mir na jol gam fek bax jabotu birim je sam amatu ñom ay wax shekutu ñom dara deng ablay dal da tranquille manu te bopam rek na ben place na ci yo xam ken xamuko and ak ay jambar yo xam di len jay ñukoy jay muy jayexu mu len france di may xaliss waye seen dekk bam dekk sa xolal yalla xamay seen france bam panay ne ken xamu kan da ndoxum ten la ni nan ay lampe amunu ko lampe bari bari yakuna mu jël ay lampe diko samp ci ay ndiko may ci ay keri jambar ak ay dekk jambar ak dene diko def ay tuuma ak ay sanke lo man nga tegg dekk ba man dama fogon ni ku bax te yalla man la gan ta ngay def ku mel may sar senegal tu ala jaat ma sar heure bu duggé limi séré ci mom muy wax ci mom mbolem ku nek ngeen sar ne ko lepp mi ñu ko defal lool moy deug fa la fekk bax fa wala xam ala yefri mu ko sale ko nona kanena kanen ñu nek deug bëgg deug yaang fa na la ko doon ay bo lo mi bo ne ñugo woné ñom rek gam nek lam amul ni gañi waye dama lepp mi ko def ak kanen exemple la jël ci ñoñu rek kon yoyu day ma di baye xal waye man ba paré mënalo say bokku mëno nan lay jey waye mëno wara mëna jëf ba paré jëfal say bokku jëfo nan lay jey jëfo foko mëna jëfé ak koko mëna jox ak sëriñ moko mëna jox ak foko mëna yob ci yoon wi ak koko mëna jëf nan jambar la moy gën ak yoon wi moy mëna tu yoon wi ta gën ak yoon yow fa tara kala yow faatu yow faatu faatu fen fa nga bokku le fofu dara amul lenn lu askan wi amna lu soxla guru ba sab ban bokku sax bokku ci guru waye sa wakal dong ñaana nga len ko wakal ben wakal waxu ñom am nga teranga xem nga len dekk ba nga judde won sa nday da na ci dem tor ba ci ten ba nga ba ab goj sa baye lan fa landangu ay depp neek di bayyi de lo jokkat lu ak def ne xamne yow sa baye do dor na fa sa baye xad na fam neek da fay put ba tay ba tay dem sakati wala tabax ay wala defal ay saket ay sakala ba nga wax nu fay ko mu dik dund ko tay dekk bobu tay bo fa ne tay rek fa sa baye dekkon dengo mo fa tax man sa baye fi xom bo taxay xol doye ko sof sof si do nga bari ci timbe nga am am safara ko da nga nan te bu timba ma ci ngir xeexul len lol ban fa lola lol nak moy wacc sa and wolof neena ko wacc sa and nak and bo dem fekk ci borom ban ci xamni sax ne programme bu yegg ban sax yegg na sax ne seen nit sax sa seen telephone sax sa seen jëm sax sa seen jikko sax sa seen dimbal fon dekkal dekk ba sa mun lu ko xam do deggul tudduko ta xolal mbokk ñepp lañu nga xamne leena nga degg sonni sa mbokk taxal di mo ne 2100 bokk de ak sa mbokk ño bokk na ngam de leena ko ci mbolo sen 200 bokk sen ñepp di xolal na ah sa mbokk ko ni ngi demante le mo ne mi xamago mom deeng fekk baba mom yow ya ko mbokk waye mbokk wu la la ngeen sekk yeen ñaar bu ko meena do faxal jago faati niko amo ay bien amo wursak amo tour amoy pexé amul ko njariñ do ko rang do ko sersi do ko di soxla mu tranquilité bopam na ci ay jambour yene lijeenti yeewit am nga fulla ndax gina sa mbokk ta xagna munu at ag ci mom amu ben at bop tax nga meuna yegg ci mom ngir meun ko so problème do man di am gor yo xamni waxna ko dun man di ñaaj dun man di ñak ñak lu jom di top ken nak am yo xam kullu yalla munu la top kudul yalla top ni lu set ni lu woru lu lu mo na mi man ko muñu mo meene mo bu len serigne bu mo na ko sa do mo mi xaral bu na wene dal lay so ba dal ko fete ko dox ci najeet ay dig len jamit baxna pour ñom am ñoo xam lu reere baxna sombi buñ ko reere xey ndek ko xey reere la kar xey reere gabal xey reere baxu chaqan akum togontu lu ma reere baxna lolo moy ni ko xam dafa doylu to lolo day am ci famille kon mbok yi li ma wax rek moy li ci keri dal moy li ci famille muy xew yi ci xew yu bari ndaje yaangi ni tour de famille yaangi am mais tour de famille lélé mo am ay jafé ay conséquences yu graw lélé ko am ci ko xamné ay tour fam ko ayé pour nu jox ko day gantal xam lu ko ral ñeeku du jekk dé barab bam ko def mo ñeekul bu ko défé buñ ko déclaré ko tour bi ak wayé borom wayé ko ni téngi na baye ba benen jamono dama ko jekul xam lu ko ral ay moto way la amul te bëggul asagam sagam amana kër gam dëkk yalla nga gor gor na ba dool fa ñaari pant ba ñaari sëngal saxna bu dool saxna bu saxal ba kitt ni ko wala mu nekk benn buntu wala mu miir ko nekk benn buntu am fa benn pant amul fu yaatu am fay baax ci biir kër ga am ma ci bokk yo xamna xamna ne xam go xamni bëggul lu xamal ko leppam bëggul tam lu yapp ko ndax ma ci bokk yo xamni bu ñëwet mo ko xolé kër gi du fa tok da ne ñi bëra naan ko ak ñi gër ay VIP lañ na ni wuta kër gu ñu dara dem abba gën ko dara leen fa lol ndax lol ak bokk la nak ndax lol yefinit la han lol yefinit ni yow yaangi ñew dik ngir ni da nga deug da nga ñew ci tour de famille jokk bokk mo taxaju nga ñewale ni kër gi da tang sa way telax nan lol am ñu waxtaan nako te nga yow kër gu nga jakkal lol te nga wax après kër gu sal bon sal mo allo après am ñu fa yendu nagam lu fu ñu yendu man mo ci bokk man goor ñay xam na la wax man am sal may ab am kër gu may ab du len baax ci kër gi baax ngeen wax la mo leg tout de famille fi mako def la ko defé ko mo ñu baxna ko mo ñu xam xam dañ ñew bu ñew da ngay seen ñu bëral di am ñuy tan lolu rawatul ci biir mbokk ta jappalante amu fa nimbal amu fa la gën ñepp diko tok xor ki nim nekké xam nim togani jekul ay mbokk ñoko dibidi da wax ni subu subante dañ ko jall da wax ni ko sen mara do ab tiakar ay bokkam ko xad waye bu yëkëté nak ay soppé ñoko jëk ñoko taxaw dolel ko kon bokk yi buñu gisé ko xamni neew na doole bokk na ci ñom sen famille sen askan la
2: ci ñar FM
0: ci ñom la bokk lu xol ni neew na doole dem ba kërëm xol ko xamni ki kët nim nekké manam fu tollu ni instant bi buñ ko xolé wala sa ko meun dimbali ñu xol ñu ko jappalé mais loolu bëré tout légui ma ngi ñu ko andef xey xol ko xamni woor na ma ni ki ka tay ji ah buñ ci jop buñ ci taxawul mbir mëna baña jek doom ñu goor ji magna doom ñi ngi sey nañu neena doole mi ngi maxi amul libal ma ngi xol waxtan nan xol ku ndugul ci neegu diw ba ndéssan tay ma ngi yëkëti ko jokko goro waxtan ko mom niko diw mi yabal ko ko ndiyam di wala ko ndeyam diw bu dem waxtan legi baxam bu ko beugé ñu top roko jëm ko wax li ma ngi nekkon deb bu jëk xol ko xamni woor nako ni ki kat bu ko jappalewul lu bare bare newet biñu jëm yorulum baye mbama danuna foso danuna amulu jiwu ma ngi xol ko mu doon seen jarbaat ba seen dom ba doon baye ci kër gi wala rak jambaral ta bëgna liggey ma ngi wone ko kay gënal bëgg nga boko foko yitto ten ko jël nga dem bayiko bo la ca mbam me nga yobaliko mo seen be jëlaleko bo xey feñaara fa ñatt bu xey xalé dik xeyal la wala nga ñu jappale xalé jappale la xolal yu bax yoy bi xolal yoy bokki ma ngi gacce nga la ma kenn ma ngi fi la ma ngi nekkon baxan lol ñu opulen ay moyen waxtu wi tembe ci bu lay jokk ak bokk ci bu lay rafatal ak bokk ci bu lay dox ak bokk ñu opulen moyen opulen mëna jaar ba dox ko lan mo tax ñun wërno mëna roy ci ma ngi cior yoyé ci yoyé ma ngi dund ci seen bir kër yi diko dund ci njabot gi diko dund ci and bi diko dund ci seen bokk lan mo tax ñun mëna taxaw ci lolé daf ci ab contrôlé da ci ab sétu ak ab satantal ngi taxawé ko bokki li dal bokku na ci li nga xamni waras na ko xol arrière ko gën ko ñi di waat waxtane ko te xamni mbokk mom yalla mo koy def digënté mo do ma dama ku doon wut fo bokku yaay sakal sa bop bu la neex ay dara la sante wala mbacke wala faal wala jenn wala neen nga sante kon yalla mi la boole ki bokku mo xam xam na boole mbokk na wax nak mbokk nak ñeeku plateau ciép ba nga bo ab restaurant nga taxaw naan jaay ma ma fa jaay ma dama da jaay ma sopp kanji dedet ak bokk alal yalla la yalla moy xol num ko defé yalla moy xol nam la ca bolé kon mu la ci yalla bolé la nga tane ci bokku ga muy yi xel mu rafat dé jokku bokku wossagu la yalla jox dé jokku bokku kalmi lo man ci défar lo man ci lekkelé def ko waaw wossagu lo am mu la ci tay bokku dimi len ci doora ñinga yor mu doone say lo man ci japp ci say bokk jappale len lo la man dimbali ci doole jappale len lepp lay fexane ngeen jappale fo nek di liggey say bokk fek la fa ba nga def di liggey say bokk xam fa ngay liggey war nga meuna présenter say bokk ni barap sangam la nek la ngi sekk ñom lo la meuna dimbali ci barap bo ci lolé nga def ko ñom waye bara ñoo xamni baram ñoo xam baram yi nek di liggey seen bokk yeguko duñu ci seen bop man nga dama nek directeur général am nga lo meuna liggey ci dekk ba xamni fa nga fekk bax ba ca koñ ba am nga lo meuna liggeenti waye defoko kon yow sa nek directeur général wala nga nek sant difa liggey lo won ak ciir bop ndam da gofer say bokku mu gis ci seen bop kon lolu da naka jëlu bokk di wonala na di wonani nok di ñoo bokk ben ngok man nga nek hôpital doon fa dara say bokk fekk la mbokk mu la fekk do woni ki sa mbokk la ya nga woni damay liggey ne ci lawa di ngatal yi mbokk mu la jëm xamé ko sax do ko jëm xam do jëm xam lu doon lolu gis say bokk gis na ci sen bop lolu da naka bañ fa nek mo gën tan nak ginaa bëggay judd ci bokk ci biir bokk judd ay bokk ñaanal la yalla nga am yalla fekk sa ngay yalla nga gudufan yalla nga tek nga sa dem ba jang am say lijasse am say diplome mo xam hôpital nga nek mo xam da ngay commandant mo xam da ngay commissaire ak commandant mo xam da nga nek directeur ci hôpital ba mo xam da nga nek ci appel war nga bayyi xel ni am ngay bokk li jëk moy na nga bayyi xel fi nga tok fan la waye na nga bayyi xel ni bokk la fekk rek waye bu la mbokk fekke waccu way wo gese xek mom dox ko waye mbok am yaakar ñew ci yow mo won ko mi ñu ci hôpital bi xamna ni mom sax ñewul ci yow directement dañ ko fi affecté mo dañ ko fi renvoyer mu jog hôpital ñu ko dem hôpital bara sangam mu dik fekk la ci biir hôpital bi xamni mbok am ak mu law kay neysan am yaakar di dund yaakar xelan tambali dal diiw ko sama mbok wala am ko dig xam yo diiw fi lay liggé ci hôpital bi sax ko gis nangam mu dem gis la wax ak mom wax ba yeggal bokh ba giex wax ay doliyasam ba leppam yegg nga ne farax dal xene li jitté ko ci doxo ci waxu ja lola bañal la ko sa mo gën yow fo ba dag ak bokku dag nga bokku de tass nga yaakar ndax ñum la di leer rek am na lo fa man xam nga fa lu fa xamul waxe sul nga dag sa wedd ko ci faj waxe sul nga diko may garab ndax garab bi momako waye man nga ko ta am noko taxawé wala ni ki sa mbokk am nga lo jey présenter boko defé mbokk yi da na xam ta lolo sarif bi nga nek d'accord nako daxuko ana da ci taxaw sa mbokk organiser ko donte xolal malade bi ñu ko fela ko sax war ngay xol ñiko xam ni ay ki sama père de wala ki sama nangul no ki sama mbokk lu nangul da taxaw lu mako nangul nangul taxaw wana ci la nga man ma ngi siaré docteur sek muy bara sek docteur sek mi ngi nekkon fi hôpital djémoun nekkon na fi ginaaw bi len ko yobbu fele ci ñu ngi affecté ci hôpital touba de kanam côté yaaka na mi ngi nekk alam nga sama domine yaaya mais ku bax la man rechu mo lum don jang docteur man na jang docteur bare nek docteur bo xamne doori tor waye doori tor ndax la ko war lepp ci bokki mi ngoy def mbolam bim nekay jimun malade bu fa dem donta bar ni ko ci loxom docteur bako yor je dik taxawla presenté wala ni la ki ni la lewe ci man ñoñat fekk fi ko to lolo ndax ñoomi service bo xam ñoom ana non bokku nañ seen metti mi bara bu mu xana wax taxu ci yoy ñam ko sekk na nga taxaw tay ci hôpital bam nekkit mbokk mako fa fekk de la tekkew yoon wo jaar ndax nak do jek jek ñew rek di nga jaar fa nga wara jaar bax ci mom mu wan la fi nga wara ma jaar ba faju kon lolu ñu ko ci sargal bax docteur sekk bara ñu ñaan yalla sun borom gudda fa na tore ci sama mbokk to wala fi neen mbokk ma gën mo gënal bokkam bayam ak sama yaay bokk ndey ak bay ci yaay adi lay ma ci hôpital yi mun siara wa docteur fall di siara tay beydi fall te gën ngor jang sunu xarit nu ngi siara bax diko ndokal te diko jajeufal baxa bax mu melni yoy yep dal lu ci mari ma ci ñaan kat ba ngay ñaan sey bokk xamni yow mi da ngay ñaan mbokk ñew nga taxaw waye mbokk ñew ngay wanani xamna ni sa mbokk waye bima nekké fi dama tambali digënti di tambali fatali ko ay dembu yi sew sewani amal seen digënté seen baye ndax jaar mën ta ñak nak ngay fatali ngaan ki li yaayam def sama yaay li baye def sama yaay ki mère bi def sama yaay ci nak ak ki wax sama yaay nangam dedet yow fatali yoya ndax tay fa nga nekkon jëngu ko tay bu fekke yow da nga nekkon sa yaay joju suuju yaay wo tay boko ma xana ñaan ciéré bu toje wogu ciéré jël wago jox doom boko ñaané mu bañ boko ñaan wayé ngir mu dakk la na la gënal fi bo déwé tu ci gëta nga wax mu do la rek yoy mu jël fatiku baye wolof jaay nak né nga baye bu doon fatiku mu ñaaw kon yoy jël fatiku noy def naka ngay def ak lan la bëgg def ko moy nga andi benen image bu bess tek ci kanam xam tay fa nga nekkon bu jëk ak fi nga nekk tay bokutul li yalla la ko jox ba nga joge di jangi subatel sa baye xey gutal ay dalle plastique gutal yere yu bes iski la li ci école bi yobul ci école bi mënon sa bop mare dara do dara jappale ngay jangi dem ak ñew nu di la jël jox am buru ngay def mo gene restaurant bo gene après mana ci ndeke ngay dem ba tay vacances jot nga dem vacances keur ndi jay wala sa keur mam nek fa boy ñooñu son lool préparé la jëndal ay fourniture lu nek jëndal ko andil ko nga dox xolol yoy digënté man ñaaw yoyu image yoyu bu ko andit bu ko tek yalla gënal fekk ñooña waaw ki sama ju yaay wi ki def na sama yaay bis nangam sama rajaay ji def na sama yaay bis nangam sama dekk do bi ki xamako ki ne sama yaay ni wax sama yaay ci lu ñaaw ki ne sama yaay ci lu ñaaw ki may at jamane xale ni ñu def musana football musana jaar kërëm ki musana jaar tolam benn bis dag fa benn gubu ki nangam wala da ci mangom nga dag fa kër doori mo door dedet yo yep jul fatlu yi fi xala la won jallna tay ya nek ci donkasi gi ndax tay yaay xef ya am lo yor lu solo ci yow bu len ko xagn bo len ko xagne mu ñaaw waaw kon dal mbokk yi mbokk dal ma ca gën mo gënali bokkam nan samanté mbokk gi nan samanté mbokk yi luñ man diko def ci lu bax nan ko def ci lu bax te diko wax ci lu bax aduna nekul luy sax di wey dama ma ñew rek la bo fa yag da ngay fay joge te nit ku ne warna xalaat yattam yi fi la de kon mo fi def li fi len ko def ko gi fi ngay mujji ana mu fi la de kon ah mo fi def li de waxe ni mo fa wax li nak ana mu fi len ko def kon yoyu ma tay baye xel bu baax lu way man ci bokki de ko def te dimbali te dimbalen te ci sun bir moko febarna mané lacc teud fum teud mokay ko deg mu xamni febarna lan ca war bu ci bari bari bokki defunuko amana manan ko fajj waye fajjunuko nit faruna fi orna ko na fajj boko de xol lepp boko de xol gën nga bari matin 50000 ci rayam wala 25000 fojé su ko mu xey faatu aw nit febarna fi li koy fañ lepp boko doxol gën nga bari matin 50000 40000 ay bokkum baye mu dé ndu xey faara ci 400000 lolou lan la légui da ngay gis ko xamni du wonane bokku la day baye ba nit faatu mu wonane lim doon ci bokku gi aw aw ko ndam di fatu aw waaw ngaraw un problème waaw ah kene ko def ba baxna waaw dal fi ngeen saxu ciet ñene ñent juni lu ne ba xere joxoko saxu ciet joxoko ñent juni te wona li xamay musna am problème ñent juni musna am problème ñaari juni bi soko nga lank saxu ciet waxale wumako ya lol plan la jëf jo xamne ko jëf maam ko melni ko rew li ngay def kon ngistal tax ngistal ngay def ngistal defo ngir yalla mi la sax difo ngir yalla mi la bolen bokk mi defo ngir yalla bokk yi da nga bëgg jëf jo xam ñepp xam yow waaw motax way ko bax nako waaw moy dundu faalé woma ma wop fajoma nga dé nga jël aw nak bëgg ma saraxal lolu ak bari waaw da ngay gis lay ko faatu légui bokki taxaw légui ku ci nek li wana sa dolé jox dolé fu mu jëm féké dan la digal ni la baal mi nit dé nga do ko def lu bax yow kon yow sa ala joju kon baxul dé nga xam fi ni dew rek yow do def lu bax ta fi ngay tambale moy li jëk moy gi nga saraxal nit nam lu bax la dem rob dara gënuko waye sétu ko bop moy affaire bi dé ñi dé taw fi nek ci hôpital bi lé gën en sop ci hôpital téyeku fa wax ni di dem ci hôpital ba son na lol fa nan ko gënal yobu nuko kërëm ñepp liko séti sa tank jaru fa muy sa mbokk amana sa baye mo sa baye bokk nday ak baye amana muy sa rakki baye amana muy sa bajjan amana muy sonu jaay ma muy sa ko leere ma muy sa xamé bu yag wala ko xamni bu ngeen xamanté yag na mu taw bet fonu ñepp dem diko sét demof nga baye bam faatu ngay ko fa jégg jégg yaati yaati gref yef lu ñu ko dug ci di wala ngambar li pour lan la légui li mo nak bokk kon li mo nak bokk han xalol ko han li lan la ablay li lu ndan mo nak bokk bu dem mo nak bokk day ni bokk doxa kon doyna war kon mag ñu jëk ñi li daawu def nonu mag ngi la fonkone seen bokk lol ana jogen deug deg ni deug nit febarna ñu xey ñom ñepp préparer nañ ko séti séti tiwuta dé waye séti gu am na def ci jarag gi jarag la nga xol ko am noko xolé mu xolal la jakk xol la mana fa doxé wër barka señ ko wa mag ngi nak da am lu ñu jarul ak bokku jaralan aw da na xey ak bokku jaral lu ne yeeno na ala ngir bokku waaw mag ngi ñak nan baxaw ngir bokku ñongali seeni tol ngir bokku baxu toy ñu ne ci ngir bokku tomate nit faatu baxu bi toy ñu dem ko taxaw faaw lu taxu ko saraxal ko dogay yew ko dem ba baxu bi farfendi mag ngi ak bokku la jaral lu ci aduna lool mag ñoy nak fi ak demul di len andi len te ci table gi di xol ni ñu dund ak ñun ak ni fi nekko ñom mag ñun ñom ni ñu dundé bu ko dundul ak ñun asul bokk yi du ñu mëna jall bu ne mag ngi rek don exemple ñu ñu yaakaar ak dafa la xara mu jabar ci ñu baay
2: l'ergue fm
0: dama jël señ tuba mom señ tuba mom la ko ci bokkam lepp mbacke def nako mom defal na bopam defal ay bokkam defal ay jambur japp ak jamburam wala ko jamu yalla yar ci ngebotam nambatal len ci wan len ko ba ngebotam xamul lu lolu natamale ci cheikh mourou sa mbake ba ci cheikh mourou moustapha mbake amul dogor ma ak bokam kenn ko ci musse deg am ak jafa jafa ay bokam dag digeunte ba digeunte ba yeex tak benetu am luma ne amul jere lu ko ci nek lo nga sekk sa bokko wonengoko keur go ci demel ñaara ñaara bo xolé gi nga ñom rek doon exemple ñom doona wono yoon ñom bo la xolé xamnu fangu sey bokku lon demel ko ci musse mourou sa am seigne fallo nga fa ha yana demal ko seigne fallo am seigne mousa nga fa demal ko seigne basirou am seigne mousa nga fa demal ko cheikh moustapha demal ko cheikh abdou khadir demal ko seigne chariou demal ko cheikh abdouhat demal ko cheikh ibrahima demal ko cheikh borom derbi demal ko cheikh samad fo dem bu ko son fadja ba ci cheikh yi ba ci njabot gi ci bokk gi ke seigne bakay bousso ke seigne dar rahman lo ba ci cheikh yi keur mam cheikh ayma fall fo dem ku ci nek da nga xol ku ci nek deg ni ki do mbay na ko tude xolal li xolal serigne cheikh ahmadou bakay ngel fama da tawlo kum tude hein cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba khadim so lako tude xolal seigne bakay madina ñu bari wax na ni ma amnu ñu ma mor jaar na ko tuli amnu mako wax dañ mako wax nak man dañ mako wax xolal kon lolu xani werna xolatal bo dikaté ci biir keur cheikh mohamadou fatal mbake tuddu ci mourou sujang kon ko tuli ci mourou sa mbake la ko tuli demal ke cheikh abdouhan mbake fekk fa seigne mousa am seigne jaliw seigne mousa mbake ku ko tuli ci mousa mbake xolal goku joko bokku demal ke seigne jaliw mbake fekk fa seigne mousa am seigne jaliw demal ko seigne basirou fekk ko seigne mourou seigne mousa am seigne basirou demal ko cheikh khadir mbake fekk ko seigne mousa mousa khadir top ko par ken ke seigne moutala seigne mamour antassali ke seigne touba ke seigne moutala seigne fallam seigne moutala seigne fallam ko tire cheikh mat fadal ba ci moutala te moutala jumada nga top ko nonou seigne basirou cheikh abdou fatah cheikh abdou karim nga xam bo xol ñom gennu kenn ci ni bokku ay momé ay maymuna fati jak mam faté kep kunta ko deg rek asu gawan rek kenn genn ci ñabal seigne touba gi ku ci nek rek la nga sekk sak sa mako rek wan nga ko ciir bam jox tak xolal lolu lu mata xol lu mata baye xal la sama khadija fatma cheikh moussa mbake deng tudde nako dom mu sama khadija mi mbokk cheikh abdou khadir ndey ak baye xolal lolu xolal bobu ciir ak yeneen ciir yo xam am ci digënté bi kon lolu mata baye xal la yoyu boko de xol ci ñom rek ci am jangale day xawa doy tuti rek nu roy ci ñom ngir man aj mana jariñ ci ñom ndax bu len xolé rek buntu bindu xalal ak wan yoon wi non rek yoon rek doyna sax exemple nu mëna roy ci ñom kon ñun amunu lu mëna jëgani amunu len lu mëna roy fenn buñ xolé pour ablu bax du jafé dé mu xolé ngir kon roy rek ci lu bax du jafé lu yomb la muni xol toti di gis ndax ñi ma wax rek tuddulé muy gaay baax ñi nga xamni cheikhul khadim moy seen wajur tambal ci cheikh moussa ba ci cheikh mohamadou touba mbake ko ci xol tay man nga roy ci mom ci bokk ci lo xamni jot nako ci bokk dafa ko ci bokk dawnu yaqku bokk dawnu fekk fuñ ko yaqé dawnu xanté lu ñaaw cheikh moussa bam jituna anak ay rakam wuuf leen ay rakam deegal ko nangul ko doy loko bayiko xel jital ko fakatul nuko yakamtu nuko soñu wul ko dun ko gëssam deng dun ko gëssam dun ko yelbal dun ko dawé andak mom rek ta yalla tax andak mom rek ta yalla tax nga xam kan du gis simu taqa waxan cheikh sir muhtar baye cheikh makadior waxan ko niko mag nang ko baye bopam dako sa bop lolo mom da bok ci ak bok waaw mag dang ko baye ak bopam baye ko ak sa bop da bok ci ak bok lolé kon mag ñoo ñu fi nekkal li lay fi nekk won mi cheikh moussa mbake nekké jamono dafa jitu yor lepp ñepp bayiko lepp mu doxal lepp dara ñaawul liko tedd ki bëggal ak nit ñepp lu baax ñu bëggal defal nako defal nako ko defal ko talibi gatcha nga ramassé mustafa dem bay nak samad fadal mbacké bay samad karim mbacké borom karim akhlaq mu dik tok ma sekk lim doon yaqul dara talu yaq mu defar ko kokoy samad fadal mbacké jax rew mi ndamalo musso jambar ja dem bayino serigne touba cheikh blakhat mbacke mu tey lepp muy diine ji l'islam bi bokku ngi amul ñoro amul wérante amul lenn andake bokkam ba lepp jak kon andake bokku kon doola bayino cheikh blakhat mbacke mu tofi dir bu gat tey lepp dara ñawul waxul waxul tofi dir bu gat liggey fi liggey bu reuy bu ñepp ba tege mu bayiko rakam ci serigne salih mbacke maradal ma yalla mu tok don fi serigne touba man ko seuk teenu wof njabar gi tey ñep mujjé ko nak dem ba mom rek ci kawso mo do ci jaay ci kawso manana wanu manana bakku to bakku nu manno wan lo xamni wan lo xamni dañu jaaxal di def ko xamuko mën ta wan lu jaax ndax xamuko serigne salih bakkuul wonewul dara lum woné muy l'islam ak diiné bam toga ñaar baat la wax du l'islam ak diiné amu ci defat amu ci yaq ci bokk gi ciawon joyul ñaasan joyul yof joyul cianaba joyul ñaw nañu joyul ñeesan joyul yof joyul ken joyul diiné ci ken joyul lepp di ben serigne salih mu dik tok tok tok tok na bayam ba serigne touba cheikh khadim am ak ñepp jamm nak di borom jam ak jamono am jam ba prété jamono séra ko ci leer nañ dara ñewul kenn wul woy kennu dara mom xey dem yëkëti yoni ko tegg ci loxoy seet yi jëbël ko sama rabbin bara mu señ falilu alhaji bara mbacke fal yanu ko ala fel alhaji bara teyi fi ci bokk wo bokk yëp ni ñu ñako mom dem nañu ñuko bokk fi dess muy refat dara ñawul kenn ngi rewul kenn ñawul kenn xëccowul ken berul way gaay tax mënu ñu roy ci ñi nak dir bu gatt la fi def bayeno jambar ja rakka ja borom keur nganna cheikh sidil muxtar mu teenu dekk bi teenu dekk bi teenu yoon wi yefi ni degg na tacc yefi dox ken xulawul ken ñu no ken ngaayul reug reug amna to amna way dara legg rek ba xey yekati ko tak ci loxo rakam yi Serigne Touba Cheikh Mohamed Muntaka yalla yag moy rafat mo geus lu bari deg lu bari waye lako ñor moy atamale ci baye ma Serigne Moussa ba ci mom mi fassul yene garaaj bi reer ci mom dedet waaw fassul yene mu jikko mi reer dako fassene teye nako magni teewu niko doxal li rek la waye gaay ñu ro ci kon na ro ci ñi nak na ro ci ñi ñu bax ñi na ro ci ñom sun bokk gi neen ko teye waxna ni mbaka mbaka fi ñu wona jangal ku ne lu cioli bari bari waxto toga ci mbir keur di waxa ko mbaka mbake bani señ diiw ñew na bu nga toga ci sal bi da ko jalla ci bir neegu bir bi ne sét mu maylé ma ñew dem ngunu mu neek mom ginnat mbokama dé mbokama lo nak nañ ci lay nak ñu dé fonko mbokam fonkay bokam sun cër yi ñu ak xéx sun bokki nañ ko fatal ku ci am doom li tuddé senga ciori salam sa serigne ak nga yakar waye baye xel ginaaw yaangi ñent yaangi mi dom baye xel ni njabor gi dal ci bal bok yi na ci bal cer yi ngay joxe moy ay bayele ak ndeyele ak magale daam ñu ko xekal dom dong boko julé ci kër mu don dom ji digeen am ñukoy bëgg ci wax ci ak ñang ci waroxal am nga sarak jugol mi ci biir kër gi sa jël baat ci biir kër gi wala sama jugol waxante ngam waye jek jek di sangam la ko bëgg mais ñew leen la bëgg bu takusan alxam ci takusan wala ci di wacc takusan na la def di yakati ma bëgg mais di da am koy may lool day du wax de am ñoo xam mënu ko dégg dégg gunaaw dégg naako rek waaw mais waxin wa moy def ndax la nga wara wax lepp bo xoko la nga wara defat ak ñom defoko boko defan do waxe nonu tayit alaji fala mbacke mu bax ma baye sama mamadi mbacke da wax na abdi sokal la won da wax na mo djuma ju bari djum ndax seigne fallu deg na daw def lu bari bari tudihu ci day waxtan lu mu musa def ci aduna wona ñam ko xex waxtan ci ñom xol nangam lañ bëgg nañ ci xalaat ba xam nan ci xalat nak ak nga wax nak da wax nit ak nangam lay def nit ñi gaay legi nak ko ci jakku xey am dépasse xey am ñaari xartan am ben jasner am jegu tata wala jegu taxi wala auto bo garé wala sax jobu nangam legi da naka nga tam doon sa gëlfu bop nak waaw te tambali na ji yewoo ko bin bin noko dina nga dug ci xol li la ansé té ngay nek li la ansé wul nga tranquille ca bokk yi doxoto ci lu bari waxoto mbokk yi bo lan rombé da nga len di sali deng loy tay wax nga sëgg ko mu ñu dem ba ni ñu xam yow wax la xew mom yaqal ndax lo ñew ganaw ko lox ngenté do ko ñewal ko loxu kete do ko ñewal ku faara bu la tagge nañ fay jaar da ngay dik taxaw sana ko teyé ba am 1000 francs de melni ko daw kër ga amal sa do ko jaar ni fébaré do ko séti waxale wuñu ko dimbali woko lijeentu woko lool nak bu yagge ba yag nak bokk gi reer ku ci nek nak xam am ak tranquillement sa di nga def sa mbokk ken do xam légui la nga sékk na sa mbokk bu ko defé ciow mana bari peccoxo am ku ci nek tranquillité sa bop nak nuy nak aha yaquna ku ci nek té sa bop te kumpa mom mo fu ñak kumpa yi nañ ko jéxal su digënté mbokk yi mbokk bu la soré dekk fu sori dé ko tuddu ñepp xam sa mbokk mu dekk dara pa ca ci salum léne dé ko tuddu diiru sa mbokk ba sé bokk xam sa mbokk la ñi nga dekkal ci koñ do xam sa mbokk la ëlëk bo faato tay na amana bokk dara pa ca da na ko dundé xam na ko may ci da na ko dundé maye ngi nako nañ ko wax de lolou bokku na ci jokk bokku mbokku mu nek ka fi ka nek pasi ka nek sokon nek ba tuba salum lele nga tuddu ko ah diw mom lay ni na bokk de te diko leral xalé yi hein gi nga bokku ci dundé bokki da sa tuddu ci kanam bokku bad na reer ndax xalé yi legi jangatul ak bokku tak bokku na ko wara lijeenti diko xol bok xam ñepp nak bu yagge mu yaga ba yag du mëna nekum mënu xam ñepp waye nak askan ba nga bokk fay ba nga bokk xel ba xam no ci bokke xel ba xam no bokke ngam xel ba xam no ci bokke xel ba xam no bokke ngam waye du ñoo bokk waye man li mëna bokk waye man ah di ay bokk waye man xamul deug deug ma mënu demante yoy moy lan lan la yëm ko xam yene bokk mëna mam bokk ngeen mëna mam fexela xam la nga bokk ak mom ci meen nga bokk ak mom wala ci gëna nga bokk ak mom lay lay nga jëm bokk ak nit ki nga bokk ak mom man na jo ay conséquences yo xam dëng ni bu yëgëndo bokk ak mom ci ko baba la ko moy mam teug teugul jamono moko teug ak wëndelu jamal wëndelu ko ak xew am xew xew nga bëgg fexé ma bokk ak mom dedet nit ku ne boy bokk na nga xam nga bokkal kan la koy bokkal na nga xam la nga bokk ak mom bo xamé la nga bokk ak mom do sonu waye bo xamul nga bokk ak mom di ñaaj di jall man nga dem mu jurool lo xam lu gën te bo ñaka xam moko waral ñaka xam nak bala nga xamani xamari xolaare yi kon bokk yi dafa melni li bokko na ci sunu jotaay ak yeen ci seen émission jokk bokku ñu ngi xiar bax ñu doon deglu den top ci 95.2 ak lel kenyere fem ci diwanu dakaru waye ñu top ci 94.6 sonu loto ci kër ale sonu omi baye yat masar ñu ko siara bax siare mbake cisse mbake cisse ci sa kër amadou ndaw ñu ko siara bax di ko jajeufal bax di siar ak ndokel alaji balakan ci touba mariana ci hopital sampugi Ali Diallo sunu xarit ñu ko siara bax pharmacien waye faal pharmacien ci Madiana Mariya ñu ko siara bax Rahman di siara bay Serigne Ndiaye parking waye siara Serigne Mbaye Ndiaye mu Serigne Amdi Ndiaye siara magam Serigne Mbacke Ndiaye Serigne Abdou Khoulou Mbacke mom Cheikh Abdou Khan Mbacke ñu ko siara bax diko ndokal diko ñaan fa nugu and ak wergeram waye siara Cheikh Abdoulaye Gueye ci Darou Khanim di siara Serigne Fallou Moussa Thioumbulen ak njabotou Serigne Thioumbulen gep di siara ak ndokal Serigne Cheikh Na Thioumbulen waye di bëra siara tam njabotou Serigne Ali Ndiaye gëdé Serigne Mam Serigne Ndiaye Serigne Deyman Ndiaye dun ko faté mako sunu xalé Serigne Sadekh Ndiaye ñu ko siara siara Serigne Moutalla Ndiaye waye di béral siara akum nuyo tam bokki ni baye xel ci kellelu job waye bokki ni baye xel waye Serigne Moustapha Gueye Fendawsi mom Serigne Lamine Gueye ñu ko siara bax di siara bokki ni baye xel ci Touba Belal ak liko wër waye bokki ni baye xel ci Tingité waye bokki ni baye xel ci Daru Wahab waye bokki ni baye xel tam ci Taif job di siara ak ndokel ñabotuk Baye Thiano Gueye gëna fofu ci Touba Belal di ñaanal Baye Thiano Yalla Yalla yokku leeram taw ci barkem waye siara tam sunu waju baxu baye Serigne Touré Khassila waye siara sona jay yenn gay ñu ko siara bax di siara tam jabar gi ni baye xel ci darul rahman jay mu jabu señ daro sen jay waye di siara ak ndokel tam fu mbok nek rek te dañu baye xel ci waxtu bi tembe ci bëre bi takku bëre bi fassante ko non li fay nuyu di fa jaade fa ndakal waye di nga fa jaajeufal bax waye di la ñaanal sun borom defal leen jamm ci barka bu tedd ke cheikhul khadim sallahu alaihi wasallam mu mel rek mbok yi waxtaan wi fi rek la nekkon tay ci tay nak do na wara am tay invitation way invité bi aksi wul ndax waxtu bi tem rek la tamuy aksi rek su borom dogal na xama bobo dafa tuddé nga fa gennun waxtu mu ñew Touba fekk na heure bi bess na motax nu fasiyene dal di am ni ko dox li nek xamni yefi mom ni rek la ci waxtu woné ci saafone ak jamono bané rek ni lañ koy mëna di doxalé ndax dañ ci jublu rek moy saafone rek ci waxtu ne saafone fasiyene inshallah jotaay bi mom du nil tay du reci di siar ak ndokal bax señ Omar Bousso tay ni la fukki guddi ak juroom yi nga xamni wala fukki juroom ben yi nga xamna ko ci souf bu fi jëgal legi ñu ngi ñaan yalla sun borom xara ko aljana te taf ci barkem di siaré señ Fallu mi khalifa bi siaré señ Mbacké señ Moustapha waye di bëral siar nak señ Gédé waxna ko ci ñal bel nga mom señ Ndiaña di khalifa señ Mbacké Bousso yalla nako yalla bayyi fi ci sun kanam te wërali ci ram Aladji Ndiaga kan do na fatéma ko baye Amar Ndiaye baye Ndiogu Dia di siara bay cendu beng waye soxna Alima Ndiaye ñu lay siara baxnu bajjan bu bax bobu diko ñaanal fanu gudd and ak wergu yaram di siara soxna Banda Sar di siara ñom soxna Fat Fall Fat Wad bay Mourou Ndey Mam Bala Sen waye siara ak ndokal tam ki nga xamne moy Bara Sar Alquran ñu ngi siara bax di siara wa dalal nga di siara tam wa Baghdad Pinchu Baghdad ba xayma ba bay wunu kenn bay wunu fen wa Aliye bay Magat Bey mom serigne cheikh amadou mbakam serigne sohaybu ñu ngi koy siara bax te di ko ndokal di jaajeufal bax nak siara ak ndokal serigne amsatu mom serigne ablahat ñu ngi koy siara bax sunu sunu sun soppe da ñaan yalla guddal fanam te wërali ci ran ci mbakam ku tedd ki cheikhul khadim sohna ahmadou bamba di siara mbollem nak auditeur rojo jant bi ak tieñar ak leer gi ci diwanu takku gi waanu fassante ko dañu fa baye xel ci waxtu bu ne ci saafu ne ci jamono bu ne ñu ngi siara mbollem kul ko xamne ka yaang ni deglu ci bir jotaay bi yaang ni baye xel ci bir jotaay bi ñu ngi ni siara baye balla jang mom serigne cheikhum fi ali ku top jotaay bi la ku baye xel jotaay bi la ku ni deglu la ñu ngi koy siara bax waye siara serigne bakalo waye di beral siatam serigne assane bay baye fallu cheikh sadjay ñu ngi koy siara ñu ngi koy ndokel ko jaajeufal bax seen emission jokk mbokku lan andal ak yeen di jaajeufal mbolam auditeur rojo jant bi ak tieñar ak leer gi ci diwan yu takko takku diwan yu fassante ko di jaajeufal ñi ni top ci bir jaray bi yep ku ne nekkon ci xalam ak abdoulaye sambu xama mu yëk ci tuti xalam ñu ak yeen te jotaay bi